0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa South Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
6: AC.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: The time now on FMR. It's 9:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng parupangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan parupangisdang riba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag-uuma. Kundiin ang mga qualified kadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usa nga parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pagkatuho opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form na digbutang ang mga kikinahanglan ng impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteriton form, igahatag ang RSBSA enrollment.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puting power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
5: DJ Jaja Melon. Wow, yummy!
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

May dalawang magkasamtahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumulong.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata,
6: at pamamanhin ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar
7: cane extract
6: na may pinakamataas ng ORAC value
7: na epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar level.
7: DTX 500.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
5: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-Vibes dito lamang sa Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
10: Ang lupet!

0: the fat.
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio.
2: The Vibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: mensahe. Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
6: Ako si Renato. Nadiagnos ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
5: DTX 500!
7: Kamusta po ang lahat? Welcome po sa ating programa ang DTX 500 and
8: Mighty C
7: Health Alert. Ako po si Ted Reyes, kasama natin muli si Doc Farland. Hello, Doc!
8: Hi, Sir Ted. Alam mo, sir, kung kalusugan lang naman ang pag-uusapan,
7: oo,
8: ay siguro namang lahat tayo ay entitled na magkaroon ng isang healthy na pangatawan.
7: Siyempre naman.
8: Upang mabot ito, dapat may kapartner tayo, Sir Ted.
7: Ay, dapat!
8: Ang DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, habang wala pang sakit na naramdaman.
7: Yes! So, saan pang parte ng mundo, Doc Far, ang kinikilalang may pinaka-healthy na lifestyle at may maliit na porsyento lang ang nagkakasakit?
8: Kung lugar lang, Sir Ted, ang pag-uusapan, siguro ang kumpanya ng Klinika de Alternativo Medicina.
7: Oo naman.
8: Ayan, ay mayroong pinaka-healthy na mga empleyado. Bakit ko nasabi yan, Sir Ted?
7: Bakit?
8: Isa lang ang sagot. Araw-araw silang may supply ng DTX 500 at Mighty C, Sir Ed.
7: Yes, Doc Far, narito ang top 10 list ng mga healthiest people in the world. Sa number 10, which is Israel. So, kinilala sila, Doc Far, bilang isa sa mga healthiest people in the world dahil sa kanilang primary diet na gulay at isda. At sila rin ha ang may mababang bilang ng lifestyle diseases.
8: Galing, no?
7: Oo.
8: Sa number 9 spot naman, Sir Ted, is Norway.
7: Oy.
8: Dahil ang kanilang lugar ay mayroong malinis na source ng hangin at sagana sa minerals ang kanilang tubig. At mayroon ding mataas na life expectancy na may average na edad na 83 years old. Hindi pa sila umiinom ng DTX 500 at may disease sa lagay na yan, Sir Ted. Ano pa kaya pag uminom sila? Baka umabot ng 100 years old ang edad nila.
7: Posible yan, Doc Far. Sa Singapore naman, ang number 8, kasi stricto sila sa pag-implement na bawal manigarilyo at magbenta ng sigarilyo sa kanilang bansa . At bawal ding magsiga ng basura dun dahil ayaw nila na madumihan ang kanilang hangin.
8: Sana dito din sa atin, no?
7: Naku, kailan pa.
8: Ang Australia naman, ang nasa top 7, Sir Ted, ang diet nila ay more on fruits, fish, at healthy fats gaya ng omega-3. Nasa 83 years old naman ang average life expectancy nila.
7: Mahaba na rin yan, Doc Far. Ang number 6 is Sweden. Dahil sa rich in healthy fats ang diet nila. Ang tatalas ng memorya, Doc Far, ha, ng mga matatanda doon sa Sweden.
8: Yan ang dapat na goal natin, Sir Ted. Yung tatanda tayo ba na hindi tayo magiging ulyanin?
7: Oo.
8: Kung araw-araw ba naman tayong kumakain ng prutas, gulay, at umiinom ng DTX 500 at Mighty C, kayang-kaya nating abutin ang ganyang estado sa kalusugan, Sir Ted.
5: DTX 500!
9: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
5: DTX 500! DTX 500.
7: Sa Switzerland naman, ang kumuha ng number 5 spot. Kinikilala sila ha na My World's Best Healthcare System Plus. Malinis ang kanilang water supply.
8: Galing, no?
7: Oo, mababa ang bilang ng krimen at mataas na life-work balance. At ang life expectancy nila ay 84 years old.
8: Yes, no? At ang Japan naman ay nasa number 4 spot. At sila ang may oldest population sa buong mundo, Sir Ted.
7: Wow!
8: Ang may pinakamaraming populasyon na mga may edad na umaabot ng mahigit 100 years old.
7: Galing, naku po, no? Galing! Sana makaabot ako niyan, Doc Far.
8: Kaya nga.
7: Number 3 is Iceland naman. Sila ay may active people. They love to spend time outdoors. At ang kanilang diet ay fresh seafoods. Mahilig ka ba sa seafood? Hindi. Sa number 2 naman ay Italy. Yes, ang lugar ng pizza at pasta. Itong gustong-gusto ko.
8: Ayan.
7: Pero ang karamihan sa kanila ay vegetarian at mahilig mag-ehersisyo.
8: Ayan, finally, Sir Ted, ang number 1 is Spain, na may pinakamaraming tao na malulusog.
7: Bakit?
8: Ayan, sikreto nila, fresh ceviches, olive oils, sasagana sa unsaturated fats, at gawa sa grapes ang kanilang wine.
7: Galing.
8: Kayang-kaya nating makamit ang ganitong uri ng kalusugan.
7: Oo.
8: Lalo na, pag araw-araw tayong umiinom ng DTX 500 at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
7: Correct, Doc Far. Nako, eto na naman tayo. Wala na naman tayong oras. Hanggang sumuli. Ako po si Ted Reyes.
8: At ako naman si Doc Far Lansindak.
7: Kami ang inyong DTX 500 and
8: Mighty C
7: Health Patrollers na nagsasabing magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DTX 500.
10: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
5: DTX 500. Sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: FM Radio. The Vibes.
0: Ang lupet.
11: Para sa malinis na dugo,
5: DTX 500.
11: Para sa marusog na tayo,
5: DTX 500.
11: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DTX 500
11: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
11: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Ka-Vibes!
2: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio Ambet ka ba? Isang malupet!
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kavibes!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
2: FM Radio Ka-Vibes!
0: Ang lupet!

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw DTX 500. Mabibili sa mga butiga.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: once I was 7 years old.
1: FM Radio, good vibes.

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kain baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugarcane extra. May pinakamataas ng ORAT value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent, Heart and Vibes. Dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Sound Trip. 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
0: FM Radio. Favorite music radio.
1: FM Radio.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
2: FM Radio! The Vibes!
3: Ang lupet!
4: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
5: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
6: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
7: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Teenage 1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide. Nationwide.
8: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
5: magdulot ng enerhiya,
6: naglalayon sa malusog na balat,
5: malusog na puso,
6: at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
6: at positibong buhay.
5: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
6: ay umaasa
5: na sa pamamagitan ng produktong ito,
6: ang kanilang mga suki
5: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
9: Sa
2: bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
2: patotoo,
9: karanasan,
2: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
9: Kuya Boy! Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rise Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na naman tayo dito po sa ating balado dunan. At eto na, buwan naman ang caller natin sa linya, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Moises Andrada.
0: Moises. Apo, Tatay Moises. Okay po. Ng Jensan. Okay po. Ilang taon na nga po si Tatay Moises?
1: 83.
0: Okay po. 83. Okay po. Tatay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Nanginom ako pero yung sabi mo na may stock sa rodyon, sa arroz, wala man silang stock. Tinignan na sa computer nila, niya wala ka rin yan.
0: Wala pa rin sa rodyon?
1: Wala pa rin daw.
0: Saan po kayo, nakabili ng ating rice coffee, iniinom niyo po?
1: Nag-order sa Juan.
0: Ah, nag-order po kayo sa Shopee, sa online?
1: Oo, nag-order ako rin.
0: Online, okay po.
1: Kaya po, dumating yung tatlong bakso.
0: Okay.
1: So, nakainip ako.
0: Okay po. Tatay, doon po sa ibang mga lugar, sa ibang mga butika po dyan sa Jensan, gaya po ng The Jangas Drugstore, napuntahan po ninyo, RV La Pharma Generics, yung Heart Drugstore, Glerion Pharmacy, Butika Arbe, napuntahan niyo po yun lahat?
1: Oo, napuntahan namin kahapon.
0: Wala talaga.
1: Sabi niya, wala kaming ganyan. Sabi niya. Sabi po.
0: Apo.
1: Wala daw sila.
0: Sa Rodion, The Jangas Pharmacy, Ezrin Pharmacy, Arvila Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe, wala po talaga.
1: Wala lang
0: kayo. Okay po.
1: Sige. Kaya na, palopra ako sa iyo, Kuya Boy.
0: Po.
1: Nagpa-apply ko sa iyo, baka
0: opo.
1: Lagyan ng
0: takang yes. Opo. Sige po, Tatay. At ipa-follow up po natin. Kasi ito po yung binigay po sa atin na listahan ng mga butika na meron po ng ating rice coffee. Kung talagang wala pa po, yun nga po. Sasabihin natin at pagagawa natin ng paraan para po malagyan na po dyan sa inyo ng ating po ng mga rice coffee. Okay po?
1: Magandang epekto ng rice coffee kasi pangalawa kong inom, nagihiyak ko ng dugo.
0: Ano yung Tatay?
1: Nagihiyak ko ng dugo.
0: Okay. Tapos?
1: Wala noon, pag-ihiyak ko. Nawala na.
0: Opo. Opo. So, ituloy nyo lang po Tatay, ano po yung pag-iinom po ng ating rice coffee? Makakatulong po ito sa inyo. At again, sabi ko nga po, ipa-follow up ko po ito sa ating po naman mga deliveries para yung mga susunod po ninyong pagbili ng ating rice coffee, dyan na po sa, mismo sa Jensan. Ano po?
1: Sige, Kuya Boy, salamat.
0: Opo. Sige po, maraming salamat po Tatay. Tapos balitaan niyo po ako sa mga susunod na araw. Kung sakali pong meron ha, tawagan niyo po ako muli Tatay. Maraming salamat po Tatay Moises. Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Salamat po, Boy.
0: Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye po.

0: Tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At siyempre yan sa atin ang ating namang ipinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Saan po, available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan. Itawag po ninyo dito po sa ating baladudunan ang inyo po mga katanungan at ang inyo po namang mga kwento. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, maupeng Udto. Maupeng Udto, sir.
0: Salamat po. Magandang kalusugan po sa inyo. Sino po sila?
1: Takloba, Nanay Mawing.
0: Nanay Maureen.
1: Mawing.
0: Mawing. Okay po, Mawing. Okay po. Nanay Mawing ng Tacloban. Okay, ilang taon na po si Nanay Mawing?
1: 78 pa lang po.
0: 78. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Hindi pa po. Kaya ako tumawag dahil gusto ko sana uminom niyan. Ang problema ko yung sikmura ko. Masakit lagi.
0: Opo. Sikmura ko po. Hindi pa po kayo ano nakapag... simulang uminom ng ating rice coffee? Hindi pa?
1: Hindi pa po tayo. Kasi hindi ko naman alam kung
0: saan mabibili. Okay po. Nanay, dyan po sa Tacloban. Wait lang po. Titingnan po natin dito sa ating listahan yung mga butika na pwede po din yung mabilhan ng ating rice coffee. Dyan po sa Tacloban City sa Leyte. Tama po?
1: Opo.
0: Okay. Diyan po nanay sa Tacloban City, halos po lahat ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee, RPH Drug Store, St. Anthony Abad Pharma, Carla Pharmacy, Chenju Drug, Fortune Drug House, Almarie, GMA Pharmacy, GMA Pharmacy Zamora, GMA Pharmacy Inage, GMA Pharmacy Rizal, RM Pharmacy, LR Pharmacy, FMAR Pharmacy, Golden Miracure Alliance sa Salazar, Golden Miracure Alliance sa Zamora, Golden Miracure Alliance sa Rizal, Golden Miracure Alliance sa Inage, Jelay Pharmacy, RNM Pharmacy, wow. Tacloban Fortune Drug House, PTC Pharmacy, HPG Tacloban. Lahat po yan. Halos po lahat nanay na mga butika dyan sa inyo meron po ng ating rice coffee.
1: Magaling para sa sikmura ko, sir?
0: Yes po, yung ating rice coffee po, nanay. Makakatulong po yun sa inyo. Basta po, tuloy-tuloy lang at araw-araw lang po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, nanay.
1: Opo. Magkano daw po yan?
0: Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee, meron pong lamang 10 sachet ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Talaga? Mura lang pala eh.
0: Yes po nanay, napakamura lang po nito at makakatulong po sa inyong kalusugan kung araw-araw po ninyo itong iinumin. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po ninyo nito. 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po? Ano po yun?
1: Ano po?
0: Ikaw
1: muna. Anong bawal kainin po katulad sa iniinda kong karamdaman?
0: Nanay, mag-focus po tayo sa mga gulay at prutas. Diyan po sa inyo pong diyan po sa inyong iniindang karamdaman po nanay, yung mga mamantika po kailangan po nating iwasan 'yon. Opo, yung mga mamantikang pagkain kasi yung pananakit po
1: iniiwasan
0: na 'yan.
1: Po na ngayon,
0: iniiwasan niyo na po.
1: Iniiwasan. Opo.
0: Opo. So, kailangan po nating mag-focus tayo sa gulay at prutas po, nanay. Okay?
1: Opo. Lagi na ako kumakain ng gulay. Yung prutas minsan lang, mahal kasi.
0: Opo. Tapos, nanay. Tapos, opo. Tapos, nanay, kung may pagkakataon po kayo na makapag-pa-check up dahil po dyan sa sakit po ninyo sa sikmura, kung makapag-pa-check up po kayo sa doktor, mas maigi po para malaman po ninyo, malaman po natin, kung ano po talaga yung sanhi ng pananakit po ng sikmura po ninyo. Mas maigi po kung makakapag-check up po kayo sa doktor. Pero habang kayo po ay nag-aantay na ma-check upan po ng doktor, pwede na po kayong uminom araw-araw ng ating po namang rice coffee po, nanay.
1: Pa-check up na po ako. Meron akong iniinom.
0: Ano pong sabi ng doktor? Ano daw po yung problema po ninyo?
1: Ano naman sinasabi? Umi, Pastor, binigyan ako.

0: iced coffee?
1: Meron pala sa July, sir. Malapit sa amin yan.
0: No po.
1: Nauti ng tatlo ba papuntang Babatmon?
0: Opo. Kasi po, nanay, yan pong pananakit ng sigmura po ninyo, isang ano po yan, kondisyon na maaaring sinyalis po ng o sintomas ng abnormalidad o karamdaman na nararanasan po sa isang bahagi po na nasa loob po nito. Alalahanin po na nakapaloob po sa sigmura natin yung abdomen, yung iba't ibang mahalagang lamang loob ng organ gaya po ng atay, tiyan, abdo, bituka, bato, ano pa, lapay at iba pa. Ang pwede pong mangyari o kaya pwede pong problema po ninyo sa inyo po namang sikmura ay baka po impacho o baka kabag o baka po naman ulcer sa sikmura, pwede pong appendicitis, pwede pong gastritis. At yung sinasabi po ninyong yung po sinasabi po ninyong acid, pwede pong GERD. Pwede rin pong gastroenteritis. Pagkakalason po mula sa kinain. Pwede pong constipation, pwede pong diarrhea o iba pang mga kondisyon sa mga organ po ng sikmura po ninyo. Yun po, nanay.
1: Minsan nga, sir, lagi akong muupot. Kaya yun?
0: Yes po, nanay. Kaya po, kailangan po ninyong makapagpa-check up po muna sa doktor para malaman po yan. If ever po na masabi po nila... Pero po yung ating rice coffee po, nanay, makakatulong po yung makakatulong na po yun sa inyo. Okay, basta po tuloy. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: O diyan sa dingding ng July, ng Pharmacy July Pharmacy, sa Kabalawan.
0: Yung
1: pas na sa Norte, Barangay Norte.
0: Basta po, nanay, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Ang ating rice coffee, para hindi kayo magkamali, nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E. Tandaan niyo po yun, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po bigas yung ating rice coffee, kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Nasa kulay
1: gintong... Na rice ang araw.
0: Opo.
1: Rice, pataas.
0: Yes, pataas. Tama po yun. Diyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos sa taas, meron pong sikat ng araw. O, yan po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Okay po?
1: Opo, sir.
0: Okay po, nanay. Maraming maraming salamat po. At babalitaan niyo po ako, nanay. Tawagan niyo po ako muli. Kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, kung kayo po ay nakainom na po nito, balitaan niyo po ako, nanay. At para po naman ay malaman natin kung talagang tama po yung nabili po ninyo at kung ano po yung magiging epekto po nito sa inyo pong kalusugan.
1: Sir, bawal uminom ng tuba, sir.
0: Tuba? Basta po, hindi lang po araw-araw po siguro, nanay.
1: Hindi naman.
0: Hindi naman.
1: Minsan tagitan ba? Kalating baso.
0: Basta ang importante po, nanay, yung ating po namang rice coffee, dapat po araw-arawin po natin yung pag-iinom po nito. Yan po yung pinaka-importante po noon. Okay po.
1: Salamat, sir, sa informasyon na mabuting informasyon.
0: Maraming salamat din po sa inyo at sana po ay tuloy-tuloy po yan. Dapat po araw-araw yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee.
1: Ilang linggo, sir, pwede mundag. Kung wala akong pambili, paano, sir?
0: Nanay, mas maigi po niyan kung tuloy-tuloy. Remember po, nanay, tama po yung tanong po ninyo. Remember po, nagkakaroon po tayo ng problema sa ating kalusugan dahil po sa mga kinakain po natin. Tama po ba ako? Yes. At araw-araw po tayong kumakain. Hindi naman natin pwedeng ihinto yung pagkain po natin. Kaya po, kung ang tanong niyo po sa akin kung hanggang kailan, dapat po araw-araw habang kumakain po kayo. Kuha po ninyo?
1: Opo.
0: Okay po.
1: Ang okay problema po. Ko lang po, kung minsan, sir, wala bang pambili ba?
0: Opo. Gawan po natin ang paraan, nanay, kasi yung kalusugan natin ang pinaka-importante po sa lahat. Kasi magagawa natin yung lahat ng mga gusto natin gawin sa araw-araw kung tayo po ay maganda yung kalusugan natin. Kapag maganda yung kalusugan natin, di ba? Mas ano po yan, mas... magagawa nating makapaghanap buhay pag maganda yung ating kalusugan. Kapag tayo po ay may mga karamdaman nalilimit

0: pagkatrabahan po yung pagkilos po natin, yung pagtrabaho natin dahil po sa iniida po natin karamdaman. Kaya po kung maganda yung ating kalusugan, gawa natin ang paraan, magagawan po natin lahat.
1: Tama sir, tama yan sir, sinabi mo.
0: Di ba?
1: Oh, kasi, salamat sir.
0: Opo, kaya gawan po natin, i-priority po natin yung ating po namang kalusugan. Yung ating po namang magandang kalusugan ang i-priority po natin. Okay po?
1: Opo, salamat sir. Maraming
0: salamat din po sa inyo at aasaan ko po yung tawag po ninyo, nanay, ha?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo, nanay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Okay. Salamat.
0: Mga kaibigan, gusto po natin i-shout out yung lahat ng ating mga kababayan na nakatutok po naman sa atin. Mga nagiginig po naman sa atin, dyan po naman sa Buwak Marinduque, maraming salamat. Yung mga nagiginig po dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque, maraming salamat po sa inyo. Tawag po kayo, ha? Kung may pagkakataon po kayo, mga kaibigan, itawag niyo po sa ating po namang programa. Ganun din po, dyan po sa radyo natin, Kalawag. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo dyan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello, magandang kalusugan. This is Janjan again.
0: Ah, Nanay Janjan. Okay po. Nanay Janjan, ano po may paglilingkod ko po sa inyo?
2: Malaki pagpasalamat sa aking mga pamangkin and then sa Joes at yung isa, ang iba din sa Manila.
0: Mm-hmm.
2: Dahil medyo kanto sila na minum tayo ng rice cookie. Well, ang rice cookie talaga nagpagaling sa mga kalamdaman ni Jan. Sabi ko.
0: Apo?
2: Sabi niya, sabi ko, kahit magaling na kayo, pero patuloy pa rin. Hindi, hindi ibig sabihin na magaling na kayo, tapos mag-stop. Hindi, pwede yan.
0: Mm-mm.
2: Dapat, tuloy din ang inyong pag-unom. Dahil, ang rice cookie ang nag- magaling sa inyo, ang sumulo sa inyo. Kaya, dapat, hindi kayo mag-stop, ha? Continue to drink the rice coffee. Yun na nga, sabi nila, at sa business ka siya uminom. Kaya, madali ang kagalingan nila. So, malaking pagkasalamat po na gumagaling na kayo. Hindi na kayo gumagastos ng malaking pera. Kasi ang mahal-mahal ng meal. Maging 1,000 na pag-sit-up. So, yan. 130 lang. Kumpo sa 1,000 sit-up. Tapos, inuwi tayo natin yung stupi. So, only 230 per box. Ganun. So, continue. Don't stop.
0: Tama po.
2: Kasi kapag nag-stop kayo,
0: Ako,
2: papalit kayo yung sakit ninyo.
0: Yes po. Nanay, so, basta po, nanay, dyan, basta po, patuloy lang po nating ikwento sa lahat ng ating mga kababayan dahil nakakatulong po kayo niyan sa ating mga kababayan. Di po ba? Nanay? Hello, nanay? Ah, naputol na si nanay dyan. Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tayo po'y napapakinggan din dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa atin sa Radyo Bandera Katarman and dyan po sa 102.9 G Radio San Miguel. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Yes, magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
3: Matthew, dito din sa Jensan, Santo City.
0: Ah, Tatay Matthew. Okay, Tatay Matthew sa Jensan. Ilang taon na po si Tatay Matthew?
3: 55 na.
0: 55. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
3: Wala pa. nagtawag ako kasi magtanong ako kung may available ba dito sa mga butika dito sa Jintan.
0: Meron po, tatay. Ipagtanong-tanong po natin. Diyan po sa Esrin Pharmacy. Esrin Pharmacy. Meron din po dyan sa Rojon Pharmacy. The Jangas Drugs. The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy at saka butika Arbe. Yan po yung mga butikang pwede po natin puntahan at ipagtanong-tanong po natin yung ating rice coffee. Tatay, nakakita na kayo ng ating rice coffee? Alam nyo na?
3: Wala. Wala pa. Hindi pa ako nakakita. Pero panagi ko na rin yung dito sa radyo na yung pad. R.I. is yung spelling. Tapos may bintong dilawang canton.
0: Tama yun.
3: Yan.
0: Basta po tatay, ang spelling po nito ng rice natin, R.I.S.E.
3: Rice silang ba?
0: Yes, yun tatay. At yung, kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po nito R-I-S-E. Okay po tatay, balitaan niyo po ako tatay Matthew. Kung sakali pong makabili na kayo ng ating rice coffee at umiinom na po kayo nito, balitaan niyo po ako. At kung sakali, halimbawa yung lahat ng mga nabanggit po natin mga butika ay nalibot rin po ninyo at wala po kayo nakuha, balitaan niyo pa rin po ako tatay para masabihan natin yung ating po naman mga deliveries.
3: Sige. Salamat po, salamat.
0: Maraming salamat po, Tatay Matthew. Mabuhay po kayo. God bless po.
3: God bless.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At din syempre yan sa atin, ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Tawag po 0969-226-9623. At syempre po mga kaibigan, ito po malapit na tayo mapakinggan din dyan po sa DWDY Isabela. 1107 kilohertz mga kaibigan. Kaya yung mga taga-Isabela, magkakarinigan na po tayo dyan soon. Ano po ah? Diyan po sa DWDY Isabela. Maraming maraming salamat po ah. At sana po naman yung lahat ng mga taga-Isabela ay makapag-simula na rin po sa pag-iinom ng ating po namang rice coffee. Marami na rin tayo dyan sa Isabela na mga kababayan na umiinom na po ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy lang po natin dahil malaking tulong po ito sa ating po namang kalusugan. Malaking tulong po ito sa ating po namang mga karamdaman. Naiibsan yung lahat ng mga iniida po nating karamdaman. Kaya po soon, ano po ah? Malapit na tayo po yung mapapakinggan dyan sa DWDY Isabela. 1107 kilohertz. Siyempre po mga kaibigan, available na rin po dyan sa Isabela yung ating po naman mga produkto. Pwede po rin yung ipagtanong-tanong sa mga butika po dyan yung ating po naman produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Pwede mo magtanong po kung saan po ba ako makakabili dito sa Nueva Ecija po? Sa Gimba po.
0: Gimba, Nueva Ecija. Opo. Wait lang po nanay, ano po, titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan kayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee sa Gimba, Nueva Ecija. Diyan po sa Medlife Pharmacy, Rais Pharmacy, Gios Pharmacy and Butika natin, Nueva Ecija.
1: Sige po.
0: Alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee nanay?
1: Ay, hindi pa po.
0: Basta hanapin po ninyo nanay yung ano, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Diyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, diyan sa kulay gintong dilaw na karton, may larawan po dyan nanay na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Tapos may sikat po ng araw sa taas. Hanapin po ninyo yun, kulay gintong dilaw. Ang spelling po, R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas. Okay po. Yan po yung iinumin po natin araw-araw. Dapat po tuloy-tuloy. Makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee kung ito po yung tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Apo.
0: Okay po. Tapos balitaan niyo po ako, nanay, kapag kayo po yung nakabili na nito, at lalo na kung kayo po yung umiinom na at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po kami.
1: Apo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po nating sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: FM Radio, the vibes
3: and the facts.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tagloban.
0: Ang lupa!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
2: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

Dear Papi Abicado, pwede po bang humingi ng advice? May isang lalaki po kasi na dating nanliligaw sa akin. Matagal din po siyang nanliligaw. Hindi naman po siya yung tipong sobrang kulit o mapilit. Pero ramdam ko po talaga na sincere siya sa akin. Aminado naman po ako na may feelings din ako sa kanya noon. Hindi ko lang po agad sinabi dahil gusto ko munang kilalanin siya ng mabuti. Pero sa isang iglap, bigla po siyang tumigil. Walang paramdam. Walang malinaw na dahilan. Hindi na siya nagparamdam. Hindi na niya ipinagpatuloy yung panliligaw niya at hinayaan ko na lang din po. Siyempre, sa totoo lang, sobrang sakit. Maraming beses ko pong tinanong ang sarili ko kung may nagawa ba akong mali, kung may nasabi ba akong masasakit sa kanya, o baka napagod lang din talaga siya sa akin. Eventually, tinanggap ko na lang po. Kala ko, tapos na. Pero nitong nakaraang araw, hindi ko po ipinakita o hindi ko po inaakala na magkikita ulit kami. At doon ko po nalaman ang totoo. Hindi pala siya tumigil dahil nagsawa siya sa akin. Tumigil siya dahil nahihiya siya sa sarili niya. Sabi niya, noong mga panahon na niligaw siya sa akin, wala raw talaga siya. Walang-wala talaga siya. Hindi maayos ang buhay niya. Marami siyang pinagdadaanan at pakiramdam niya, hindi niya ako kayang sabayan. Sabi niya, habang tumatagal daw ang paniligaw niya, mas lalo niyang naiisip na baka dumating yung araw na mapagtanto kong wala naman siyang mabibigay sa akin. Kaya siya lumayo. Hindi dahil hindi niya ako gusto, kundi dahil pakiramdam niya, hindi siya sapat para sa akin. Papi Abicado, hindi ko po alam kung maiintindihan niyo kung gaano kasakit marinig yon. Kasi habang iniisip ko noon na baka hindi niya talaga ako pinili, siya naman pala lumalaban sa sarili niyang insecurities. At ang masakit po, nalaman kong hanggang ngayon, daladala pa rin niya yung hiya na yon. Nung nakita kami, parang gusto niyang magsabi na maraming bagay, pero parang pinipigilan niya, o parang pinipigilan niya pa rin ang kanyang sarili. At ako naman, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Kasi totoo po, may parte sa akin na masaya. Masaya ako na nalaman kong hindi pala ako basta-basta iniiwan or iniwan. Pero may parte rin sa akin na nalulungkot. Kasi naiisip ko, paano kung sinabi niya na lang sa akin noon? Paano kung hindi siya natakot? Paano kung hinayaan niya ako mismo ang magdesisyon kung sapat ba siya para sa akin? Baka hindi naman pala pera, trabaho, o kung anong meron siya ang hinahanap ko. Kasi baka siya lang sapat na. Baka siya lang pala okay na. Ngayon po, hindi ko alam kung may nararamdaman pa ba ako or kung may nararamdaman pa ba siya sa akin. Hindi ko rin alam kung dapat ko ba siyang lapitan ulit o hayaan na lang. Ayoko rin namang maramdaman niya na naawa ko sa kanya. Gusto ko lang siyang maintindihan. Kaya po, Papi Abicado, ikaw na lang po ang aking tatanungin. Kung ikaw ang nasa lugar ko, bibigyan mo pa ba ng pagkakataon ang isang taong minsang umalis, hindi dahil ayaw kanya, kundi dahil pakiramdam niya, hindi siya sapat para sa'yo?
Kasi hanggang ngayon, hindi ko alam kung ang dapat ko bang sundin ay yung puso kong masaya dahil nagkita kami ulit. O yung isip kong nagsasabing baka kaya niya ako iniwan noon ay dahil alam niyang hindi niya kayang manatili. Nagmamahal, Christine. Palapakan natin si Christine, no? Ito yung mga love, no? Na parang, I'd rather step back kasi alam kong hindi ako sapat. Diba? Ito yung mga pagkakataon na parang, siguro, yung taong to is way, way out of my league. Na mahirap abutin. Na napaka-imposible na papatulan ako nito. Diba? May mga ganun pagkakataon na may mga taong out of our league na para bang sana hindi na lang kita nakilala o sana nakilala kita sa mga panahon na kaya ko na. Na kaya ko nang sabayan lahat-lahat ng trip mo. Diba? Hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung sino yung sisisihin mo dito. Yung taong naging honest lang na alam kong hindi kita kayang maabot. O yung taong pinaghintay sa kawalan, di ba? Na sana sinabi mo, sana hindi mo ako basta-basta iniwan. Di ba? Kung kayo mga ka-vibes, anong ma-advise nyo sa ating Unsend Story Sender for today? Nako, isend na yan sa ating Facebook page. That's 1.7 FM Marta Cloban. And of course, we'll be reading that later on sa aking pagbabalik. But for now, here's a song from Stephen Speaks. Oh, bagay na bagay to. It's Out of My League. 2:02 PM. Hi, ito yung mga tipong langit ka, lupa ko. 2:02 PM, it's still your Papi Abicado for Unsent Heart and Vibes. Good afternoon, people.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahi sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: FM Radio, the vibes,
7: ang lupet.

You're still tuning in to your number one favorite, 100.7 FM Marta Cloban. And of course, kasama niyo pa rin si Papi Abicado. Balik tayo sa ating unsent story sender na si Christine, no? Na may naniligaw sa kanya dati at bigla itong nawala. Kasi akala niya. And then inakala ni Christine ay hindi siya gusto nito. But it turned out na parang yung lalaki pala ay naniliit sa kanyang sarili dahil walang-wala siya. And right now, nagbalik ang lalaki, nagkatagpo sila. Diba? So parang si Christine ay parang, do I have to give a second chance to this guy? Ika nga. Sabi dito ni Mia ng Kalbayo Samar, para sa akin, bigyan niya ng chance. Hindi naman siya tumigil dahil niloko siya o dahil may ibang babae. Tumigil siya kasi mababa ang tingin niya sa sarili niya. Pero bago siya bumalik sa relationship, kailangan muna niyang maintindihan na hindi niya kailangan maging mayaman o successful para maging deserving mahalin. Baka ang kailangan niya ngayon ay marinig mismo mula sa kay Christine na hindi kita minamahal dahil sa kung anong meron ka. Diba? Kung may feelings pa sila pareho, bakit hindi subukan ulit? Diba? Sabi pa dito, DJ, baka ito yung love story na kailangan lang ng tamang timing. Minsan may taong dumadating sa buhay natin na gusto naman talaga natin, pero hindi pa tayo ready. Hindi dahil wala tayong feelings, kundi dahil hindi pa natin kayang paniwalaan na may taong tatanggap sa atin kahit hindi tayo nasa pinakamagandang version ng sarili natin. Diba? Sabi pa dito, para sa lalaki, bro, huwag mong isipin na kailangan mo magkaroon ng lahat bago ka maging worthy mahalin. Kung mahal mo yung babae, hindi niya titignan kung magkano laman ng wallet mo. Pero kailangan mo rin ipakita na may direction ka sa buhay. Tama nga naman, di ba? Hindi para maging worthy ka sa kanya, para maging proud ka sa sarili mo. Kasi kahit mahal ka niya, kung ikaw mismo galit at disappointed sa sarili mo, mahihirapan din kayong dalawa. Kinakailangan mo din i-explain o maging accountable, bro, kung bakit mo siya iniwan nang walang pasabi. Ayan. Keep your messages coming because we'll be reading that later on as I come back. But for now, here's one of my favorite song. It's Falling in Love in a Coffee Shop. 2:22. Good afternoon.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: On Send, Heart and Vibes. Sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My body.

You're still listening to your number one favorite 100.7 FM Arta Kloban. Our number one ka-vibes sa Sound Trip, 49 minutes after 2 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin si Papi Abicado. Shoutout po sa lahat ng mga nagsasiyesta ngayon sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga opisina na naghihintay ng clock out for 5 p.m. Diba? Konting-konting push na lang, konting oras na lang, ay naku, uuwi ka na din. Kaya kapit lang, sabi ng third year. And of course, hello din sa ating mga manong tricycle drivers. And of course, sa lahat ng anong mga PUJ, PUV drivers na nakikinig sa atin while namamasada. Medyo mainit-init ang ating araw. So make sure to hydrate yourself, diba? Always bring with you your water or whatnots, diba? Ang pinaka-importante dyan ay safe at healthy po tayo. And of course, sa lahat ng ating mga mommies, mga yaya, katulong, sila ate Inday na nagsasiyasta ngayon sa kanilang mga tahanan dahil sa wakas pag tapos na ang mga household chores. Nako, kami nang bahala sa inyong feel-good music. And of course, we'll be with you till 3:30 in the afternoon kasama of course ang inyong papi ng bayan, DJ Papi Abicado, for the program and sent heart and vibes. For a shout-out, song request and greetings, isend yan sa ating Facebook page. That's 100.7 FMR Tacloban. At of course, balik tayo sa ating unsent story sender na si Christine, no? Si Christine na may naniligaw sa kanya before at inaamin niya din naman na nagkaroon siya ng feelings dito. It's just that, diba, isang araw, biglang tumigil, biglang naglaho ang taong ito na naniligaw sa kanya. Maybe it happened na parang akala niya hindi siya kagusto-gusto, akala niya kaiwan-iwan siya. But things happened. Diba, pinagtagpo sila muli ng tadhana. And kasakasabay ng pagtagpo nito, ay doon nalaman ni Christine ang totoong dahilan ng lalaki kung bakit bigla siyang nawala. Hindi dahil sa hindi niya ito minahal, hindi dahil sa hindi niya ito ginusto, hindi niya ginusto ang si Christine, no? Kundi dahil nanliliit siya sa kanyang sarili. Na para bang, wala akong may bigay, hindi kita masasabayan. At siguro, hindi ako karapat-dapat para sa iyo dahil walang-wala ako. 'Di ba? How sad it is na parang grabe yung insecurities na to the point na napilitan tayong step back, 'di ba? We step back kasi we feel like we're not worthy of love, 'di ba? Napagtanto ko na hindi pala lahat ng umaalis ay dahil ayaw na. Minsan may mga taong umaalis dahil pakiramdam nila hindi sila sapat para manatili. At naiintindihan ko yung lalaki at some point, 'di ba? Siguro noong panahon na 'yon, sobrang bigat ng buhay niya. Wala siyang pera, wala siyang may pagmamalaki, at pakiramdam niya, wala siyang karapatang mangarap para sa inyo, para sa dalawa. Para sa inya, para sa kanila ni Christine. Pero alam mo kung saan siya nagkamali? Siya mismo ang nagdesisyon para kay Christine, eh, 'di ba? Nagdesisyon siya na hindi siya kayang tanggapin. Nagdesisyon siya na hindi siya sapat. Nagdesisyon siya na mas mabuting mawala siya kaysa maranasan niyang si Christine mismo ang magsabi na ayaw niya sa kanya, 'di ba? Pero sana naisip niya sa mga pagkakataong iyon na hindi naman kailangan maging perpekto para mahalin siya, 'di ba? Kaya kung ako ang tatanungin, naway huwag mong isara agad ang pinto, pero huwag mo ring buksan ng todo. Kasi at some point may accountability din siya for disappearing without any explanation, 'di ba? Na pinaghintay ka. So ako, 'di ba? Maaaring meron pa kung meron ka pang nararamdaman sa kanya, maybe you should give it a try. But maybe at some point kinakailangan din before giving this guy a chance again, maybe kinakailangan din na i-work out niya yung insecurities niya. Para at least, 'di ba, at some point in your life, sigurado ka na hindi ka basta-basta iiwan ng taong mahal mo. But I guess I say you give him another chance of love. Because sino nga ba ang hindi deserving ng pagmamahal? Sino nga ba ang hindi deserving ng second chance? Yeah. Maraming salamat mga ka-vibes. We'll be seeing you tomorrow, same time, same station. Mulit-muli, this has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, always reminding you that in order for life to believe to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. I'll believe you the song from Up Dharma Down. It's Unti Unti. 254, Papi Abicado. Peace out. Bye.

0: Kapit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ano

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sanfon Gold Coffee Mix. Matamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Sanfon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang mga butika.
3: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet.

Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Oh my God. Ang dami kong rashes at pimples.
6: Pimples at rashes?
7: It DTX 500 mo na yan.
6: DTX 500.
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500.
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
10: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi yung FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tagloban.
0: Ang lupet!

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 4:30.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: and polycotton. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin, kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga dunay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
2: DTX 500! Mabalis sa mga butika. D3Bio! Mabibili sa mga butika.
3: FM Radio! The Vibes!
4: Ang lupet!

0: or shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: two. Use papaya. It's sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extract. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo. Sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
4: FM Radio. The vibes.
5: Ang lupa.

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kaninang alas 2 ang hapon, Miyerkules, September 2, 760. Ulitin ko, 760. Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
3: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
2: At tuwang niyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
3: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
3: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
2: Yan.
3: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
6: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
2: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa 2nd Floor Crown Land Building Building, EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City, pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
3: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
2: Lagi pong pakinggan ang ating programang
8: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
4: The time now on FMR. It's 5:01.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good vibes.

0: Mau pa ngatak na Eastern Visayas ng Tak Loban City. Live kita yan ang nagkikita na Facebook pages ang Arangkada Balita ng PRTV. Kau po diton bugos ng puwara sa PRTV News Team. Ako yung Noel Yogoy na natin ipapadangat ang mga presko ng magpasong ang mga notisya yan ang oras. Nga natin mga laray uluhan.
1: Department of Health, ginaagatan paggamitin face mask, paglimitaran paggawas tungodan haze, iginsasagdon. Sinirangan Visayas, apiktaduhan haze, samtang publiko, ginpapagikmat hamaraot nga epekto hinihapan lawas. Kampo ni late Representative Martin Romualdez, ginsukna ang pre-judgment han ombudsman. Hulga nga Super El Nino, posible makaapekto ang kadagatan. 85 milyones ka pesos na alokasyon pagpaupayan water system sa Burungan City. Sentro hanggin dumara nga regular session han konseho. Tulong nga miyembro ng komunista nga grupo. Voluntaryo nga nagsurrender han Northern Samar ng probinsya han Leyte.
0: Arangkada. Nga nato naman mga katukiban, ginaaghat itong Department of Health and Publiko nga maggamit ang face mask nga limitaran itong pagginawasgawa sa panimalay mahitungod itong madakmol nga haze nga nakakaapekto yun na haaton nasod. At itong report ni Sylvia Badingo.
2: Arangkada.
3: Nagaaghat ang Department of Health o kung DOH ang publiko nga gumamit in N95 face mask nga limitahan laanin aktividad hagawas. Mahitungod ang haze nga gin-report nga nakaabot hapitera nga mga lugar Luzon nga Visayas. Ginkikinanglan ang pagikmat labinahan mga kabataan. Senior citizen nga natun may edang mga sakit habaga nga kasing-kasing. Ang haze nga nakaabot hapitera nga parte ang Pilipinas ginkukonektar haaso tika nga mga sunog wildfire sa Indonesia. Sarang itong DOH nakakaabot ang haze sa Pilipinas, pinaagihan habagat. Ang haze usang maraot nga klase ang hangin nga may dasulod nga pino nga aso, tapo-tapongan abo. In pwede mahinggup han respiratory system nga makapag-trigger ang mga sintoma sugadin kakuri nga pagginhawa, pag-ubo, pag-ululhan dughan nga pagkatul o pagluhaan mga mata. Pwede liwat maggrabe ang mga sakit habaga sugadan hika.
4: May da mga small particles nga diri pwede hiton na aton vulnerable population na tinatawag especially ang may da na mga issues, mga lung issues para hiton asthma.
3: Ginsagdunan ng DOH ang publiko nga magpabili na suludan balay kung makakaya. Ngan limitaron ang pag-maiha nga ka-expose sa gawas. Labi na mga lugar nga makikita ang haze. Kung kinahanglan good gumawas, ginsasagdunan ang paggamit ang N95 face mask. Kung waray N95, pwede gamitun ang mahulos nga panyo o tela. Kung mo alternatibo, pwede liwat piloon o dublihon ang panyo o tela para makabulig ang pagpugungan pagsulod habaga han mga pino nga particles. Ginsagdunan liwat ang publiko nga siguraduhon nga nakasarado ang mga bintana ngan portahan kung makakaya para makapugong nga pakasulod ang haze sulod ang balay. Ginsagdunan ng DOH ang publiko nga unahon ang kataluwasan ngan permison dun ang mga advisor ang mga health ngan environment agencies. Kung may emergency o kinanglan dayon nga medical assistance, tumawag lang ito National Emergency Hotline nga 911. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Samtang usa naman ha mga apektado hito na grabe nga haze sa pagkayana din ni aton nasod amo ito na bugos na sinirangan Visayas sang likasumpay ni ingin papagikmat itong ahensya panlawas ang nga tanan na maraot nga epekto niya atong kalawasan. At itong kadugangan nga report ni Jay Barion.
2: Arangkada.
5: Nakaka-experience siya in haze nga epektuhan wildfire tikang hakalimantan Indonesia ang nasod din usaan Eastern Visayas. Hamang lugar ito apektado hini sigun hiton buhatan panlawas. Daramang gudhan hangin habagat in mabot na hapira nga mga lugar han Luzon ngan Visayas an aso sanglit nagpahimatun na ang DOH sa publiko nga magin andam ngan maghirot ha posibleng epekto hini panlawas. Basya siyensya ngan haze imposible nga magdurot hin ubo kakurya paginhawa pagulol han dughan ngan pangatulhan mga mata. Delikado liwat ini hamay ada mga karamtang o sakit habaga ngan hika. Kutubyan na nagpapadayon ang hulga han haze kundiin ginaaghat ang katawhan nga magsulot in face mask kung magawas hapanimalay. Jay Barion, Arangkada balita.
2: Arangkada.
0: Ginsok na yan na itong kampo ni late Representative Martin Romualdez ang ginaligar pre-judgment na itong ombudsman at itong report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada.
6: Nagpahayag ang kabarakan kampo ni late Representative Martin Romualdez sa pre-judgment and ombudsman haloyo nga nagpapadayong Python preliminary investigation na pagkaina. Kataliwan ni Igyakanhan OMB nga utok ang flood control issue ang kongresista. Butang nga ginsuknahan kampo ni Romualdez. Sumalahabugado ni ng attorney Adif Hardo padayong panimbestigasyon pero ginpapagawas na yan han OMB nga may ada na resulta ng investigasyon nga ginpapagawas ni Romualdez in may sala. Inidaw in makagaghatag in impresyon na publiko nga salaan ni Romualdez bisan pa man waray pa resulta itong investigasyon kundi na pagina umatras na ang piraha mga Maleta boys nga sugod man ni Orly Cotesa nga nagintawag ni Senador Rodante Marcolet ang pinaka-credible nga witness. Ginsok nagyapon ni Fardo ang padayon nga magpagawas hanpahayag ito ng ombudsman ha angulo nga may sirot kan Romualdez bisan pa man waray nga ni mga ebidensya ng sakto nga testigo. Ininakagduso kampo ni Romualdez mag-file in petition agud mag-inhibit hi ombudsman Boying Remulla investigasyon tungkol ang paturapa kini nga iyakan ng media. Nananawagan ni ahensya, resolbahon anay ang isyu. Kitaon ang mga ebidensya ngan pamatud-an ang alegasyon ug sa magpagawasin mga statement. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Hulga naman nga Super El Nino, posible makaapekto itong kadagatan. Ngan sugad man, Red Tide Toxin Advisory, iba pa nga kadagatan, imposible sumala itong BFAR. At itong report ni Sylvia Badingo.
2: Arangkada.
3: Ginkumpirmahan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Regional Office nga dako ang epektuhan pa iba-iba nga panahon. Labi na nga may dahulgan Super El Nino ha posible madugangan itong ihap han mga kadagatan nga magpositibo red tide toxin. Sumalaha BFAR nga padayon itong iragin bubuhat nga pagmonitor. Ngan permanente gihapon itong iragin bubuhat nga water sample tests. Agud may baruan dayon nga makapagpalusa din advisory.
7: Padayon lagi hapon po ang regular monitoring pagkuha itong mga shellfish meat sample, kahuman itong seawater sample. Haaton mga kadagatan nga ni Harry yun para mapanginano kung may ada ba red tide o waray itong nga aton mga kadagatan nga ni. Kadi man kita ito makakasiring pagkita lang nato na nga amot itsura tagat may red tide. Kinanglan po naton magdumara itong laboratory analysis para kita makasabot kung may dagud man red tide toxin nga dahiton mga panteon nga aadihit aton mga kadagatan.
3: Naniniguro man good and BFAR nga dire good nga tanan nga kadagatan maapektuhan ang pabalik-balik na lang ang red tide. Pero hapagklaro ini nga dire na maluwat nga ra-control ini nga mga panhitabo kundi ang era nala agud dire maduruhan liwat nga maapektuhan ang pagkabuhi ada liwat ang mga ayuda nga po pwede maihatag ang ahensya.
7: Pwede po magpadangat at i-request letter hamon buhatan i-address la po namon OIC Regional Director Dominador G. Maputol nga pwede po ito niyong email bfarr8@yahoo.com. Kung paunan ho ano ito na pitad para maka-request in assistance or
3: Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Samtang ginigayon naman ha regular nga sesyon itong konseho itong 85 milyon ka pesos naman nga alokasyon itong pagpaupa itong water system dito Borongan City. At itong report ni Jay Barion.
2: Arangkada.
8: Nagkakantidad hin por lo menos 85 milyones ka pesos ang nakaplano nga igalutaga han konseho han syudad han Borongan. Iniparahan panuyo nga pagpaupay han water supply system han syudad kumupan maihaan na nga solusyon kasulod han problema liwat hini hapag hingulang han supply han tubig hamaong nga dapit. Sumalakan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda nga ang maong nga pundo hindi gratis o libre ha Borongan Water District kundi ano man nga gagastuhan han alokasyon in pagtatagyahan han lokal nga gobyerno ngan iniinbabayaran han water utility hahibubo nga interes. Igin patapon naman han mga magbaralaod nga suportado ni ra ini nga pitad nga nagtutuyo nga mabaton ang panginanglan hin masasarigan nga water supply han syudad. Ada sabi nga proyekto inosalahan maginhan ay o gintratar nga mga agenda han ika 61 nga regular session han sangguni ang panglungsod han syudad han Borongan nga pinangunahan naman ni City Vice Mayor Emmanuel Chusongko nga gindumara ha SP Session Hall didahan Biyernes. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Maabot naman na 500 nga mga college students itong nakarawat in academic materials. Tikang naman ini itong Ormoc LGU. Pamatian nato itong report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
6: 477 nga mga first year college student han City College of Ormoc ang nagkakarawat ng tablets tigang ha Ormoc LGU nga magagamit han mga inihera pag-eskwela. Sumalakan ng Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez buling ini nga mapanagmit itong ira pagkaram gamit ang maong academic material. Salit manawagan liwat ini nga diri karagan itong mga oportunidad nga iginahatag ira kalakib itong scholarship.
9: So having said that, I congratulate you all for making it through that initial stage ng the harder part is sustaining your scholarship. No, so, ayaw itong ninyo pa si Pad A, kay kung naay mo fall off the grade, that time ayaw nag-atang sa inyong slab.
6: Alay nga ba, hindi palaw naman ni Lady 4th District Representative Richard Gomez nga ginbibil nga niya na hinkadugangan nga paagihan opisina nga mapadukwagpaan mao nga eskulahan.
10: Trabaho na ako is mangitag pundo para makapatugon tao mga buildings. So, kanauna nato ng building, happy na niyo mahuman. Wow, the first building, magamit na nyo by December. But what is sure is na natay additional funds pa sa mga facilities na ito. No? You will have your administrative building and your library.
6: Tuwing 2023, han matukod ana CCO ngan ini hindi mapadalagan niya na hiton LGU. May aday niya na por lo menos 1,300 nga college students ngan 160 nga faculty and staff. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Kakulop nga adlaw, gintikangan itong mga aktibidade sa pagtigaman ng 32 nga National Crime Prevention Week. At itong report ni Dan Kirk Riquez.
2: Arangkada!
11: Formal nga ginlunsar kakulop nga adlaw han Police Regional Office 8 halidirato ni Police Brigadier General Jason L. Capoy komo kapartehan pakiusahan pagtigaman han ika 32 katuig nga National Crime Prevention Week nga may datema nga pagtataya ng mamamayan laban sa krimen. Sumulahan tigyakan han Police Regional Office 8 nga nanunuyo manggod hining nga igpahinumdum ha publiko ang iragi hapon responsibilidad para mapuypuy itong kriminalidad ha kadatag sa komunidad.
12: And prevention guerrilla ano sole responsibility hit kapulisan pero responsibility ini hit nga tanan bisan ikaw nga individual person may da ka responsibilidad para hit pagprotekta hit imo own safety and security.
11: Labot lamang gud nasabi nga aktibidad in may dapa nakalinya nga pagdumaraon nga mga programa. Ito na Police Regional Office 8 yan nga bugos nga semana.
12: Saan mga activities sir nga hihimuon? Today, September 2, may da Student Crime Prevention Committee Seminar dito ha San Jose National High School. So, an magkakandak sini ang Napulcom, tapos kami ang PNP, nga may da gihapon mga invited nga mga agencies. And then, ang sunod dito sir, may dakita community-based outreach and barangay crime prevention seminar. Ini naman in paghihimuon buwas, dito ha, Tigawon 1 and 2 Barangay Hall, ha Barangay 96 Kalanipawan. Tapos, didahit September 4, may ada regional technical crime prevention committee meeting dito ha Antonio's Hotel Sagkahan. And may gagihapon ining gun safety and fun shoot didahit September 5 and 6. Invited din yan Napulcom, tapos upslaying and PNP personnel. Tapos ang culmination ceremony paghihimoon didat September 7 dito ha Pro 8 Multipurpose Hall.
11: Kalakip gihapon ang mga kadatag sa provincial office nga city police offices ha maghihimo han ira mga kadatag sa aktibidad o programa kumo pagtigaman han National Crime Prevention Week. Panawagan nala ni Police Lieutenant Colonel Armeza nga duha publiko nga importante itong crime prevention para hiton kataluwasan hiton nga tanan.
12: Yes sir, very parahan mga namamati yan na ano, very important it crime prevention. Para ha aton own safety ngan safety hit nga tanan ngan safety gihapon hit bugos nga Eastern Visayas. So ini nga aton celebration reminder ini ha aton nga magbinobligay kita para maging mahimyang it aton lugar ngan maging safe and secure kita personally.
11: Dan Kirkrikyaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada! Arangkada Police Report!
0: Tulong ang mga miyembro itong komunista nga grupo ang voluntaryo nga nag-surrender ang Northern Samarangan, Leyte. Ari itong report ni Dan Kirkrikyaz.
2: Arangkada!
11: Voluntaryo nga nag-surrender ang tulong ang miyembro han Communist Terrorist Group ha ginhimo nga magkalaing operasyon han Police Regional Office 8 ha Northern Samar ngan Leyte. Una na ini ha Northern Samar nga kundiin ha ginhimo nga paningkamot han 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company ha koordinasyon ha 20th Infantry Battalion han Philippine Army inaghat pag-surrender hi alias John 36 anyos ngan anay miyembro han unit militia ha ilarum han SRC Emporium Eastern Visayas Regional Party Committee ngan kalakipan iya pag-surrender ang pagtubyan na hinusa nga .38 revolver ngan upat nga bala. Haginhimo naman nga pinakusog nga paningkamot han intelligence tracker han 2nd Leyte Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit 8, 805th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 ngan Kalubian Municipal Police Station in napasurrender ang 30 anyos nga lalaki nga ginkilala kan alias Kevin, residente han kanang Leyte, ngan anay miyembro han Buhawi Platoon, Mount Amandiwin Command, Hailarum han sa Regional Committee Levox han EVRPC ngan kalakipan iya pag-surrender ang pagtubyan han usa nga .38 revolver ngan upat nga bala ngan usa nga granada. Sumala naman han tigyakan han Regional Mobile Force Battalion 8 nga labot lamanggod kan alias Kevin involuntaryo gihapon nga nag-surrender han sa pangamiyembro han komunista nga grupo ha probinsya Northern Samar nga ginkilala kan alias Tan nga anay miyembro naman han unit militia ng Bayan FC1 SRC Emporium han EVRPC.
13: Nagsimula ito nang makatanggap tayo ng info na namataan siya sa isang lugar at sinabi niya na gusto na niyang sumuko. Agad naman itong inaksyonan ng ating 803rd Maneuver Company kasama ang 19th Infantry Battalion ng Army at si Bino Lobos MPS para sa isang mabilis at mapayapang negosasyon. Ang sabi niya po ay ang pinakadahilan ng pagbabalik loob niya ay ang matinding pagod at pagka-burnout niya sa Armadong Kilusan. Napagtanto niya din na wala naman pong patutunguhan doon kaya mas pinili na lang niyang iwan ang arasan para mamuhay na ng tahimik at ligtas kasama ang kanyang pamilya.
11: Kapag kaya na inaadha ira kustudiya ang mga na mag-surrender, ngan ginaasikaso na itong mga kaangayan nga papeles para makapanhimulos ang mga ini, itong mga programa han gobyerno para haira.
13: Para po sa kanyang safety at para na sa future niya, si alias Tan po ay ligtas na nasa kustudiya na ngayon ng 803rd Maneuver Company ng Armored Brigade. Ginagabayan po namin siya para ma-process agad ang pagpasok niya sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng ating government o ang tinatawag po natin na ETIP. Sisiguraduhin po natin na makakakuha po siya ng lahat ng benefits tulad ng financial assistance, livelihood training at tulong para sa susukong armas para makapagsimula siya ulit.
11: Dan Kirkrikyaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
0: Nga naman to na yung kabugusan na naton mga notisya na ang oras para itong kadugangan nga may impormasyon nga magpaso ng mga balita. Bisitalan niyo Facebook pages ang Arangkada Balita ng PRTV. Pwede ma-download na naton FMR app, App Store nga Play Store. Makikita naman itong Arangkada sa YouTube, search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe nga, i-click ang notification bell para maging updated hanatong mga pinakabagong mga videos. Nga nangarap nitong bugos sa pwersa ng PRTV News Team. Ako naman ni Noel Yogoy. Damang salamat. Ngan mo pangatak na haiyong atanan.

0: Ka-vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising-nagising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
0: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada, DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip, 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
3: Napakiyana la!
4: Pakianahin mga isyo nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
3: Napakiyana la!
4: Mga isyo nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
3: Napakiyana la!
4: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
3: Napakiyana la!
4: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
5: Panindugan! Karasika sa lakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahimtang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31.
2: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: September 2, 2026, Miyerkules. Matindi pa rin ang traffic sa North Luzon Expressway dahil sa pagbaha. Kaya libre na muna ang toll sa ilang bahagi ng NLEX. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
1: Pamunuan ng North Luzon Expressway pinagpapaliwanag sa ilang araw ng traffic congestion. Toll fee mula San Fernando hanggang Pulilan at vice versa, libre na dahil sa usad pagong na trapiko. Sasakyang nahulog sa nasirang Agana Bridge sa Tarlac City, nakita na. Isa pang labi ng mga nawawalang sakay nito, natagpuan sa Bayambang, Pangasinan.
2: Pasensya na, attorney, no? I heard you don't want to make speculation. You have to admit, you made some speculations there. So we have to move.
3: I will point out which speculation.
4: No.
2: Attorney Sheila, Attorney Po, Your Honor, with all due respect.
1: House prosecution at defense, nagkainitan sa gitna ng pagigisa kay Attorney Michael Poa bilang hostile witness sa impeachment trial. Unhealthy air quality na itala sa ilang bahagi ng bansa dahil sa haze na dulot ng forest fire sa Indonesia.
5: Game.
6: It's a winning start for Alex Iala.
1: At galing ng Pinoy, tampok sa sports matapos ang pagkapanalo ni na Alex Iala at EJ Obiena sa US at Germany.
0: Usad pagong pa rin ang mga sasakyan sa NLEX, kaya pinagpapaliwanag na ng Toll Regulatory Board ang pamunuan ng NLEX dahil sa matinding traffic na dulot ng mga pagbaha. At live mula dyan, may umaarangkadang balita, si JM Pineda. JM.
7: Niya itong kinatatayuan natin ngayon ay parte ito ng South Bank ng San Simon, Pampanga, kung saan ito yung mga papuntang Maynila. Kaya kung nakikita nyo, mabilis na yung takbo ng mga sakyan dito dahil nakalagpas na sila sa San Simon Interchange, pati na rin dun sa Tulaok Bridge. Pero yung kabilang linya, yung northbound, kung makikita nyo niya, may mga humahabol pang mga bus at mga truck, ay hindi pa rin yan ganun ka bilis yung takbo dyan dahil nandyan pa rin yung baha na dulot ng malakas na ulan itong mga nakarang araw.
8: Tanaw pa kagabi sa itaas kung gaano kabigat ang daloy ng trapiko sa southbound ng North Luzon Expressway. Sa kuwang ito ng isang netizen, kita na mula San Fernando exit hanggang San Simon exit, usad pagong ang mga sasakyan. Nagpatuloy yan hanggang kaninang madaling araw. Pagsapit ng umaga, bagaman umiksi ang pila, bumper to bumper pa rin ang daloy ng trapiko papalapit sa San Simon Interchange sa southbound dahil sa baha. Bukas na ang dalawang linya sa southbound papuntang Metro Manila, pero ang lane 3 at 4, mataas pa rin ang tubig, kaya dahan-dahan ang pag-andar ng mga sasakyan, lalo na ang mga class 1 vehicle. Sa northbound naman ng San Simon Interchange, isa-isa rin ang pagdaan ng mga sasakyan. Banda naman sa Tulaok Bridge, 1 kilometro ang babaybayin ng mga motorista sa northbound bago makatawid. Pagtapos makalagpas sa ilalim ng Tulaok Bridge, isa pang baha sa San Simon Interchange ang susuungin dahil 2 lane lang ang bukas dito. Sa kabilang linya naman, mas nakakahinga ang mga motorista dahil mas mababa ang tubig baha. Kung hahanap naman ang alternatibong daan pabalabas sa NLEX, mabigat din ang traffic. Ang grupo ni Dion na nag-deliver ng mga stock sa isang fast food sa Tarlac, halos 10 oras bumiyahe mula Bulacan kahapon. Nang papauwi na sila, iniwasan daw nila ang NLEX. Pero kamalas-malasan, lumubog sa baha ang kanilang truck sa San Simon, kaya ngayon, stranded na rin sila.
9: Eh, lumubog kami sa baha sa San Simon. Ayun, natuwo nga itong truck eh.
10: Oo, nagpa-rescue lang kayo kay
9: sa may kasama namin.
10: So ngayon, ano nang plano ninyo? Kasi bawal daw ang towing ngayon sa ano?
9: Eh, maghahanap po kami ng marirentang paparadahan. Tapos, babalikan na lang daw bukas.
10: Hmm. Ah, paano kayo? Uwi kayo?
9: Uwi kami. Paano? Ang may iwan, yung driver.
10: Ah, yung driver babantay lang.
9: Ng truck.
8: Kabilang sa mga nakikitang solusyon ng NLEX, iangat muli ang bahagi na ito ng highway para hindi abuti ng baha. Pinagpapaliwanag naman ngayon ng Toll Regulatory Board ang NLEX Corporation patungkol sa pagbaha na nangyari sa San Simon Interchange na nagdulot ng mabigat na trapiko. Tatlong araw lang ang ibinigay ng TRB sa pamunuan ng NLEX para depensahan ang nangyaring abriya sa kanilang expressway. Inuutusan rin ng TRB ang NLEX na ibalik sa mga Class 1 vehicle ang mga nagastos na toll fee matapos nilang umikot para makaiwas sa hebigat na daloy ng mga sasakyan.
10: Kanya sa ngayon ay sa huling update ng NLEX, itong kahabaan ng northbound yung papunta sa Pilao Bridge ay nasa approximately wala na nga 1 kilometro yung haba ng trapiko. At isa nga sa mga inanunsyo ng NLEX kanina ay libre na nga rin yung toll fee sa pagpasok ng Pulilan exit hanggang sa San Fernando exit. Vice versa yan. So sa lahat ng mga papasok ng mga motorista doon, abiso lang, libre na po yung mga toll fee dyan. Pero paalala pa rin, doon sa labas ng San Simon, Apalit, Kalugpit at Hagonoy ay baha pa rin po. Kaya kung balak nyo nga doon dumaan, ay pahirapan pa rin ang paggalaw ng trapiko dyan. Binya.
0: Okay, so JM, sabi mo traffic doon sa kabilang side kasi yung sa nakikita ko sa likod mo ngayon ay mabilis naman ang daloy ng traffic ano, or dyan lang ba? Tapos yung kabila, traffic pa rin.
10: Yes, tama ka dyan, Nina. Itong kinatatayuan natin, ito yung southbound na papunta doon sa Maynila. Ito yung mga sasakyan kaya sila mabilis dahil sila yung mga nakalagpas na doon sa baha, doon sa San Simon Interchange, pati na rin doon sa Tulaok Bridge. Yung kabilang linya naman, kanina nakita pa natin, ay hebigat pa rin yung traffic ko dyan at halos na sa 1 kilometro pa nga yung haba ng traffic dyan dahil yan yung mga approaching papunta sa Tulaok Bridge, yung may mga baha mismo na mataas. Pagtapos ng Tulaok Bridge, meron pang San Simon Interchange na tulay na medyo mataas din yung baha kaya talaga mabigat talaga yung daloy na traffic doon sa area na yon. At kanina nga niya, nung pumunta tayo doon sa area ng mga baha, medyo bumaba na daw yung baha doon sa area ng San Simon kumpara sa mga nakaraang araw. Niya.
0: Pero kung galing ka ngayon daw ng Pampanga, matraffic ba papuntang Maynila?
10: Niya, kung galing kang Pampanga, kung galing ka sa may area ng San Simon, mag-exit ka dito sa may area na ito. Kasi dito lang sa dulo na yan, niya, papakita ko, yan. Ay dyan lang yung exit ng San Simon. So ang mayayari niyan, medyo magaan pa yung traffic dyan. Pero behind that, yun yung mabigat yung traffic ko dahil nandyan yung area ng mga baha. Yung mga galing sa Tarlac, paniguradong iaabuti nila yung traffic doon sa area ng San Simon Interchange pati sa Tulaok Bridge. Kasi nung nakita natin yun, nung in-inspection natin yung area, nakita natin na may mga baha rin doon sa labas ng area ng NLEX kaya pahirapan yung pagdaan ng mga maliliit na sasakyan. Niya.
0: So ano ngayon ang nakikita mong ginagawa nila para maibsan or mabawasan yung baha? Meron ka ba nakikita diyan na may nagtatanggal ng tubig or something diyan na JM?
10: Kanina, ninyo, nung dumaan tayo sa Tulaok, sa ilalim ng Tulaok Bridge, may mga pumping machine na inilagay doon ng DPWH kasama yung ilan pang mga pumping ng Pampanga LGU. Kanina nakita nga natin si Vice Governor Dennis Padilla na umiikot dito at ininspeksyon yung kanilang mga pumping station para kung sakali daw kulang pa ay magdadagdag daw sila doon sa area na yon. Pero nung dinaanan kasi natin yung area niya, ay medyo mataas pa yung sa ilalim ng Tulaok Bridge at pahirapan pa para doon sa mga maliliit na sasakyan, especially mga class 1. Kasi yung mga sedan na mga sasakyan, pahirapan pa. Pero yung mga van, mga truck, kaya naman, pero mabagal pa rin yung andar nila doon sa area na yon. Pagtapos noon sa San Simon, mas mababa na, pero nilagyan na rin nila ng pumping para maitapon doon sa katabing bukid na baha rin na area niya.
0: Alright. Ingat ka sa pagbalik dito sa Quezon City. Maraming salamat, JM Pineda.
1: Muling nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang probinsya sa Central Luzon na binaha dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
4: Nag-aerial inspection ng Pangulo sa Tarlac kaninang umaga kung saan tumambad sa kanya ang epekto ng malakas na buhos ng ulan. Kita sa aerial shots na ito ang mga bahay at sakahan na nalubog sa tubig. Matapos ito ay nagpunta ang Pangulo sa Aquino at Tagana Bridge sa nabanggit na probinsya. Matatanda ang nasira ang tulay dahil sa malakas na ragasan ng tubig mula sa Tarlac River. Dahil dito, iniutos ni Pangulong Marcos Jr. sa DPWH ang agarang pagsasaayos ng mga tulay. Bibigyan ng 300 million pesos na pondo ang lokal na pamahalaan ng Tarlac para sa pagsasaayos ng mga tulay.
5: Siyempre, tutulungan natin sa technical aspects. We'll help them in everything, every way that we can.
4: Inaasahan ng Pangulo na sa susunod na linggo ay madaraanan na ng mga light vehicle ang mga nasirang tulay. Sa ngayon kasi, bumubuo na ng Bailey Bridge ang DPWH bilang pansamantalang daanan ng mga sasakyan.
5: Siguro within 1 week, maiusog na yan, yung Bailey Bridge, para pwede na at the very least, pwede na ang pedestrian crossing dito within a week. Within 2 weeks, siguro pwede na tayong mabuksan para makadaan na yung mga sasakyan.
4: Ayon sa Pangulo, may plano na ang pamahalaan para sa master plan na matagal nang nakatenga, ilang dekada na ang nakakalipas.
5: We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
4: Matapos ang pagbisita sa Tarlac, nagpunta naman ang Pangulo sa Pampanga upang inspeksyonin ang Santo Cristo Dam.
5: Bumababa rito, nabara ngayon yung dam, umikot yung tubig, kaya yung nakita natin na bahay na nahulog sa ilog. Dahil nga umikot yung ilog, umiwas na doon sa dam, gumawa na ang sariling daanan dito.
4: Dahil dito, muling itatayo ang nasirang pader habang magtatayo naman ang pansamantalang harang para sa mga debris para hindi na ito mapunta sa dam. Binisita rin ng Pangulo ang Pampanga Provincial Evacuation Center at Pagcor Multipurpose Evacuation sa Lubao at Santa Fe National High School sa Zambales. Tumanggap ng food packs, non-food items at financial assistance mula sa DSWD ang mga pamilyang lumikas dahil sa masamang panahon. Patuloy naman ang hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang issue sa climate change na nagdudulot ng malawakang pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sa puntong ito, makakausap natin si Palace Press Officer, PCO Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon po, USEC Attorney Claire, and welcome back sa Arangkada Balita.
11: Yes, good afternoon, Nina. Good afternoon, Jack. At sa lahat na nanonood at sumubaybay sa inyong programa. Good afternoon po.
0: USEC, kanina po ay nag-inspeksyon ang Pangulo sa ilang bahagi ng Central Luzon na binaha. Ano po ang naging reaksyon niya at gagawing tugon sa mga nasabing problema? At ano po ang utos niya sa mga concerned agencies katulad ng DPWH, DENR at DILG?
11: Actually, bago pa nag-inspect ang Pangulo kanina, last week ay pumunta na rin ang Pangulo sa Pampanga, nag-aerial inspection na rin sa Bulacan. So, nung nagkaroon kami ng meeting, kasama yung mga concerned na mga departamento, ay talagang pinagbilin niya na dapat agaran ang pagsasagawa ng mga remedyo para kahit papano maibsan agad ang problema natin sa baha. Katulad nung sa DPWH, in-report ni Secretary Vince Dizon yung sa Agana at sa Aquino. Kaya naman gumawa agad ng paraan si Secretary Vince. Kung paano, kung anong daan ang pwede munang daanan ng ating mga motorista para maibsan yung magiging problema sa traffic dahil nga sa gumuho ng mga tulay. At nireport din niya sa Pangulo yung mga daan na sa ngayon ay inaasikaso na rin. Pati yung mga pumping stations na hindi gumagana ay nireport niya sa Pangulo at tuloy-tuloy. Hindi lang sa isang lugar o dalawang lugar magawa ang mga tauhan ng mga DPWH. Sa lahat halos ngayon ay talagang tinatrabaho ito at yan ang nireport ni Secretary Vince Dizon. At doon naman sa mga kailangan ng mga basic necessities at mga yung pagkain ng mga kababayan natin, siniguro ni Secretary Rex Gatchalia na kompleto at hindi kukulangin ang supply ng pagkain at ang mga non-food items para sa ating mga kababayan na apektado ng baha. At meron ni report nung nakaraang araw nga ito si Secretary Rex na merong isang isolated na area At doon medyo si Pangulong Marcos Jr. medyo nag-alala. Kasi kung paano mararating itong isang barangay na hindi maabot because of the baha. So, sinabi naman ni Sec Rex na walang problema dahil nag-airlift naman po ng pag-supply ng pagkain. So, ang nais po kasi ng Pangulo ay malaman niya na lahat ng mga naapektuhan ay hindi magugutom. So, dapat ang pagkain, kompleto, lahat ng supply ng mga non-food items ay maipaabot. Siguro sa ganitong pamamaraan, kahit papano, maibsan yung hirap ng mga kababayan natin dahil nga ang isa pa sa naging concern niya, Jack, ay ang climate change. Mm. Dahil nga nasabi na dekada-dekada nang may mga master plan na supposed to be ay hindi na isagawa. So ngayon, sa ngayon, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., ay talagang sisimulan ito at puspusan ang pagtatrabaho dito para sa panahon niya ay magkaroon ng pag-umpisa kung paano dapat maayos ito in relation sa maaari maging epekto ng climate change. Medyo nag-aalala po ang Pangulo sa epekto ng climate change.
12: And sinabi nyo nga about this decades-old flood control master plan, no? Pwede nyo po bang i-share sa amin kung meron po kayong concrete steps para po maumpisahan na or meron tayong makitang pagbabago tungkol po dito sa flood control market master plan?
11: Actually, nag-report na rin po si Secretary Vince na sa ngayon ang inaasikaso po yung mga flood control master plans para sa 18 major river basins. Mm. So, karamihan po dito ay inaayos na. Yung iba naman po ay inaayos na. At meron pa po na mga iba pang major river basins na matatapos bago matapos po ang Disyembre. Nitong taon po na to.
12: Mm-hmm. All right. So talaga nga po nga, pero in the immediate, yan po yung long term, ano? Pero immediate na pwede nating magawa, paano naman po daw yung mga stranded rin na mga motorista? Meron po ba tayong tulong na ibibigay sa kanila?
11: Sa ngayon po, kinausap po ng DOTR na magkaroon po ng libre na toll fee ang mga kababayan natin na manggagaling sa Pulilan hanggang sa San Fernando. Pero kanina po kasi ay nais ko pong tanungin ulit si Secretary Banoy kasi hindi lang po kami nakapag-usap ng iba pang mga detalye dahil meron po silang hearing kanina tungkol sa budget. So pero tatanungin ko po rin kung hanggang dito lang po ba yung sasabihin nating libre dahil paano yung nanggaling sa ibang lugar na naipit.
12: Oh, nga
11: so,
12: po.
11: Kailangan po rin maliwanagan yun. Kaya lang siguro mga bukas pa po kami makakapag-usap dahil nagkaroon nga po ng budget hearing. Pero sa ngayon po ay inuutos na rin po na dapat po na ang NLEX ay tumulong sa ating mga kababayan. Ipinag-utos po ng DOTR sa kanan to Regulatory Board na yung NLEX ay magbigay ng pagkain sa mga stranded natin mga kababayan at maglagay po ng mga portalet. Kasi talaga naman po, pag nahihirapan po talaga sila dyan at naipit po, mahihirapan po talaga. Especially, mas importante po yung portalet.
12: Oo, tsaka yung tubig, no? At least yung sa tubig. Oo, baka ma-dehydrate naman sa kakahintay dyan. Well, punta naman po natin itong isang issue nung isang araw, actually, yung pananamit ng ilang government officials sa gitna ng kalamidad. Bilang public servant, Attorney Claire, ano po ba ang take nyo dyan? Bawal po ba ito?
11: Actually, dinidiscourage kasi sa Civil Service Code. At siguro, bilang isang public servant, dinidiscourage yung, alam mo, yung marangyang pananamit, maraming alahas and everything. Kasi public servant ka. So, dinidiscourage yan hanggat maaari. Siguro maaari mo lang gamitin yan kapag may special na okasyon. Pero sa mga regular na mga oras ng pagtatrabaho, dinidiscourage po na ikaw ay mag-display ng iyong yaman sa pamamagitan ng pagpapakita ng mararangyang damit or mga jewelry. So, yun po yung supposed to be na dapat gawin ng isang public servant.
12: Actually, tama naman, naka-jacket ka, naka-sombrero ka. Kaso yun ang napaalam nyo naman po ang social media. Inaalam magkano ba yung suot niya sa gitna nga nitong mga kalamidad. May nagsabi sa akin sa Pampanga raw, yung mga may kaya naman, normal daw sa kanila yung mga ganitong klase ng pananamit. Kaya siguro hindi nila na-realize, ano? At siguro magandang ma-remind yung ating mga opisyal, ano, na maging mas sensitibo, lalong-lalo na sa ganitong klase ng sitwasyon. Pero maraming, yes.
11: Actually niya, yung kanilang napuna na public official ay naghingi naman ng paumanhin.
12: Opo.
11: Humingi na siya ng paumanhin at tama naman. Kasi sa ngayon, ibang klase po ng panahon natin ngayon, mas definitely mas sensitibo po ang ating mga kababayan dahil sa nararanasan nila. So siguro dapat nandun din yung patikiramay natin na kailangan nandiyan din tayo sa tabi nila, kung paano yung nararamdaman nila, dapat maramdaman din natin.
12: Okay.
11: Pero, ang isa lang siguro na masasabi din natin sa ating mga kababayan, think ko sa akin din po, mas uunahin kong tignan yung trabaho muna ng isang tao.
12: Mm-hmm.
11: Parang ayoko naman, sa akin po personally, parang ayoko muna punahin kung ano man yung suit niyan, kung mukhang mahirap yan, mukhang mayaman yan. Titingnan ko muna kung ano yung dinagawa niya talaga para sa taong bayan. But still, reminder po ito sa mga public servants din natin na dapat makita natin kung anong kalagayan ng ating mga kababayan para hindi nila nararamdaman na napaka layo nila ng agwat. Di ba may ganun eh, layo ng agwat nila dahil ang yaman nyo tapos kami ngayon naghihirap. So parang siguro dapat maging sensitive po tayo sa inyo.
12: Alright. Maraming salamat, Yusek Claire Castro. Thank you.
11: Maraming salamat, Nina and Jack.
1: Binisita rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga taga-barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales. Ito'y matapos ma-isolate ang mga residente doon dahil sa pagbagsak ng tulay dahil sa hagupit ng bagyo at habagat. Namahagi ang Pangulo ng financial aid sa mga residente ng Santa Fe. Nauna nang namigay ng family food pack si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga residente. Nagsagawa rin ng aerial survey ang Pangulo sa mga napinsala ng habagat sa Zambales, partikular sa nawasak na protective dike sa Bukaw River sa Botolan. Samantala, natagpuan na rin ang labi ng isa pa sa mga nawawalang pasahero ng SUV na nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City. Bandang alas 4 ng hapon nitong Martes nang matagpuan ang labi ni Shannon Tuhao sa Barangay San Vicente, Bayambang, Pangasinan. Nakita na ba?
13: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
14: Ang lupet!
15: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
16: ACS!
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
19: May

0: Ayon sa DENR, ito ay dahil sa mainit na panahon na sinamahan pa ng malakas na bugso ng hanging habagat. Nakadagdag pa rito ang nangyaring forest fire sa Indonesia kung saan sinasabing napadpad ang smoke particles mula sa naturang bansa papunta sa Pilipinas dahil na rin sa habagat. Sa ngayon, wala pa namang abiso ng suspensyon ng mga klase mula sa DENR.
1: Well, if it really gets bad, no, so we will be advised also by DENR na usasa sa PBRR.
0: Sa halip, inabisuhan ang lahat na magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay. Namahagi naman ang lokal na pamahalaan ng face mask sa mga paaralan upang maproteksyonan ang mga mag-aaral sa haze. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Samantala, nagtala rin ng unhealthy air quality ang ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa haze mula sa forest fire sa Indonesia. Sa abiso ng DENR, Environmental Management Bureau, pinakamalubha ang kalidad ng hangin sa Naga at Zamboanga City. May acutely unhealthy air quality naman sa Talisay City, Cebu at Cagayan de Oro City. Balik normal naman ang kalidad ng hangin sa National Capital Region matapos magtala ng unhealthy air quality kahapon at kaninang umaga. Delikado ang haze sa mga matatanda, may sakit sa puso at baga. Kaya abiso ng DENR sa mga apektadong lugar magsuot ng N95 mask kung lalabas ng bahay.
3: 7 tao ang namatay matapos ang karambola ng mga sasakyan at motor sa Zamboanga del Sur. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
4: Pahirapan pa ang mga rescuers na ilabas ang mga pasaherong naipit sa nawasak na passenger van na ito matapos masangkot sa karambola sa National Highway Barangay Paglaom, Dumalinaw, Zamboanga del Sur tanghali nitong Martes, September 1. 7 ang kumpirmadong nasawi matapos araruhin ng van ang isang motor, nakaparadang wing van at sidecar. 5 sa nasawi ay sakay ng van kasama ang driver habang ang 2 naman ay ang mga sakay sa isang motorsiklong unang nasalpok ng van. Ayon kay Police Colonel Bonifacio Aranias Jr., ang Provincial Director ng Zamboanga del Sur Police Provincial Office, lula ng van ang nasa 18 pasahero mula sa bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay, na pupunta sana sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, ngunit pagdating sa lugar, pinaniniwala ang nawalan ng preno ang driver.
5: But we assume na nawalan po ng preno kasi pababa kasi ma'am yung ano, pababa yung daan. Tapos mabilis na yung takbo niya nung based doon sa account ng mga witnesses, bumubulusok na siya eh. So parang ano talaga is nawalan ng preno. Yun nga, nung unang sinalpok niya, binangga niya yung motor na Honda Beat, yung kaya may dalawa, yung dalawa, driver saka yung passenger is patay. Then bumangga siya doon sa nakaparadang wing van. Sa lakas po ng pagkabangga niya is yung wing van is umurong pa, yung umabante. Bumangga naman doon sa yung badya na yung may sidecar. Natumba yung sidecar kaya may injured din na yung passenger ng badya.
4: Dinala naman sa pagamutan ng nasa 13 sugatan sa insidente. Nagpaabot na ng pakikiramay ang alkalde ng bayan ng Dumalinaw sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Posible rin na mahaharap sa kaso ang may-ari ng van. Sa ngayon, ay nangako naman ito ng tulong sa mga biktima ng insidente. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Iginagalang ng palasyo ang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na ibasura ang kasong graft at plunder ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mayroong separation of powers dahil parte ang anti-graft court sa judicial body ng pamahalaan. Aniya, maaring may nakitang rason ng Sandigan Bayan para ibasura ang kaso. Dagdag pa ni Castro, nirerespeto ang desisyon ng Office of the Ombudsman sa request na ma-discharge ito sa kanyang mga kaso. Kinilala naman ng palasyo ang pahayag ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na may fixation at na prejudge bilang mastermind ng flood control mess kahit na nagpapatuloy ang imbestigasyon. Iginiit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na wala pa rin direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa umano'y pagtanggap ng kickback o illegal na paggamit ng pondo. Pag-usapan natin yan kasama ang tagapagsalita ni Leyte Representative Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon, Attorney Ade, at welcome back sa Arangkada Balita.
6: Magandang hapon, Jack, at magandang hapon sa lahat ng iyong taga-subaybay.
2: Yes, Attorney Ade, kamakailan nga lang ay sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na ipinagmalaki niya yung dami ng witnesses na para nga doon sa kasong inihanda nila para kay dating Speaker Martin Romualdez. At sinabi nga niya nandun daw ito parang around 42 yata or I don't know, 42 or 28. Pero ganun ba kahalaga talaga yung number of witnesses with regards to dapat yung quality at consistency ng mga ito?
6: Pero una sa lahat, Jack, no, hinihintay pa namin itong mga panibagong statements or pahayag nitong sinasabing 28 additional witnesses. Mm-hmm. At hindi pa po nakakarating sa amin. At hanggang ngayon ay bukas pa rin ang investigasyon at tilang wala pa rin sinyales or mga pahiwatig na lalabas itong mga bagong witnesses, no. Pero gayon pa man, ang aming sinasabi palagi ay ang quality ng testimony ang mas importante, no? Kasi alam naman natin sa atituntunin sa ebidensya, kailangan na ang testimonya para maging kapanipaniwala ay hindi lamang credible yung pinanggagalingan at ang testimonya mismo ay kailangan kapanipaniwala. So yun po ang inihintay natin at wala pa kaming nakikita.
2: At yun nga, sir, gano'n ho ba bigat? Pag sinabi nating testimonial evidence lang para sa isang mabigat na kaso tulad ng plunder, kung hindi naman ito susuportahan ng forensic or documentary evidence?
6: Yun nga po. Kung kami nakikitang value dito, kasi siyempre, ang sinasabi dito may mga certain amounts, no? May mga halaga ang salapi na dinadala or dinideliver sa mga destinations, no? Paano natin malalaman yan kung wala nga pong ebidensya at puros kwento lang sasabihin, no? Kahit anong amount pwede mong sabihin, eh. Pwede mong sabihin ang laman ng maleta ay 100 million, hindi mo naman alam kung 20 million or 10 million. No? At number two, siyempre, alam ba natin kung totoo ang sinasabi ng mga testimonyang ito? No? At sa katunayan nga, marami na pong mga taong galing sa isang grupo, yung grupo ni Congressman or former Congressman Saltico, nagsasabi or nagpapasinungaling sa mga case na ito na talagang hindi naman po pala naganap or nangyari.
2: Yun nga po eh, ang inaano dito ay kung pagbabasihan mo kasi yung testimonya na sinasabi nga nila sa pag-ano nila ng kaso, pero may nag-recant na dito at wala nga yung consistency, pabago-bago yung kanilang mga pahayag, kung baga paano po ito gagamitin?
6: Ayun nga po, at maliban dyan ay naging source of cases na po ito, no? Nahabla na ang karamihan sa kanila or marami sa kanila nahabla sa iba't ibang sala or korte dito sa Metro Manila, sa buong Pilipinas. At ang sinabi mismo ng Department of Justice ay sila ay nagsisinungaling dahil may perjury at cyber libel cases na po sila, no? Mm-hmm. So yun po ay kasama sa ating sinasabing walang katuturan, walang ebidensya. At talagang nagpapahiwatig po lahat na ito na tinatarget lamang si Congressman Romualdez na walang basihan.
2: At ito nga po din, isa sa mga statement po ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na sinabi niya yung recantation na ginawa nung ilang sa mga Maleta Boys ay hindi daw eraser kundi dagdag ebidensya ito. Actually, doon sa guest ko kahapon ay tinanong ko kung anong ibig sabihin ito na siya ay hindi niya maintindihan din kung paano maging dagdag ebidensya ang isang recantation. Sir, may ano ho ang take niyo dito?
6: Ayun nga po, medyo nagugulat kami sa mga ganyang pahayag kasi hindi namin alam kung saan nanggagaling yung ganitong klaseng opinion. No? Kasi nga, pagka sinabi mong nag-recant or nagbawi na ng kanyang testimonya ang isang testigo, bago pa man isang pa ang kaso sa korte, ay yan po ay talagang nangyayari sa maraming kaso. No? May tinatawag na mga affidavit of desistance or recantation at binabawi ang kaso at nagre-resulta ng dismissal. Hindi na pinapagod ang mga husgado, hindi na pinapagod ang mga testigo, hindi na pinapagod ang mga prosecutor sa pagpapatong or pagsasampa ng kaso na wala namang patutunguhan pagdating sa korte kasi nga, upos, walang ibig ebidensya na pwedeng ipresenta sa korte.
2: At anong reaction niyo? Of course, sa social media, may mga nagsasabi na pinressure daw yung mga nag-recant. Ano po ang reaction niyo po dito?
6: wala pong katotohanan niya, no? Hindi naman natin pwedeng sabihin na dahil nag-recant ay na-pressure, no? Kasi ang hirap naman na sa unang pagkakataon sabihin natin kapanipaniwala ang testimonya nila, tapos nung binawi ay hindi na kapanipaniwala, no? Mm-hmm. So kung ang balance po ng mga allegations ay ganun na lang, tinatapon, binabawi, kaya nga po yung credibility or yung kredibilidad ng testimonya at ang testigo mismo ay nasusubukan. At sa aming, we are insisting na hindi na ito pwedeng gamitin sa korte.
7: At ito nga, sir, dahil nga may mga recantation at mga inconsistency sa kanilang mga testimonies, tingin nyo ay may ba, kumbaga, ano dapat maging standard ng ombudsman sa kanilang masasabi nga probable cause?
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. The time now on FMR. It's 6 o'clock.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: two. Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Yung graft case po or ano. Ano po ang reaction ng inyong camp?
8: Nakakagulat po ito at mismong prosecution ang nag-file ng motion, no, para matanggal sa mga akusado si Secretary Bonoan. Eh, alam po naman ng lahat na sa mga aligasyon doon sa Senado, no, kahit sa Kongreso, no, kahit naman sa media, lumalabas na talagang ang pugad nang pinagmulan ng lahat ng ito ay sa DPWH. Sila po ang sentro eh. Mm-hmm. Hindi naman mangyayari ang proyekto, hindi naman to ipopropose sa budget, hindi naman to ilalagay sa National Expenditure Program, hindi po ito ibibid out, hindi po nila ibibigay ito sa contractor kung hindi po manggagaling sa kanila lahat ito. Mm-hmm. Kaya kami nagtataka, nakakagulat po ito, at tila bang ang mga taga DPWH lahat ay na-absuelto na because this will give in effect, no, some kind of immunity or a total immunity, no, hindi na makukulong itong si Secretary Bonoan.
7: Again, ako maraming salamat as always Attorney Fajardo sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Ingat po kayo sir at mabuhay po kayo.
8: Ulitin po at magandang hapon.
9: Hindi nahadlangan ng inter-parliamentary courtesy ang pagbusisi ng House Minority sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Ito'y kahit pa bumaba ng 11.7% ang panukalang budget kumpara noong nakaraang taon. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
10: I'd like to request that all questions.
11: Hindi pa nakapagsisimula ang deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President para sa 2027, tila naging mainit ang tensyon sa pagitan ng mga mambabatas pagdating sa usapin ng inter-parliamentary courtesy. Taliwas sa nangyaring sitwasyon sa Office of the President, hindi napagbigyan ng OVP na makaiwas sa mga tanong ng kongresista matapos makaani ng mariing pagtutol ang panukala mula sa mga miyembro ng minorya.
12: Today, I respectfully ask that this committee extend the same courtesy to the Office of the Vice President. The Vice President is currently facing the weight of an impeachment proceeding, a burden already heavy enough on its own.
11: Tuluyang binawi ni bagong henerasyon partyless Congressman Robert Nazal ang kanyang motion para sa isang inter-parliamentary courtesy. Nang pumayag ang OVP sa pangunguna ni Attorney Zulaika Lopez na sagutin ang ilang mga tanong kaugnay sa kanilang panukalang budget. 785.204 million pesos ang kabuang proposed budget ng OVP. Mas mababa ito ng halos 11% kung ikukumpara nakaraang taon. Malaking porsyento nito nakalaan para umano sa maintenance and other operating expenses o MOOE, bagay na hinimay ng mga mambabatas mula sa minority bloc. Bagamat walang confidential at intelligence funds ngayong taon, naging sentro ng mga tanong ang ilang paglilinaw pagdating sa program ng OVP. Napansin kasi na karamihan sa MOOE para sa discretionary programs ng OVP.
13: All our programs, all the 9 core programs of the Office of the Vice President are covered by manuals of operation.
14: No show si Vice President Sara Duterte sa budget deliberation ng kanyang tanggapan, pero hindi ito naging hadlang para pigilan ang ilang mga kongresista na manawagan sa bise na bumoses na pagdating sa mga isyong bumabalot hindi lamang sa kanya kundi na rin sa buong bansa.
11: Kagaya ni kabataan partylist Congressman Rene Co na sinubukang kunin ang pulso ng bise pagdating sa usapin ng Pax Silica. Aminado si Lopez na maraming legislators ang nagtatanong ng opinyon ni VP Sara sa Pax Silica, pero tumanggi silang sumagot dahil hindi raw sila otorisadong magsalita tungkol dito. Matapos ang limitadong pagtatanong, tuluyan nang natapos sa loob ng isang oras ang committee hearing sa budget ng OVP. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Pinag-aaralan ng prosecution na hindi na isa lang ang Article 3 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay ang tungkol sa umunoy bribery at mga irregularidad sa procurement ng Department of Education. Paliwanag ni House Prosecutor Joel Chua na ipresinta na nila ang mga ebidensyang dapat marinig ng publiko at ng Senate Impeachment Court. Bukod dito, tatalakayin naman sa Article 2 ang umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Dagdag pa ni Chua, sakaling isa lang ang Article 3, posibleng abutin pa ang paglilitis ng Pasko at bagong taon o hanggang next year.
9: Naging mainit ang sagutan ng prosekusyon at depensa sa ika-21 araw ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
0: Hindi sa pagbibigay pa lamang ng offer ng prosecution doon nga sa pagtayo ni Attorney Michael Poa bilang testigo sa confidential funds ng DepEd ay naging mainit na agad ang palitan ni na private prosecutor Attorney Benjamin Tolosa at ni lead defense counsel Sheila Sison.
4: Sa kabila noon, siya ang inatasan ng Vice Presidenteng sumagot sa Poa.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: The time now on FMR. It's 6:15.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
15: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Sunfon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko nag-Sunfon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunfon Gold Coffee Mix. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Kinumpirma rin ni Poa na ang tanging nakakaalam sa pinatunguhan ng confidential funds ng DepEd ay si ex-DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajardo at Vice President Sara Duterte. Lumabas din sa direct examination ang AFP certifications ay na-issue noong December 2023 hanggang January 2024. Gayong ang pagsita o paglalabas ng AOM ng COA sa DepEd ay nangyari lamang noong February 2024, ilang buwan matapos mailabas ang mga sertifikasyon.
4: Hindi ho ba nung December pa lang nagawa na ito ang purpose nila to prove attendance, and then when you needed proof to justify your use of the confidential funds as demanded by the commission audit, you repurposed these certificates and used them now based on your theory and presumptions to show that there's you can use them as proof of successor.
16: Objection, Your Honor. Two grounds, argumentative and misleading. Yung certifications na binanggit ng counsel kanina, hindi naman lahat ginawa ng December 5, 2023.
4: Yes, that's a question of fact na pwede niyang sabihin o hindi. Well, ginamit niyo lang ba to para magpalusot o hindi? Pwede din niyang sagutin yan.
17: I think the point Attorney Jay is trying to make is, bakit nauna yon or in-antedate ba yon or... Naka-file na yon kay Yusek Mempin at nung hinanap nyo, nilabas, binigay at tinatouch.
18: Your Honor, I cannot speculate kung bakit ganun.
0: Kinuwestiyon rin ni Tolosa ang sinabi ni Poa na sa pagbuo pa lamang ng Audit Observation Memorandum ang naging parte ni Poa sa usapin ng confidential funds. Gayong noong September 2023 ay kasama si Poa na nakipagpulong sa COA at sa matataas na opisyal ng OVP at DepEd para sa tamang implementasyon ng Joint Circular 2015-01.
4: Yun ang point ko. Kahit natutunan mo during that meeting, paano gamitin ng JC 2015-01, hindi mo ginamit yung kalaman na yan nung nag-submit na kayo noong third quarter.
18: It was not my responsibility, yeah. Your Honor, to handle the liquidation report.
4: Yeah,
18: yun
4: lang question ko. You did not, correct?
18: I wouldn't know what they did with the liquidation report.
4: No, I'm asking.
18: But I personally did not.
16: Counsel is badgering the witness already.
0: Sa re-cross-examination naman, iginiit ni Lead Defense Counsel Sheila Sison na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin binubuksan muli ng COA ang investigasyon sa credit notice na inissue ng DepEd. Ilan sa mga naging katanungan din ng Senator Judges, particular na ni Senator Judge Sherwin Gatchalian, ay patungkol sa pag-iiba ng nakasaad sa AOM, kung saan iginiit ni COA na ang maayos na pagsasagawa ng YSL activities ay dahil sa impormasyon na ibinigay ng DepEd. Taliwa sa sinabi ni COA sa pagdinig ng kamera na ito ay in theory lamang. Ani POA nakabase lamang ang kanyang mga kasagutan sa ibinigay sa kanya ng Special Disbursing Officer at muling iginiit na bukod dito ay wala na anya siyang alam na paraan para magkaroon ng impormasyon patungkol sa confidential funds. Ninya, sa bago nga matapos ang paglilitis ngayong araw ay idineklara na ni Presiding Officer Cheese Escudero ang magiging mga pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Sa October 1, 2, 5, 9 at 12 at 15, magsisimula ang paglilitis mula alas 10 ng umaga hanggang sa makatapos ng isa hanggang dalawa or even tatlo na witnesses sa plenarino at wala namang magiging paglilitis sa October 16 hanggang November 8. Magbabalik naman ito sa November 9 at 16 ng 10 o'clock ng umaga hanggang 2:30 ng hapon at ganun din naman sa November 23, 10 a.m. to 2:30 p.m. Ninya?
9: Maraming salamat, Angela Babad.
7: Ipinisinta ni MMDA Chairman Don Artes ang 39 na rainwater catchment sa Metro Manila bilang tugon ng pamahalaan kontra baha. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
19: 39 na lugar mula sa iba't ibang lungsod ng Metro Manila ang magsisilbing rainwater catchment. Iyan ang ipresenta ni MMDA Chairman Don Artes sa Palace Press Briefing bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan kontra baha. Layo nito na pansamantalang imbakan ng tubig bago ito pakawalan sa ilang mga waterways. Ayon kay Artes na execution ready na ang proyekto matapos ang isinagawang feasibility study mula sa Hasconi sa Netherlands.
20: Ang study po na yan ay dumaan sa halos 3 taong pag-aaral. Marami po kaming kinonsulta, maraming proseso na pinagdaanan. 107 sites ang pinagpilian. Na-trim down po yan sa 39 na sites. Base po sa pakikipag-usap natin sa mga LGUs, sa mga experts, sa may mga-ari ng mga lupa, kung saan po itatayo itong mga catchments na ito.
19: Ayon pa kay Artes, bukod sa cistern-type catchment, ay may iba pang gagawin ng pamahalaan para sa proyektong ito. Magkakaroon din ng tinatawag na Sponge City at Nature-Based Solution na ginagawa na sa ibang bansa gaya sa Singapore, China at UK. Aabot naman sa $200 million ang uutangin ng bansa mula sa Asian Infrastructure and Investment Bank para sa proyektong ito.
20: Kausap na po namin ang AIIB kung saan sila po ay willing na magbigay po ng pondo or maglaan ng pondo para po dito sa mga catchments na ito.
19: May 5 priority site ang MMDA para sa naturang proyekto. Camp Aguinaldo, UP Sunken Garden at Miriam College Oval sa Quezon City, Remedyo Circle at Raja Sulaiman naman sa Maynila. Target na matapos ang 5 priority sites sa Hunyo sa susunod na taon.
20: Ito pong 39 sites, initial lang po ito. In fact, sabi ko nga po sa inyo, yung Quezon City alone submitted 120 sites. We received a letter from Mayor Bico yesterday suggesting I think 5 or 6 sites na pwede rin daw pong pagtayuan. So we'll study all of this after di po ng 39, even during execution ito.
19: Samantala, siniguro naman ni Artes na ang hakbang na ito ay makatutulong para sa paghupa ng mga baha sa Metro Manila. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Mahigit 1,000 na ang naitalang patay sa flash flood at mudslide sa Nepal at Tibet border. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
2: Walang humpay ang relief at rescue operations ng Nepal isang linggo matapos ang malagim na flash flood at mudslide sa border ng Nepal at Tibet. Sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Authority ng Nepal, halos 1,000 na ang kumpirmadong patay habang bumaba na sa halos 4,000 ang nawawala. Sa bahagi ng Tibet, nasa 16 naman ang nasawi habang mahigit 500 ang nawawala ayon sa Chinese state media. Suma total, nasa 1,003 na ang kumpirmadong patay sa Nepal at Tibet. Wala pa rin impormasyon sa nawawalang Pinoy na si Dr. Juan Carlos Manalo, kasama si Manalo sa 80 miyembro ng pilgrimage group na tumawid sa Girong na isa sa pinaka-naapektuhan ng flash flood. Nagmamadali naman ang mga rescue team para mailigtas ng buhay ang nasa 900 namang gagawa na naipit sa mga hydropower tunnel. Isinagawa naman ang mass burial at cremation. Tuloy-tuloy naman ang libing at mass cremation sa mga nahanap na labi. Pahirapan naman ang pagkilala sa ilang mga katawan dahil sa tindi ng pinsala mula sa insidente. Kinokolekta na ang DNA samples para mahanap ang kanilang pagkakakilanlan. Ilang lugar naman ang isolated, walang kuryente at paubos na ang supply ng pagkain at tubig. Tuloy-tuloy naman ang clearing operation sa mga pangunahing kalsada. Isang glacier na kumalas mula sa Langtang Lirong sa Himalayas ang pinaniniwalaang bumagsak. Natunaw ang yelo nito at bumuo ng higanteng crater bago dumausdos pababa sa mga komunidad. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
21: Mula sa pagiging TikTok at online personality at napanood na rin sa ilang mga pelikula, last year kasama siya sa dalawang Metro Manila Film Fest movies na Bar Boys After School at Shake, Rattle and Roll. Ngayon, bibida naman siya sa pelikulang Multuwa kasama ang leading man na si Joao Constancia. Ang latest kay Sasa Girl at Joao Constancia sa Joy Hot Exclusives now na!
22: Kamakailan, trending si Sasa Girl matapos na naging banter nila ni AC Bonifacio sa ginanap na media conference para sa pelikulang Saving Cherry. Napapadalas ang pagko-callout kay Sasa sa kanyang mga pahayag and actions. Ano ang say niya rito?
23: Kasi naman talaga, sa TikTok we have a different humor. And of course, syempre, alam mo naman na nagsimula ako sa influencer. And of course, I'm navigating myself to adapt, of course, sa sistema na yun. Kasi of course, hindi rin mag-a-adjust in for me.
22: Samantala, bibida si Sasa Girl kasama si Joao sa pelikulang Multuwa na kasama sa mga entries ng Cine Panalo 2026.
23: Ang Multuwa ay tungkol po sa pagmamahal na hindi namamatay at tungkol to sa mga taong may regrets in life.
22: Bukod sa pagiging bidang artista, producer din si Sasa sa pelikula. Ang tanong, bakit si Joao ang napili niyang leading man?
23: Kasi sobrang fit siya sa role at si Derek, isa sa mga in mind talaga niya si Joao.

0: Los ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa umano'y pang-aabuso ng pulis sa isang estudyante. Formal nang naghain ng reklamo sa National Police Commission ang college student na binangga, sinaktan at tinakot pa umano ng isang police senior master sergeant sa Cavite. Napagalaman ding nakainom ang suspect na pulis nung mangyari ang insidente. Napapatrol Daryl Sarmiento.
2: Sariwa pa ang mga sugat ng 20 anyos na si Elias Ace matapos umanong banggain, saktan at pagbantaang papatayin ng isang police senior master sergeant sa 13 Martires, Cavite noong August 27. Nagalit umano ang pulis matapos umano niya itong maunahan sa U-turn.
3: Tinanggal ko po yung helmet ko, tumakbo po ako dun sa may harap po ng
4: bangko.
3: Opo, sa harap po ng bangko. Dun yan na po ako pinagsusuntok, sinundot po ng baril, sinakal. Tapos kinasa niya po yun, tinutok niya po sa leg ko. Tapos nangingin na po ako ng tulong.
2: Binitbit din siya ng pulis sa presinto. At habang nasa biyahe, ay patuloy umano siyang minumura at tinatakot.
5: Sir, parang awa niyo, sir. Estudyante po ako, sir.
6: Wala akong pakialam sa'yo.
2: Kahit iniinda pa ang mga sugat at bali sa kamay mula sa insidente, lakas loob na nagpunta si Ace sa tanggapan ng National Police Commission Miyerkules ng umaga para opisyal na maghain ng reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer laban sa suspect. Sa press con, inilahad ng pamilya ni Ace na tinangka pa umano silang aregluhin ng investigador ng 13 Martires PNP.
7: Mga 3 a.m. na po kami nakapunta ng ospital. Nakailang follow-up po.

0: kami dun sa investigator, sabi po, antayin lang daw po. Feeling po namin kaya po kami natatagalan kasi po, inantay pa yung pamilya para makipag-areglo.
1: How can you turn a blind eye to 4 hours? 4 hours na may dumudugong tao sa harapan ninyo.
2: Napag-alaman rin sa resulta ng breath analyzer na nakainom umano suspect na pulis noong gabing nangyari ang insidente.
0: So nasa ano na po kami, police station. Ang nangyari po doon, hinahanap po namin yung police na nungbugbog sa kanya. Sabi ko po doon sa police na nandoon, sa investigator, Sir, asan po yung police na nungbugbog kay Ace? Baliwala daw po doon, nasa custody daw po nila. Kasi daw po laseng.
2: Hindi maitago ni Ace at ng kanyang kapatid na maging emosyonal matapos ang nangyari.
3: Kitang-kita ako po sa video call po ng kapatid ko kung paano po siya sinapak nung nasa loob pa po siya ng police station.

0: Grabe po ginawa niya sa kapatid ko. Sana po, matulungan niyo po kami.
1: Gusto ko po makamit yung ustisya kasi grabe po yung ginawa niya sa akin. Kung hindi po ako nakalabas ng sasakyan, siguro po bangkay na lang po ako.
2: Ipinatawag na ng NAPOLCOM ang suspect na pulis at ang investigador na humawak ng kaso ni Ace para magpaliwanag. Sinubukan ng ABS-CBN News team na makuha ang panig ng suspect sa pamamagitan ng kanyang mga superior pero wala pa silang tugon. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
3: Nalunod sa Sapa ang isang batang lalaki matapos tangayin ng baha sa kasagsagan ng habagat sa Valenzuela City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
4: Napaaga ang uwi ng OFW na si Marichu Dalut mula sa Kuwait. Nakatakda sana siyang umuwi sa December 31 para salubungin ng bagong taon kasama ang pamilya. Pero ngayon, burol ng bunsong anak na si Jasper ang kanyang dinatnan. Nalunod sa Romaragasang Creek na ito sa Barangay Kanumay West ang grade 6 student sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat noong Sabado. Base sa salaysay ng mga nakakita sa insidente, tinangay ng malakas na agos ng baha si Jasper matapos sa dumaan ng isang truck sa tulay kung saan naglalakad ang biktima.
5: Lalakad siya papunta ng tulay, dumaan tong truck. Pagkalagpas ng truck, natangay siya ng tubig. Out balance po siya. Nalusot po siya doon sa may pagitan ng handrail ng tulay, sir. Naagos na po siya.
4: Sa pagresponde ng rescue team, tanging ang isang batang nagtangkang sumagit kay Jasper ang kanilang naabutan. Sa kabilang barangay na narecover ang labi ni Jasper.
5: Sini-CPR po siya doon sa bangkal habang tinatawid siya papunta doon sa ambulansya ng Ventriales. Ano po talaga, sir?
6: Masakit. Kasi nga, bunso siya. Mahal na naman namin yan Kahit makulit yan, mahal na mahal ko siya. Alam niya yan kung gaano ko siya kamahal.
4: Tiniyak naman ng barangay ang patuloy na pagbabantay sa mga binabahang lugar para hindi na maulit pa ang insidente. Nagpaabot na ng pakikiramay at tulong ang Valenzuela LGU sa pamilya ni Jasper. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
7: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang komunidad sa San Marcelino, Zambales na na-isolate matapos mawasak ang kanilang tulay sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
8: Sakay ng mga military truck, isang oras na bumiyahe ang mga tauhan ng DSWD mula sa bayan ng San Marcelino, Zambales, papunta sa Barangay Santa Fe. Bako-bako at maputik ang daan at malayo ang komunidad kung saan nakatira ang marami nating kababayang mga Aita. Target ng DSWD na madalhan ng tulong ang nasa 1,000 pamilya na isang buwan nang isolated dahil sa pinsala ng habagat. Pahirapan ang pagtawid sa isang tulay na gawa sa pinagtagpitagping piraso ng kahoy.
9: Na-isolate itong Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales dahil nasira yung kanilang tulay dahil sa habagat. Itong pansamantalang tulay ay ngayon lamang nagawa, kaya bago ito, kailangan talaga ng mga tao na tumawid sa ilog na lubhang mapanganib sa kanilang buhay.
8: Ang komunidad ay itinuturing na geographically isolated and disadvantaged area o GIDA. Dala ng pangangailangan, tumatawid sa ilog ang mga Aita. At kapag mataas ang tubig, minsan tinutulungan silang itawid ng mga backhoe. Kwento ng mga residente, malakas ang ulang dinala ng habagat doon, kaya mabilis na tumaas ang tubig.
10: Nasira yung mga kwan dito. Yung ilog malaki. Yung mga bahay na tabunan ng ano.
11: Ano po nangamdaman nyo noon? Nung ano? Nung talagang...
10: Ay, yun. Nanginginig ako.
11: Bakit po?
10: Tatakot ako Papaturong ako sa Diyos.
12: Natatakot po kami Yung mga bata, hindi namin pinapababa. Wala na, hindi na kami makatawid. Diyan na lang kami. Naghihintay.
8: Ngayong Miyerkules, binisita sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Sinilip ng Pangulo ang kanilang sitwasyon at ang pamamahagi ng 10,000 pisong tulong kada pamilya.
13: marami sa kanila ang naapektuhan ng kanilang livelihood at yun ang isa sa mga kadahilanan bakit tayo nag-provide din ng financial assistance.
8: Isang araw bago ang pagbisita ng Pangulo, eksklusibong nakasama ang ABS-CBN News sa pagdadala ng unang batch ng mga food pack doon. Tanaw mula sa
14: This is FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Jervis Manahan, ABS-CBN News.
5: Pinagpapaliwanag na ng Toll Regulatory Board ang NLEX Corporation dahil sa ilang araw na traffic dulot ng baha sa bahagi ng San Simon Interchange. Nag-anunsyo na rin ang DOTR ng libreng toll sa mga sasakyan na mula Pulilan, Bulacan, papuntang San Fernando, Pampanga at vice versa. Live mula San Fernando, Pampanga, nagpapatrol Izzy Lee. Izzy, kamusta ang sitwasyon ng traffic ngayon maging sa mga alternatibong ruta?
6: Karen, kanina may konting build-up ng traffic doon sa may Balagtas exit pero maluwag na pagdating doon sa may Plaridel Bypass Road. Pero ilang bahagi ng alternatibong ruta ang bahana at tanging mga matataas sa sasakyan na lamang ang nakadadaan. At bukod dyan, kung susumahin mo, Karen, mas mahaba-habang oras ang iyong gugugulin para lang makalagpas papuntang papuntang norte o kaya naman pabalik doon sa EDSA dahil kinakailangan dumaan doon sa mga inner road para maiwasan yung bahang bahagi ng expressway.
7: Napilitang iatras ni Rainier ang kanyang sasakyan nang makitang mataas ang tubig sa alternatibong ruta papunta ng San Fernando, Pampanga. Pumasok siya rito sa pag-asang mapapabilis ang biyahe at makakaiwas sa traffic na dulot ng baha. Mula sa NLEX, sa Balagtas exit na kasi pinapadaan ang mga motorista dahil sa pagbaha sa bahagi ng San Simon Interchange na nagdudulot ng matinding trapiko sa expressway.
8: Lahat ng dinadaanan namin, not possible. So, mga 3 hours na po ako ngayon halos nag-iikot-ikot. Nakaka-stress po talaga kasi 1 hour lang na biyahe, nagiging 4 hours, 3 hours eh.
7: Ang ilang commuter, inabot na ng gutom dahil sa higit 8 oras na pagka-stranded sa San Simon. Mabuti na lang at may residenteng nasa labas ng NLEX ang nakaisip magbenta ng pagkain gamit ang sungkit at buslo mula sa kanilang rooftop na iaabot nila ito sa mga bumibili. Inanunsyo naman ng Department of Transportation o DOTR na magkakaroon ng libreng toll sa pagitan ng San Fernando at Pulilan hanggang sa muling madaanan ang lahat ng lanes ng lahat ng klase ng sasakyan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, napababa na sa 4 pulgada ang baha sa bahagi ng San Simon Interchange dahil sa patuloy na siphoning at pumping ng tubig sa lugar. Sa kabila nito, wala pa rin kasiguraduhan kung kailan ganap na babalik sa normal ang sitwasyon.
9: Uulan po ulit, may probability po kasing mag-worsen pero as much as possible we will be able to maintain po sana na ganyan yung possible to all classes.
10: Iniisip namin na huhukayin yung mga ibang lugar doon para doon iipot yung tubig imbis na pupunta sa kalsada. So, but dahan-dahan makikita natin na yung NLEX ay nadadaanan na. Northbound is already 45 minutes daw na lang ang naging traffic. Yung southbound na lang ang kailangan natin na gawa ng paraan.
7: Isang abogado at expressway user naman ang nagsampa ng petisyon sa tanggapan ng Toll Regulatory Board o TRB ngayong Miyerkules para pagpaliwanagin at patawan ng kaukulang sanction ang NLEX Corporation.
11: Ano ang ginawa nila mula 2023 hanggang ngayon para sana napigilan na maulit yung nangyayari ngayon na pagbabaha? Dapat na warningan nila yung mga motorista na hindi na pumasok sa NLEX.
7: Naglabas din ng TRB ng notice to explain sa NLEX at pinaglalatag ng mga hakbang para hindi na ito maulit. Inatasan din ito ang NLEX na magpatupad ng warning system kabilang ang text alerts at maglabas ng abiso at alternatibong ruta sa mga motorista 3 oras bago ang inaasahang malakas na ulan at pagsasara ng daan. Sinabi naman ng NLEX na inihahanda na nila ang mga pangmatagalang solusyon kabilang ang pagtataas ng pavement sa Tulaok area, pagtatayo ng solid wall at pagbuo ng water impounding area para maibsan ang epekto ng pagbaha sa lugar. Pero habang hindi pa bumabalik sa normal ang sitwasyon, naglatag ang NLEX sa mga alternatibong ruta na maaaring gamitin ng mga motorista. Para sa mga pa-northbound o papuntang Subic, Clark-Tarlac Expressway o SITEX, maaaring dumaan sa Balagtas Exit papuntang Plaridel Bypass Road patungong Gapan, Nueva Ecija gamit ang Maharlika Highway. Mula Nueva Ecija, maaaring gamitin ang Central Luzon Link Expressway o Silex Entry Ramp papuntang SITEX. Para naman sa mga motoristang patungong southbound o Maynila, maaaring dumaan ang Silex Cabanatuan Exit at dumiretso papuntang Nueva Ecija. Mula NLEX Mexico Toll Plaza naman, maaaring dumaan sa Jose Abad Santos Avenue at magpatuloy sa Maharlika Highway. Dumiretso sa Plaridel Bypass Road papuntang NLEX Balagtas Toll Plaza.
3: Karen, paalala ng NLEX sa mga motorista ay maging handa bago bumiyahe, lalo na doon sa mga lugar na apektado ng matinding traffic. At kung posible ay mag-CR muna bago bumiyahe at magbaon din ng pagkain at inumin dahil tiyak o posibleng hahaba ang oras ng inyong biyahe. Karen?
12: Izzy, matanong lang kita, no? Napapansin namin sa likuran mo ay medyo mataas pa rin ang baha. Nakaranas ba una ng pag-araw? Sumikat ba ang araw sa Pampanga kanina sa San Fernando? At bakit ganyan pa rin kataas ang baha, Izzy?
3: Kasi itong kinatatayuan namin ay sa San Fernando, sa Pampanga, dito sa may MacArthur Highway. Itong lugar na to ay kilalang bahain dahil medyo mababa nga itong lugar na to. Kaninang umaga, Karen, yes, maaraw. At pagbugso-bugsong ulan, aaraw, tapos biglang bubusong ulan. Ngayon, medyo mahina yung ulan, pero malakas yung hangin. Kaya natatangay yung mga pag-ulan dito. Tapos ang nakadadaan na lang dito sa bahagi ito ng MacArthur Highway, which is one of the alternative routes, ay yung mga matataas na mga sasakyan, Karen.
12: Oo. Matanong ko lang, ito ba ang unang pagkakataon na ganito katagal? Medyo ilang araw na yan na ganyang kataas ang tubig sa San Fernando, Pampanga.
3: Hindi lang ito yung unang araw, Karen. No? Ayon doon sa mga residenteng nakausap natin kanina, ay madalas talaga na binabaha itong area na to sa San Fernando dahil nga marami doon sa mga lugar yung mabababa talaga. So, marami doon sa mga inner roads din kanina dinaanan natin. Yung iba, kaya naman daanan ng mga sasakyan, medyo mababaw lang. Pero yung may iba talagang mga kalahating metro ang taas, kagaya nga nung nakikita mo sa aking likuran, Karen.
12: Meron bang advisories mula sa LGU, Izzy?
3: Karen, kanina na nakita natin na mayroong mga nag-iikot na mga truck, yung LG, yung mga malalaking truck para naman doon sa mga motorista o yung mga commuter na na-stranded o hindi makadaan doon sa mga may mga lugar o alternative routes na matataas na nga yung baha. So, nagbibigay sila ng libreng sakayan, may kadadaan lang ngayon, no? Karen, doon sa tanong mo, kung merong abiso, meron nang mga ipinaskill na advice yung LGU doon sa mga bahaing area dito. At actually, Karen, hindi rin ito sinama nung NLEX doon sa alternative route na pwedeng daanan kasi nga mataas yung baha doon sa ibang areas dito. So, kailangan kung ikaw ay pupunta naman nila o kaya naman ay papuntang norte, no, ang pwede mong daanan, yung binanggit nila kanina na Maharlika Highway, at pupunta ka pa ng Gapan, Nueva Ecija, no, para makalagpas lang doon sa mga area. So, medyo mahabang rerouting talaga, Karen, ang iyong gagawin.
12: Alright, maraming salamat, Izzy Lee. Mahabang ruta yon, at sa likod ni Izzy ay may alon po, konti, umaalon pag dumadaan na ang sasakyan. Izzy Lee, nag-uulat ng live.
13: Nananatili pa rin delikado sa kalusugan ang kalidad ng hangin sa Metro Manila, lalo na sa mga senior citizen at mga may sakit. Ayon sa PAGASA, umabot na rin sa Palawan, Visayas at Mindanao ang epekto ng haze na dulot ng forest fire sa Indonesia. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
14: Aminado ang street sweeper na si Marlita na ramdam niya ang matinding epekto ng maruming hangin sa Metro Manila noong Martes. Kagabi umano niya napansin ang epekto nito hindi lang sa sarili, kundi pati sa mga apo.
15: Naobserbahan ko kasi yung dalawang apo ko, bakit ganun ang ano, hindi, wala namang katol, wala namang ano, parang tumataol. Pati ko, tumaol na nga rin. Kaya nga ang ginawa ko na lang, dinaan ko na lang sa paligo, baka sakaling mawala yung ano. Kasi sabi ko hindi naman ako nagsiga, bakit ganun yung amoy.
14: Acutely unhealthy ang kalidad ng hangin kahapon sa Kalakhang, Maynila base sa pagsusuri ng DNR. Ngayong araw, bahagyang bumuti ang air quality sa Metro Manila. Pero dahil itinuturing pa rin itong unhealthy para sa ilang grupo gaya ng mga senior citizen at may mga sakit sa baga, mas makabubuti kung magsusuot ng face mask. Ang nagpapatuloy na forest fire sa Kalimantan at Sumatra sa Indonesia ang sanhi ng haze sa Pilipinas. Binitbit ito ng umiiral na southwest monsoon o hanging habagat. Ayon sa PAGASA, noong Lunes, may tuturing na highly inclined ang hanging habagat kung kaya't umabot ang haze sa Palawan at mainland Luzon. Bahagya naman itong bumaba noong Martes, maging ngayong araw.
16: So napansin natin, no, mula actually Martes ay yung naging direksyon ng haze dyan sa may Palawan, Visayas, at even some parts ng Bicol at ng Mindanao. At posibleng magpatuloy pa ito sa mga susunod na araw, puwera kung may mga pag-ulan kasi makakatulong yung pag-boost ng ulan para luminis yung ating hangin.
14: Ito ang dahilan kung bakit nakita rin sa Panay Island ang haze, partikular sa mga bayan ng Miag'ao, maging sa probinsya ng Aklan at Antique. Sa bayan ng Lawang sa Northern Samar, makikita rin balot ng usok at alikabok ang dalampasigan. Kung hindi maapula ang mga forest fires sa Indonesia, posibleng patuloy pang maranasan ang transboundary haze. Bagamat masyado pang maaga, sa katapusan ng Setyembre ay posible namang umiral ang easterlies o silanganin na makatutulong umano para magbago ang direksyon ng hangin at madala ang haze sa direksyon ng Indochina. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
13: Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa second round ng US Open. Tinalo niya ang qualifier na si Mary Stoyana ng Amerika. Live mula sa New York City, nagpapatrol si TJ Manotok. TJ, kamusta si Alex at kailan ang susunod niyang laban?
17: Gretchen, bagamat atrasado ang schedule ng mga laban dito sa US Open dahil sa ulan, ay malamang sa malamang sa Webes na ang second round match si Alex Ayala. Nagpahinga siya nitong huling gabi at balik yan sahaya siya mamaya, alas 2 ng hapon dito sa New York.
18: Sumabak sa huling ensayo at warm-up si Alex Ayala ilang oras bago ang kanyang first round matchup sa US Open laban sa Amerikanang si Mary Stoyana. Kahit nasa maliit na practice court, dinumog pa rin si Ayala ng Pinoy fans na maaga nubating para sa kanyang night session match. Handa rin ang fans sa kanyang outfit na may katagang Laban Alex. Sa loob ng Louis Armstrong Stadium, malakas at maingay ang pagsalubong ng Barangay New York sa pagpasok ni Ayala sa court. Sa simula ng laban, maagang pinakita ni Ayala ang kanyang service return game at pinahirapan agad si Stoyana. Dalawang maagang break of serve para umabante ng 5-0. Nakaisang hold of serve pa si Stoyana pero agad tinapos ni Ayala ang first set sa kanyang serve. Sa second set, nakuha na ni Stoyana ang kumpiyansa sa kanyang serve at lumamang 2-1. Pero matapos ito, hindi na pinapuntos ni Ayala ang Amerikana at tuloy ang tinapos ang laban. Panalo si Ayala 6-1, 6-2 at pasok na sa round 2. Sinukli naman ni Ayala ang pagmamahal nang sinuyod niya ang lahat ng nasa unahan para sa autograph at selfie. Nagulat pa ang Pinay tennis star sa dala ng isang fan, isang blow-up photo ni Baby Alex. Ilan sa mga sumuporta kay Alex, lumipad pa mula Maynila. Ang dating national team player na si JC Intal, hangang-hanga kay Alex.
19: Nakakilabot yung goosebumps seeing all the Filipinos supporting Alex Ayala. And iba pala yung feeling pag ikaw yung nanonood. And lalo na mag-isa siya. Kasi sa basketball, marami naman kayo. So, it's a proud moment.
18: Nanood din ang laban ni Ayala ang kapamilya stars at real-life couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Pero hindi lang Pinoy fans ang dumumog kay Alex.
20: We've been a fan of her.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
21: ACS.
22: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
24: May

0: Coconut Shea Butter and Tea Tree Oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: sin.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Dominante talagang simula ni Alex Ciara nitong 2026 US Open campaign niya. At bagamat itong huling gabi nito, siya ang uusad sa US Open kasama ang ialamin niya sa paglago dito sa US Open, pati na rin ang pagsuporta ng Barangay New York. Gretchen?
8: Good luck, Alex Ayala, at maraming salamat, TJ Manoto.
9: Sa pagbabalik ng TV Patrol, 60 milyong pisong halaga na mga pekem produkto bistado sa raid. Babaeng namasukan na caregiver arestado sa pagnanakaw ng inaalagaang senior citizen. At SUV na nahulog sa gumuhong tulay sa Tarlac, natagpuan na. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Gayo Miyerkules.
1: Hindi dumating ang National Law Enforcement Agency, nakatakas ng si Victor Zafra alias Tigre. Nagkulang sa seguridad ang NCIA at kami ang sumalo sa operasyon.
2: Bakit nyo pinapalabas na kayong sumagip ng operasyon para bumango ang imahe ng Enlea sa publiko?
3: Laking tinik pa rin talaga sa akin yung Enlea na yan. Tapos ngayon, Enlea pa rin ang humahadlang sa mga plano ko.
4: Nandyan pa si Pia.
5: We already gave you. Nalipat pa rin sa maximum security ang anak ko!
6: Si Gloria nagbigay ng unang lunas kay Badong.
7: Kung hindi ako kikilos ngayon, mahihirapan na akong gumalaw.
8: Ang galing ni Gloria! Ang swerte mo, Gabo!
7: Imposibleng walang hawak si Gabo na magkokonekta sa kanya kay Zafra.
0: Coco Martin, si Gabo, 8 p.m.
9: Alam mo ba na may burn scar sa ulo yung nanay niya?
10: Laki ng galit ni Bea sa'yo.
9: Sana malaman na natin kung bakit. Safety na ng pamilya ko yung nakataya dito.
0: Hahalungkatin ang nakaraan.
9: Hindi ko ba talaga pwede masilip yung files ni Mariela Mercado?
11: Confidential po yun.
12: Ano sinabi na hihirapan ako eh? Pabawi ako yung bili na yan.
10: Yung dating bahay nila Bea.
13: Ang gismis, iniwan niyang Mariela ng asawa niya.
0: Someone, Someday, 8:45 p.m. Ngayong Miyerkules, ang mga kahilingan.
14: Masanay po ako na magkalayo kami. Pero minsan, hindi mo talaga maiwasan. Miss na miss ko na yung nanay ko.
0: Katanungan.
15: Sino ang kausap mo kanina nung tinatago mo siya? No?
0: Mabibigyan na ng kasagutan.
16: Nay!
17: Mamayaya!
0: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone, Someone.

0: Mahigit 60 milyong pisong halaga ng mga imported apparel ang nakumpiska sa isang bodega sa Valenzuela City at ilan pang tindahan sa Parañaque City. Nilinaw ng NBI na peke pa rin maituturing ang mga sinasabing Class A na produkto. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Kasama isang product assessor na isang kilalang sports brand, sinalakay ng NBI NCR isang bodega sa Valenzuela City at 6 na stall sa baklaran nitong Martes. Nasamsam dito ang libo-libong peking produkto na ginagamit ang tatak ng ilang sports brand.
2: Meron tayong certification from the brand owner na counterfeit at nakapag-test buy tayo. So immediately, we applied for a search warrant.
1: Higit 31,000 piraso ng mga peking produkto ang nakumpiska na aabot sa higit 63 million pesos ang halaga.
2: Yung price nung original sa market, so yun ang valuation natin. Kasi yun ang nawawalang income. Yung price ng original product sa market, original na garment o t-shirt will cost you maybe more than a thousand sa mall. Ito mabibili mo lang ng 250 to 300. So, 3 times lower.
1: Nagpaalala rin ng NBI na huwag tangkilikin at huwag magpalinlang sa mga peking produkto.
2: Pagka sobrang mura dun sa presyo na in-expect nyo, magtaka na rin kayo. Siyempre, ang mura naman ito, halos 1/4 na lang yung presyo. Definitely, may problema yan, di ba? So, suriin nyo rin yung quality ng product, tsaka yung logo, di ba? Tsaka, siyempre, piliin nyo rin yung binibilhan yung authorized distributor.
1: Iniimbestigan pa ng NBI ang mga may-ari at operator ng mga sinalakay na establisimento para matukoy kung sino ang nasa likod ng pagpasok at pamamahagi ng mga peking imported apparel sa bansa. Posibleng kasuhan na mapapatunayang sangkot sa trademark infringement sa ilalim ng Intellectual Property Code of the Philippines. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
3: Arestado ang isang babaeng na masukang caregiver matapos umanong pagnakawan ang alagang senior citizen sa Culiat, Quezon City. Base sa investigasyon ng Holy Spirit Police, natanggap noong August 23 bilang caregiver ang suspect matapos mag-apply online. Pero makalipas ang ilang linggo, nawala na ang singsing ng senior citizen na nagkakahalaga umano ng 100,000 piso. Kasabay nito, umalis din nang walang paalam ang suspect. Natuntun at naaresto siya sa Fairview, Quezon City at nabawi sa kanya ang singsing ng biktima. Hinala po ng pulis posibleng modus ng suspect na magpanggap na caregiver para makapagnakaw. Mahaharap siya sa kasong qualified theft. Itutuloy na ng Department of Education ang National Simultaneous School Safety Drill matapos itong ipagpaliban dahil sa panawagan ng child psychology experts. Isasagawa ang drill sa Webes September 3, pero hindi na isasama ang reenactment na eksenang may active shooter para hindi magdulot ng trauma sa mga estudyante at guro. Ayon sa DepEd, papatunugin na lamang ang emergency alarm tulad ng ginawa o ginagawa sa fire at earthquake drills, hudya para isagawa ng mga otoridad ang kanilang pagresponde at paglikas naman ng mga mag-aaral at guro. Magkakaroon din ng assessment matapos ang drill para mapaigting pa ang seguridad kasunod ng mga insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan. Paglilinaw naman ng DepEd na kailangan may pahintulot ng mga magulang o guardian ang pagsali ng kanilang mga estudyante sa drill.
4: We would like to encourage our parents to make their children join kasi para alam din ng mga anak nila kung ano ang gagawin kung sakaling mangyari ito, no? Again, that now become part of our enrichment doon sa experience ng ating mga mag-aaral while they are in school.
5: Pinayagan ng Sandigan Bayan ang prosekusyon na tanggalin si dating DPWH Secretary Manuel Punoan bilang kapwa-akusado ni Senator Jinggoy Estrada sa mga kasong plunder at graft. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
6: Matapos ang 3 buwan na pananatili ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kustodiya ng PNP General Hospital, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ng prosekusyon na tanggalin ang dating kalihim bilang kapwa-akusado sa mga kasong plunder and graft na kinasasangkutan ni Senador Jinggoy Estrada. Nauna na naghain ang Office of the Ombudsman ng Mission para amyendahan ang criminal information cheat at tanggalin si Bunoan bilang akusado para makapagbigay ng testimonya bilang state witness sa iba pang kasong kaugnay ng umunoy anomalya sa flood control projects. Mariing tumutol ang mga abogado ni Estrada sa mosyon ng prosekusyon. Anila, posibleng maapektuhan ang depensa ni Estrada dahil nakabata ito sa pag-aakalang mananatiling kapwa akusado si Bunoan at hindi siya makakapagbigay ng testimonya laban sa senador. Pero ayon sa 5th Division, hindi nito binabago ang teorya ng pagsasabwatan ng mga natitirang akusado o mga ibinibintang na krimen sa kanila. Sinabi rin ng korte na hindi nito tinatanggalan ng pagkakataon ng mga akusado na itanggi ang umano'y pakikipagsabwatan nila kay Bunoan at kwestiyonin ang kanyang testimonya sakaling gawin siyang testigo. Tangi si Associate Justice Henerhito ang mahistradong tumutol sa pag-discharge kay Bunoan bilang akusado. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Justice Hito na hindi dapat tanggapin ng korte ang hiling ng prosekusyon na walang sariling pagsusuri sa halaga at bigat ng inaasahang testimonya ni Bunoan. Sa kabila ng pagbawi ng warrant of arrest at hold departure order kay Bunoan, sinabi naman ni Estrada na patuloy niyang gagamitin ang lahat ng legal remedies para mapatunayang wala siyang kinalaman sa mga ibinibintang sa kanya. Nirerespeto naman ng Malacanang ang resolusyon ng Sandigan Bayan.
7: Kung ano po ang naging desisyon dito ng Sandigan Bayan, yan po ay hindi na po saklaw ng kapangyarihan ng ating Pangulo. Hinagalang naman po ng Pangulo at ng administrasyon kung anuman po ang nagiging desisyon ng lahat ng korte dito sa Pilipinas.
6: Sa ngayon, nasa pangangalaga pa rin ang PNP General Hospital sa Bunoan habang hinihintay ang Sandigan Bayan na maglabas ng release order.
8: Si Engineer Bunoan, presently, clinically stable po siya, controlled sa ngayon ng hypertension niya. Under po siya ng medications, under ng supervision ng ating medical team. So, wala naman pong problema for now. Regarding po sa health niya, ha?
6: Nahaharap pa rin si Bunoan sa kasong graft sa 2nd Division. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
5: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, saan-saan may asahang ulan bukas?
9: Alam mo Alvin, sa kanlurang bahagi pa rin ng Luzon may mga aasahang pag-ulan dahil pa rin sa pag-iral ng habagat na hinihila ng dalawang bagyo. Una po dyan ang Tropical Storm Pilandok na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, huling namataan 1,085 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa ilagang bahagi naman ng West Philippine Sea, naroon ang Tropical Storm Saudel, 460 kilometers west-northwest naman ng Itbayat, Batanes. Posible pong makalabas na ng PAR ang bagyong Pilandok, Webes ng madaling araw, habang tatambay naman malapit po dyan sa may Taiwan ang bagyong Saudel na ayon sa PAGASA ay mababa na ang tsansa na muling pumasok ng PAR. Samantala nakikita naman po natin na posibleng malusaw na yung LPA sa may silangan ng ating bansa bago pa man makapasok ng PAR. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, September 3, araw po yan ng Webes sa Luzon. Sa umaga may kalat-kalat na mga pag-ulan dyan sa may Ilocos Region, habang dito naman po sa may Central Luzon, malalakas ang aasahang buhos ng ulan. Pagsapit ng hapon, meron na rin mga pag-ulan sa ilang lugar sa Calabarzon, lalo po sa may Cavite at Batangas. At meron ding malalakas na ulan bago lumubog yung araw sa mahilagang bahagi ng Occidental Mindoro. Maulan muli sa malaking bahagi ng Luzon pagsapit ng gabi, lalo na sa may Ilocos Norte at Abra, gayon din sa malaking bahagi ng Occidental Mindoro at ilang lugar sa Quezon Province at Camarines Norte. Posible po na may mga lugar dyan na makaranas ng mga pagbaha at pag-uunang lupa dahil sa madalakas na mga pag-ulan. Sa ibang bahagi ng bansa, may ulan sa umaga sa bahagi po ng Panay at dito sa may Palawan, pero maaraw at yun naman sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao maghapon at posibleng maranasan muli ang delikadong heat index sa ilang lugar dito sa may Visayas at Mindanao at uulan muli pagsapit ng gabi sa ilagang bahagi ng Palawan. Ito naman sa Metro Manila, buong araw pong maulap at may tsansa ng kalat-kalat na mga pag-ulan. Posibleng may okasyon na madalakas ng buhos ng ulan sa madaling araw, sa tanghali at pagsapit ng gabi. Samantala, tumaas pa ng higit kalahating metro ang water level sa Angat Dam na umabot na ng halos 202 meters ang taas nitong Miyerkules ng umaga. At yan ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
0: At susunod, tagapagsalita ng depensa sumalang bilang hostile witness sa impeachment trial. At presyo ng langis sa world market sumipa pa. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Ngayon Miyerkules.
1: Hindi dumating ang National Law Enforcement Agency, nakatakas ng si Victor Zafra alias Tigre. Nagkulang sa seguridad ang NCIA at kami ang sumalo sa operasyon.
2: Bakit nyo pinapalabas na kayong sumagip ng operasyon para bumango ang imahe ng Enlea sa publiko?
3: Laking tinig pa rin talaga sa akin yung Enlea na yan. Tapos ngayon, Enlea pa rin ang humahadlang sa mga plano ko.
4: Nandyan pa si Pia. We already gave you. Nalipat pa rin sa maximum security ang anak ko!
5: Gloria, nagbigay ng unang lunas kay Badong.
6: Kung hindi ako kikilos ngayon, mahihirapan akong gumalaw.
7: Ang galing ni Gloria! Ang swerte mo, Gabo!
6: Imposibleng walang hawak si Gabo na magkokonekta sa kanya kay Zafra.
0: Coco Martin, si Gabo, 8 PM.
8: Pamilya sa lahat ng panahon.
9: Magkasama tayo sa bawat kwento.
0: Hiyawan. And happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños, sa Sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo.
10: Sigabo!
11: Sigabo! Sigabo!
12: Maiparamdam lang namin kung gano'n po namin ngayong kamahal. Thank you so much po sa inyo lahat.
8: Kita-kits po tayo ulit ha, sa susunod nating bonding.
13: Everybody sing ang paborito ko eh. May kantahan, di ba? At papahula nila kung ano yung susunod na lyric. Naaaliw kami dahil nga may kasamang comedy, jamming, tapos hulaan dun sa game show. Parang kasali na rin kami mismo sa game show eh. Legit na legit ang kapamilya to.
8: Alas 3 na ng hapon. Huwag tutulog-tulog.
14: Oh my God!
15: Ayun.
8: Dahil oras na para tumutok at matutong umasenso.
16: Isipin nyo, napakaliit na puhunan lang ang kailangan, pero you have to be innovative, creative, resourceful.
15: Ano pong pakiramdam? Nakakatulong po kayo sa mga nakakailangan.
17: Kasi yung gauge namin ng success, hindi sa dami ng perang tinita namin. Ang gauge namin ng success, so kung gaano kadaming tao natulungan, saka yung quality ng buhay na nabago sa kanila.
8: Gawing 3 o'clock habit ang kumita at yumaman.
15: Big time!
16: Congrats!
8: May puhunan! Kaya mo! Linggo, alas 3 ng hapon!

gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

0: miyembro at tagapagsalita ng defense panel ni Vice President Sara Duterte ang kinuha ng prosekusyon bilang ikatlong hostile witness sa impeachment trial. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ang pakay ng prosekusyon sa mismong abogado ng bise?
1: Bernadette, dalawang abogado lang ang magtalo, ang haba na ng balitaktakan. Samahan mo pa ng abogadong testigo, tiyak na karambola. Yan mismo ang nangyari kanina nang mas mangibabaw ang pagtatalo ng prosekusyon at depensa kaysa mga sagot ni Attorney Michael Wesley Poa bilang ikatlong hostile witness ng prosekusyon. Sinalang ng prosekusyon bilang ikatlong hostile witness si Attorney Michael Wesley Poa. Dahil bago maging miyembro at tagapagsalita ng defense panel ng bise sa impeachment, humawak siya ng iba-ibang mataas na pwesto sa Department of Education. Kasama na rito ang pagiging Chief of Staff, Undersecretary, Tagapagsalita, OIC ng Finance at Head ng Procuring Entity. At kalaunan, tagapagsalita ng Office of the Vice President. Si Poa rin kasi ang sumagot sa Audit Observation Memorandum o mga puna ng Commission on Audit sa paggamit ng confidential funds. Pero sa paglalarawan pa lang sa kanya ng prosekusyon, bakbakan na.
2: Sabi niya mismo, sa ilalim ng panunumpa, bago dumating ang mga AOM, wala siyang kaalaman o partisipasyon sa paggamit ng 125.5 million confidential funds ng Department of Education. Ang abogadong walang alam.
3: I don't think that to include in the offer a statement that said, ang abogadong walang alam is proper. Whether here or outside the court, whether we are trying an impeachment case or we're just talking to one another as fellow members of the bar.
4: Chair hereby orders that the phrase abogadong walang alam be stricken off the record.
3: Thank you,
4: Your
3: Honor.
4: And should not be used in relation to a fellow lawyer especially.
1: Matapos madeklarang hostile witness si Poa, nagtalo naman ang mga abogado kung expert witness ba siya.
5: Your co-counsel is an experienced and highly competent lawyer, ma'am.
3: If they qualify him now as an expert, then that would give the prosecutor some leeway to ask him on legal matters, you know.
4: I believe he is, but
5: Your Honor,
4: unless you will qualify him as an expert, as pointed out by Attorney Sheila.
1: Pinalagan din ng depensa ang ilang tanong ng prosekusyon tungkol sa responsibilidad ni Poa sa DepEd.
5: Any request, sir, in general, just of course pertains to your duties and responsibilities as official of the Department of Education, sir.
3: Well, that's my problem, Your Honor. Any request in general, Your Honor. This is misleading. Assumes facts not yet in evidence, Your Honor.
5: That's not misleading because I'm not assuming anything.
3: Because reform,
4: Attorney Jay, kindly reform your question.
1: Sa dalas ng pagtatalo, umabot sa puntong nagpaliwanag na sa publikong nanunood ang presiding officer.
4: Mahirap na nga po na may dalawang abogadong kakaroon ng tagisan ng talino, gawin po nating tatlo. Kaya pag-unawa lang po at pasensya, ang hinihiling namin, ang party po ito ng proseso para mapangalagaan. Hindi lamang ang karapatan ng respondent, pero pati ng testigo.
1: Mahigit isang oras na ang pagliti sa kapalang nausisa ang sagot ng kampo ng bise sa puna ng COA sa paggamit ng confidential funds bilang pabuya sa informants noong first and second quarter ng 2023 na may kabuang halaga ng mahigit 15.54 million. Sa pagtatanong ng presiding officer na ipaliwanag ni Poa na hindi lahat ng impormasyong binibili na uuwi sa tagumpay. Ani Poa, inalam niya naman sa special disbursing officer kung nagtagumpay ba yung mga binayaran ng pabuya pero nagkaroon lang siya ng partisipasyon nang ihahanda na ang sagot sa puna ng COA. Muling pumalag ang depensa ng ipunto ng prosekusyon na walang napalang impormasyon ng militar sa DepEd. Ito'y matapos ipaalala ng prosekusyon na dati nang sinabi ni Poa sa kamera na nagamit ang impormasyon mula sa ahensya sa mga proyekto ng militar base sa kanyang pag-unawa sa mga sertifikasyon ng AFP.
3: I do not remember any of the two witnesses yesterday from the AFP or Philippine Army saying that there was no information that was used coming from the Department of Education.
4: I would have to sustain, counsel. There was no such statement. Quite the contrary. Two of the certifications said that they got information from DepEd, specifically the certification.
1: Nang ipalabas ang video ng pagharap ni Poa sa kamera, hindi na pinalampas ng prosekusyon ang anilay paninermo ng depensa.
3: We can review the journal. It says there that this court will not allow the reading of third-party statements. This is another ground for objection to
6: these questions from the prosecutor.
5: That's too much already. Under the rules, if you're objecting to my question, the state of objection.
1: Nagtalo na naman sila nang muling subukang ipalabas ang video ng pagharap ni POA sa hearing sa kamera. Pero sa huli, pinayuhan ni Escudero ang prosekusyon na isaayos na lang ang pagtatanong. Bernadette, mula umpisa hanggang lunch break at hanggang nung mag-resume ng hapon, todo pagtatalo ang prosekusyon at depensa. Bagamat kahit papano sinikap ng korte, natapusin ang pagsalang ni POA sa witness stand ngayong araw. Bernadette?
0: So RG, sa mga hindi nakapanood, ano ang napaamin nila kay Attorney POA?
1: Doon lang sa puntong ating na-cover, no? Ang kanilang napag-usapan lang ay yun nga, ang naging basihan ng mga sagot ni Attorney POA na doon sa audit observation memorandum ng COA ay base doon sa mga sertifikasyon ng AFP. Bernadette?
0: Maraming salamat, RG Cruz.
7: Sa ibang balita naman, nahanap na ang SUV na nahulog sa Tarlac River nung gumuho ang Agana Bridge sa Tarlac City nitong Sabado. Ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawang pagkukumpuni sa nasirang tulay. At live mula Tarlac City, nagpapatrol Andrea Tagines. Andrea, nakuha na ba ang sasakyan mula sa ilog?
8: Karen, sa ngayon hindi pa tuluyang nakukuha yung sasakyan mula sa ilog dahil malalim yung pagkakabaon nito sa lupa. Pero sa ngayon, unti-unti na itong naiaangat ng Tarlac PDRRMO at ibang responders dito na mahalaga ito, Karen, para masilip na o masuri na kung meron pa bang mga biktima na naipit sa loob.
9: Sa paghupa ng tubig sa Tarlac River matapos ang ilang linggo ng matinding pag-ulan, unti-unting lumitaw ang gulong ng isang sasakyan. Natuklasan ito ng isang residente wala pang 2 kilometro mula sa Agana Bridge, kung saan nahulog ang isang SUV na may sakay na 5 individual noong Sabado ng gabi.
10: Kanina pong umaga na 9:30, namiminit po kami. Nakita namin po yung gulong.
9: Agad namang dumating ang mga otoridad kasama ang ilang pamilya ng mga nawawalang biktima para malaman kung ito nga ba ang naturang SUV at kung nasa loob pa ng sasakyan ang kanilang mga mahal sa buhay. Kakarating lang mula Amerika ng pamilya ng isang biktima, anila, sa kanila ang SUV at ang anak nila ang nagmamaneho nito noong August 29.
11: Mas naalak ko, itong nangyayari sa atin ngayon, most especially sa'yo, ayokong sasabihin mo sa sarili mo na sinisisi mo yung sarili mo. No.
9: Umaasa pa rin silang mahanap ng buhay ang anak.
12: Siguro baka nandyan lang, napadpad lang dyan somewhere at ayaw pa niyang lumabas, nagpapalakas, ganun, parang ganon. Parang in denial pa rin, ganon. Kaya linalakasan namin yung loob namin na andyan lang siya. Baka sakali, but we still believe in miracle.
9: Tinalian ng rescuers ang sasakyan at gumamit pa ng mas malaking crane. Pero hindi pa rin ito maiangat dahil sa lalim ng pagkakabaon sa buhangin. Nitong Martes lang, natagpuan ang katawan ng isa pa sa mga biktima sa Bayambang, Pangasinan. Kapapasa lang ng biktima sa licensure examination para sa mga guro.
13: Sobrang pride po ng pamilya namin yun. Laging may medal yan. Pagpunong ng tulay siya at pagpunong ng buhay ng kapatid ko. Nagkaroon na ng agara ang tulong. Mapatuman lang sana ng tali.
9: Samantala, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng Bailey Bridge o Temporary Steel Bridge Connector para madaanan na ang nasirang Agana Bridge.
14: Siguro within 1 week, maiusog na yan, yung Bailey Bridge, para pwede na at the very least, pwede na ang pedestrian crossing dito within a week. Within 2 weeks, siguro pwede na tayong mabuksan para makadaan na yung mga sasakyan. Pero in the beginning, mga light vehicles lang muna.
9: Magbibigay din ng 300 million pesos ang national government sa Tarlac City LGU para makapagpatayo ng mga bago at mas matitibay na tulay, kapalit ng gumuhong Agana at Aquino Bridges.
14: unprecedented ang tubig, ang gaano karami yung tubig. Ngayon lang tayo nakakita nito. This bridge has been standing since just after the war. So 70 years old na ito. Wala naman naging problema hanggang ngayon. At ito talaga ay maliwanag na maliwanag. Ito ang epekto ng climate change.
9: Ayon kay Mayor Susan Yap, iimbestigahan ng LGU ang mga ginawang retrofitting o upgrading sa mga tulay noong nakaraang mga taon. Kinausap din umano niya tungkol dito si dating mayor at ngayon Tarlac 2nd District Representative Christy Angeles.
6: I was asking her if she knew what construction was done during her term on the Aquino Bridge, and she was saying it was all done though by DPWH, but I said it was constructed by her husband's firm, di ba?
9: Inamin ni Angeles na nagsagawa ng ground seal construction sa Aquino Bridge ang DPWH noong 2022 na kinontrata sa kumpanyang Northern Builders. Ituan niya ang bahagi ng tulay na hindi nasira dahil napatibay ang pundasyon, pero hindi na naituloy sa ibang bahagi ng tulay dahil hindi napopondohan. Gayunpaman, iginiit niyang wala siyang kinalaman sa mga operasyon at proyekto ng kumpanya ng asawa, at ang nasabing proyekto ay sa ilalim ng DPWH.
15: When I was mayor, never po nagkaroon ng project ang Northern Builders under our LGU. Never pa po tayong na-involve in any flood control, budget, or bidding, or whatever sa mga public works.
9: Dagdag niya, siya mismo ay hinihintay ang kumpletong technical assessment report ng DPWH kung bakit nasira ang mga tulay.
8: Karen, update ulit dito sa retrieval operations dito sa Tarlac City. Mas malaking bahagi na ng sasakyan yung naiaangat ng mga otoridad. Nakatulong kasi kanina na nagpadala sila ng backhoe doon sa baba para hukayin yung mga nakapaligid na buhangin at lupa doon sa sasakyan. Pero sa ngayon, hindi pa rin talaga ito tuluyang nakukuha. Kaya waiting game pa rin, at kasama pa rin nating nakaabang dito yung ilang kaanak ng mga nawawala pang biktima. Karen?
7: Maraming salamat, Andrea Tagines.
0: Patuloy po ang paghahatid ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa GIPCA Pamilya sa mga residenteng apektado ng pananalasa ng habagat. Isa sa mga binisita at hinatira ng ayudang pagkain at iba pang pangangailangan ang Barangay Santa Catalina sa Lubao, Pampanga, na apektado ng malawakang pagbaha. Katuwang po ang ating mga partner, mahigit 700 pamilya ang nakatanggap ng relief packs, at para naman po sa mga nais pagpaabot ng tulong, maaari pong mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. At para naman po sa cash donations, scan lang ang QR code na nakikita sa inyong mga screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. O bumili po ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaaring iscan. Maaari ring ipadala ang inyong cash donations sa mga bank account na nakikita po ninyo. Malayo po ang mararating ng ating sama-samang pagtulong, mga kapamilya.
16: Wins! May diskarte ka ba dyan para makabawa sa mga bayarin sa tubig?
17: Ay naku, Alvin, ngayong maulan pa rin ang panahon na, bakit hindi pa kinabangan ang ulan?
18: Tuwing bayaran ng bills, umaabot ng 1,500 pesos ang binabayaran ni Annabelle sa tubig. Para mabawasan ang gastusin, nakagawian niyang ipunin ng tubig ulan.
19: Lilinis na nga, no, kasi mapanghe na. Dito ako kumukuha ng tubig talaga. Magastos talaga sa tubig ito, lalo na yung mga aso. Po sa CR.

0: inuupon ako ng tubig. Ayan, oh, yung mga timba ko, yung ano. At actually, pangalawang batch na yan. Yung mga balde, hinuhugasan ko rin yan. Kasi baka anuhin ng mga molds ba, tsaka lamok.
1: Oo nga naman. Eh, uulitin ko lang ha, mga ating mga kuyang ha. Siguraduhin malinis ang dadaluyan ng tubig ulan bago ito gagamitin, ha? Ayaw naman natin itong pagmula ng sakit pa naman. At syempre, takpan ang inipong tubig para hindi pa mahayan ng lamok. Iwas dengue naman. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
2: Piso sumadsad muli kontra dolyar. At ilang bahay, Pasko Fields na. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Miyerkules.
1: Kung hindi dumating ang National Law Enforcement Agency, nakatakas ng si Victor Zafra alias Tigre. Nagkulang sa seguridad ang NCIA at kami ang sumalo sa operasyon.
2: Bakit nyo pinapalabas na kayong sumagip ng operasyon para bumango ang imahe ng Enlea sa publiko?
3: Laking tinik pa rin talaga sa akin yung Enlea na yan.
4: Tapos ngayon, Enlea pa rin ang humahadlang sa mga plano ko.
5: Nandyan pa si Pia.
6: We already gave you. Nalipat pa rin sa maximum security ang anak ko!
7: Si Gloria nagbigay ng unang lunas kay Badong.
8: Kung hindi ako kikilos ngayon, mahihirapan na akong gumalaw.
9: Ang galing ni Gloria! Ang swerte mo, Gabo!
8: Imposibleng walang hawak si Gabo na magkokonekta sa kanya kay Zafra.
10: Coco Martin, si Gabo, 8 p.m.
11: Alam mo ba na may brain score sa ulo yung nanay niya?
12: Laki ng galit ni Bea sa'yo.
11: Sana malaman na natin kung bakit. Safety na ng pamilya ko yung nakataya dito.
10: Hahalungkatin ang nakaraan.
11: Hindi ko ba talaga pwede masilip yung files ni Mariela Mercado?
13: Confidential po yun.
14: Ano ba sinabi na hihirapan ako eh?
15: Pabawi ako yung pili na yan.
12: Yung dating bahay nila Bea.
16: Ang gismis, iniwan niyang Mariela ng asawa niya.
10: Someone, Someday, 8:45 p.m. Pamilya sa lahat ng panahon.
17: Magkasama tayo sa bawat kwento.
18: Hindi pangkaraniwan.
19: Eh, Kuya Bong, Kuya Bong!
20: Bongo siya sila, Kuya Bong. May sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
21: Pambihira na kung minsan, hindi ka panipaniwala.
22: Is anybody there?
23: Pwede ko bang sabihin sa kanila to?
21: Mga hayop kayo!
23: Kasi hayop naman sila, Kuya Bong.
24: Dadali namin kayo sa mga kwentong kakaiba.
25: Ipiprito na natin ang yag balls ng daga.
26: Sigma ko na.
25: Are you sure?
21: Mga istoryang nakakamangha!
27: Siyempre, hindi ka siyang
25: tubig natin. Ito kami yung tubig. Thank you, ate!
21: Thank you!
24: Dito, hindi ordinaryo ang mga kwento.
21: Ibang level to!
10: Ibang level to! Tuwing Sabado, 6:45 p.m.
28: Sa isang punerarya sa Baguio City, may 3 duguang bangkay na mga babae na dinala ng mga otoridad. Tila biktima ng salvage o extrajudicial killing na mag-uumpisang mag-imbalsa mo sa isang bangkay, biglang gumalaw ang kamay. Yan ang ikukwento ko. Ang tangkang pagpatay kay Mirna, ang massacre ng 3 pa niyang kasama, at ito ang Philippines' Most Shocking Stories.

Maglalabas na ng desisyon ng Land Transportation Office kaugnay sa kaso ng aktor na si Ninyo Mulak matapos masangkot sa pag-araro sa ilang establishmento sa Antipolo City noong August 23, kung saan isa ang sugatan. Ayon kay LTL Chief Marcus Lacanilao, inaasahang maglalabas na ng posibleng parusa ang kanyang Intelligence and Investigation Division laban kay Mulak ngayon Linggo. Noong Martes, humarap sa ehensya si Mulak at inaming nakatulong.

0: Tulog siya habang nagmamaneho dahil sa sobrang pagod. Kasabay nito ang pagsuko ng kanyang lisensya sa LTO. Inako rin niya ang responsibilidad sa mga nabangga. Pero paglilinaw ng LTO, hindi makaapekto ang pag-amin ng aktor sa kanilang desisyon at pananagutin pa rin si Mulak sa insidente. Giniit naman nila Kanilao na maaari pa rin umapela si Mulak sa parusang ipapataw sa kanya ng LTO. Lalo pang lumobo ang itinaas sa presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng trading dahil patuloy po ang respaka ng US at Iran sa Middle East. Samantala, lalo pang tataas ang singil sa kuryente naman ng mga consumers sa Visayas dahil sa serye ng red at yellow alert sa power grid na mahigit 3 buwan ang nagdudulot ng perwisyo. Nag-brownout na naman kina Rene June itong Martes ng gabi sa Bacolod City. Red alert kasi sa buong Visayas, kaya kinapos na naman ang supply ng kuryente. Reklamo ni Rene June, abala ang dulot ng brownout sa buong pamilya, kabilang na ang kanyang apo na kapapanganak pa lang.
1: Aside sa pahirapan sa pamilya ko, assignment ng mga bata, hindi magawa-gawa dahil sa brownout, hindi makapag-online, walang internet.
0: Nitong mga nakarang araw, namatay din ang ilan sa kanyang alagang koy dahil sa 3 oras na brownout. Pero hindi lang mga ordinaryong consumer ang apektado ng serye ng brownout. Pati mga negosyante sa Visayas, umaaray na rin, apelan nila sa gobyerno gawa ng paraan para maayos ang problema sa Visayas grid. Ngayong Miyerkules, napaaga pa ang red alert na nagsimula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi.
2: Sige, what we need? Not Cebu only, but the Philippines is reliable power, cleaner power for the future, and affordable power for everyone.
0: May panawagan din sila para dumami ang supply ng kuryente dahil lumalaki ang demand at maging mura sana ang singil sa kuryente sa Visayas.
2: Sana naman to lift temporarily the moratorium on the coal, no? While we are still stabilizing, looking for the renewable energies, clean energy sources. Sana they will consider also taking away the VAT. With that, across the board na yan.
0: Pero dahil sa serye ng red at yellow alerts nito mga nagdaang linggo, may abiso na sa ilang electric cooperatives sa Region 8. Halimbawa, na tutuntong sa 20 piso per kilowatt hour ang magiging overall rate sa September bill. Ibig sabihin, papalo ng mga 5 pesos kada kilowatt hour ang dagdag singil ngayong buwan. Ang long-term solution ayon sa mga electric co-ops, dagdagan ang mga planta ng kuryente sa Visayas.
3: Hindi pwedeng puro sa Luzon nakalagay yung planta. Hindi pwedeng puro sa Mindanao. Kundi dapat by region, may malagay na planta para maiwasan ito. So it needs a national intervention.
0: Sang-ayon ng Energy Regulatory Commission na kailangan ng dagdag na planta para dumami ang supply sa Visayas.
4: Dalawa lagi ang solution mo. Either the generation solution or transmission solution. Ang tanong ngayon is, which is more cost-effective.
0: Sinagot na rin ng ERC ang issue kaugnay sa reklamong inihain ng grupong NASICOR laban sa mga matataas na opisyal ng komisyon kaugnay sa tinatawag na line rental. May basihan umano sa batas ang line rental at dati na nilang sinagot ang mga reklamo ni NASICOR President Pete Ilagan.
4: Wala kaming ini-implement na bago. Wala kaming ina-aprubahan na walang batayan. Alam niya yan. Isinulat na namin sa kanya, ipinaliwanag na namin sa kanya yan.
0: Samantala, lalo pang lumobo ang presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng trading. Ang increase sa diesel, nasa 3 piso at 50 sentimo na kada litro, lagpas 3 piso rin sa gasolina at kerosene. Lalo pa kasing umigting ang tensyon kasunod ng resbaka ng airstrikes ng US at Iran sa Middle East na nagdudulot ng kaba sa magiging epekto nito sa daloy ng langis sa buong mundo. Pero may 3 araw pang trading na pwede pang lalong magpalaki o magtapyas sa anumang price adjustment sa Pilipinas sa susunod na linggo.
5: Pumalo ang piso sa pinakamahinang antas kontra sa dolyar. Ayon sa Bangko Sentral at sa isang ekonomista, kailangan palakasin palalo ang exports ng bansa para lumakas muli ang piso. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
6: Masaya ang construction worker na si Mark sa balita na lalong lumakas ang dolyar kontra sa piso. May mga kamag-anak kasi siya sa US na nagpapadala ng pera para sa kanyang amang may sakit.
7: Dahil lumaki po yung palitan ng dolyar, malaking yung ano din po sa akin. Gamot-gamot po ng airpack ko din po, pagkain, ganun.
6: Humina ang piso sa 62.565 laban sa dolyar ngayong Miyerkules, pinakamababang palitan ng piso kontra dolyar sa kasaysayan. Makikinabang dito ang mga pamilya ng OFWs na tumatanggap ng dollar remittances at sa mga online workers gaya ng virtual assistants na dolyarin ang sweldo. Pero para sa isang ekonomista, ang paghina ng piso ay maaring makaapekto sa presyo ng bilihin dahil marami sa kinukonsumo, dolyar binibili tulad ng produktong petrolyo, fertilizers at iba pa.
8: Ang pagsadsad ng piso kontra dolyar, magdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Bibilihin ni Juan, Maria ay mas mataas kaysa nung nakaraan.
9: And OIC Assistant Secretary
6: sa pagdinig sa Senado noong nakaraang linggo, aminado si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. na mahirap ibalik ang piso kahit sa 60 peso na palitan sa ngayon.
10: Mahirap yatang pigilin yung pagbaba ng peso. Pwedeng pigilin ng para bumagal pero hindi kayang i-fix 60 pesos, ganun lang, hindi kaya 'yun eh.
6: Kahit anya maayos ang OFW remittances at BPO sector, kailangan ng bansa na palakasin ang exports o ang pagluwas o pagbenta ng mga produkto natin abroad dahil dolyar ang bayad sa mga 'yon.
10: Buha tayong paraan na palakasin ng exports. So yung halimbawa, yung Pax Silica, maaring makatulong sa exports yan, pati yung Luzon Economic Corridor.
8: Mahina po talaga ang ating export revenues. Hanggat hindi po nababago yan, magpapatuloy po ang paghina ng piso kontra dolyar.
6: Sa outlook ng Development Budget Coordination Committee, ang inaasahang average na palitan ng piso kontra dolyar ay 60 hanggang 62 pesos ngayong taon at sa susunod na taon. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
11: Inaasahang magkakaroon ng malaking pagbabago sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula sa Oktubre. Ito'y para bigyang daan ang pagtalakay ng Senado sa 2027 budget. Sinabi naman ng prosecution na pinag-iisipan nila kung bibitawan nila ang article of impeachment na bribery laban sa vice-presidente. Live nagpapatrol mula sa Senado si Katrina Domingo. Katrina, bakit posibleng hindi natalakayin ng prosecution ang article 3 o ang bribery?
12: Karen, wala pang pinal na desisyon ang prosekusyon dyan sa issue na yan, pero sinabi ni Public Prosecutor Joel Chua na nais nilang mapabilis ang paglilitis. Kaya titimbangin nila kung mayroon na bang sapat na ebidensya para makonvict si Vice President Sara Duterte. Karen, sa September 9 o sa susunod na linggo, inaasahan ng prosekusyon na matatapos ang pagpapresenta nila ng mga testigo at dokumento tungkol sa mga umano'y maanumalyang paggastos ni Vice President Sara Duterte ng milyong-milyong confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Bukod sa mas mabilis na pagtatanong at pagsalang ng mga testigo, sinabi din ng prosekusyon na pinag-iisipan na nila kung dapat pa bang ipagpatuloy ang pag-uusig sa Vice-Presidente sa Article 3 o bribery.
13: Ibig sabihin, ayaw namin ng mahabang hearing. Kasi kung ito ay isasalang pa namin, naabutin na tayo ng Pasko at New Year hanggang next year. Baka pati Pasko ng Chinese New Year.
12: Paliwanag ni Chua, ang Article 4 o ang umano'y hindi maipaliwanag na pagyaman ng bise ang mahalagang ilatag sa publiko at maging sa mga senator judge.
13: Sa palagay namin ay matibay na yung mga ebidensya namin. Kung may mga nailabas na namin yung mga ebidensya na gusto namin mailabas, ay pupwedeng mabawasan yung mga artikulo na aming ipipresenta.
12: Only At kung tuluyang tatanggalin sa Article 3 o ang Article 3, sabi ni Chua, inaasahang matatapos na ang paghahain ng ebidensya at mga testigo ng prosekusyon sa una o ikalawang linggo ng Oktubre at umaasa siyang makapagpapasya na ang korte sa Disyembre. Karen, hindi ito ang unang pagkakataon na magtatanggal ng ilang articles of impeachment ang prosekusyon laban sa nasasakdal. Sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, 5 sa 8 articles of impeachment ang hindi na tinalakay pa ng prosekusyon at tinutukan na lang ang 3 artikulo, kabilang na ang hindi wastong pagsasaad ng yaman sa SALN, ang artikulong nakapagpatalsik sa punong mahistrado sa kanyang pwesto. Sinabi naman ng depensa na iginagalang nila ang karapatang ito ng prosekusyon pero tumanggi silang magkomento kung hudyat ba ito na mahina ang ebidensya sa naturang artikulo na balak ilaglag ng prosekusyon.
14: Besides, the obvious answer is it would shorten the proceedings. Di po ba? Kasi -1 na po yung articles of impeachment.
15: I also think that it would be unfair for me to state my opinion on the prosecution's case. I should really be just minding our own case.
16: Attorney Poa knows nothing.
12: Sinabi naman ni Senate Presiding Officer Francis Escudero na maaaring simulan na ang whole day impeachment trial sa Oktubre para mas mapabilis ang paglilitis bago ito suspindihin bago mag-Nobyembre para matalakay naman ng Senado ang 2027 national budget. Pero paglilinaw ng impeachment court, hindi pa ito pinal.
16: The Senate is considering that as well, conducting hearings for the Finance Committee while doing our session at the same time and marking those who are present in the committee as present, even if they're not in plenary.
17: Kasi kami briefing.
12: Samantala, sinabi ni Defense Counsel Michael Poa sa korte na sinubukan niyang tanungin ang bise tungkol sa paggamit ng confidential funds ng OVP at ng DepEd noong siya ay bahagi pa ng mga naturang ahensya.
18: Sabi po niya, sabihin mo lang na ginagamit yan for anti-insurgency. Ang sabi sa akin, ang mga detalye na yan hindi dapat sinasabi, sinasa publiko kasi maja-jeopardize hindi lang tayo pero ang intelligence community. Ang basa ko naman doon, ayaw niyang i-share sa akin yung details.
19: Hindi yan para sa operator.
12: Tinanong naman ni Senador Bam Aquino si Poa kung bakit ang mismong AFP ay gumagastos lamang ng nasa 50,000 pesos para sa mga Youth Leadership Summit, habang milyon-milyon ang inilaan dito ng DepEd na hindi naman ang pangunahing magpapatupad ng naturang proyekto.
18: Sa DepEd naman po kasi, it's not to fund an event, but it's to fund the gathering of information as to target areas, as far as I understand it, for yung mga saan ba maraming recruitment, saan ba talamak ang insurgency. And hindi kasi siya apples to apples. Kasi yung isa, regular funding or basically paglunsad ng isang event, yung ito naman ay para sa information gathering.
12: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Iginiit din ni Poa na sinama niya lamang ang mga certification mula sa AFP sa liquidation ng confidential funds ng DepEd dahil ito ang mga isinumite sa kanya ni dating DepEd Undersecretary Nolasco Mempin. Nilinaw naman ni Poa at Tolosa na maayos pa rin ang kanilang pakikitungo sa isa't isa sa labas ng korte sa kabila ng pagtutunggalian sa impeachment court. Karen, sa susunod na linggo, inaasahan na ipagpapatuloy ng prosekusyon yung pagtalakay sa Article 1 o yung alleged misuse of confidential funds ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Kabilang doon sa mga inaasahan na ipasasabpina na mga testigo sa susunod na linggo ay ang dating Special Disbursing Officer ng DepEd na si Eduardo Fajarda at isang opisyal mula sa Philippine Statistics Authority. Tumanggi naman ang prosekusyon na ihayag kanina sa korte kung bakit ipinatawag nila sina Police Major General Jovelin Magay at Brasilio Sabaldan. Ipapaliwanag daw ng prosekusyon sa mga susunod na araw o susunod na pagdinig ang dahilan kung bakit kailangan na tumestigo ang mga naturang individual. Karen?
11: So, Katrina, isang paglilinaw pagdating sa September 7, ito na ang magiging day 22 ng impeachment trial sa Lunes, ay hindi na kakarap pa si Attorney Michael Poa.
12: Tama yan, Karen, no? Tinapos na yung kanyang yung direct examination at cross-examination at maging yung pagtatanong ng mga senator judges kanina. Actually, dun sa press conference ng defense pagkatapos ng trial, sinabi din ni Attorney Michael Poa na inaasahan niyang babalik na siya doon sa kanyang mga duties o tasks bilang tagapagsalita ng depensa sa susunod na linggo. Karen.
11: At Katrina, itong mga full-day marathon trials na binanggit no, ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero yung October 1 and 2, October 5 and 9, October 12 and 15, nangangahulugan ba magsisimula ito 10 a.m. to sawa?
12: Tama yan, Karen, no? Yung mismong salita ni Presiding Officer Francis Escudero kanina ay magsisimula ito ng 10 a.m. at matatapos around dinner time o past dinner time daw. Hindi siya nagbigay ng eksaktong oras kung kailan ito dapat matapos gabi-gabi, pero ayon sa kanya ay kailangan itong gawin para mas mapabilis yung pag-usad ng paglilitis dito sa Senado.
11: Nangangahulugan ba, Katrina, na nais ng impeachment court na magkaroon na ng desisyon o masara ang impeachment trial bago magpasko?
12: Karen, yan yung target ng prosekusyon. Pero ayon doon sa ilang senator judges kanina, ay mas prioridad sana ng Senado yung pagpapasa ng 2027 national budget at yung ilang pieces of legislation na na-mark as priority ng administrasyon. Ayon kay Majority Leader Migs Zubiri, pagod na yung mga senador dahil araw-araw 12-hour work shift yung kanilang iginugugol para pagsabayin yung tatlong bagay, ang impeachment, ang yung kanilang committee hearings at yung kanilang session. At inaasahan na madadagdagan pa yan sa Nobyembre kapag dumating na yung budget o yung panukalang budget mula sa House of Representatives papunta dito sa Senado. Karen.
11: Maraming salamat, Katrina Domingo.
5: Tampok ang bini sa ilang dambuhalang news outlets sa Amerika kung saan pinag-usapan ang kanilang matagumpay na Coachella performance. Samantala, matutupad kaya ang hiling ni Asia songbird Regine Velasquez Alcacid na makasama si Maestro Ryan Cayabyab sa kanyang finale concert. Nagpapatrol, MJ Felipe.
20: Nakabalik na ng bansa ang bini pero tuloy-tuloy pa rin ang ingay ng Nations Girl Group sa Amerika. Tampok ang walo sa major news outlets gaya ng ABC News. Highlight ng articles ang impact at bagong audience na kanilang nahatak matapos ang matagumpay nilang performances sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Dahil sa world tour, nadagdagan ang kanilang confidence at mas naging mentally at physically stronger para magtanghal sa harap ng global Pinoys at ibang lahi. Samantala, back in Manila at full of confidence din ang singer na si Ilona Garcia para sa kanyang reimagined debut album na My Name is Ilona Garcia na unang lumabas noong 2016. May mall shows siya ngayong weekend at curious ang fans kung makapag-duet sila ng kanyang ka-duo noon na si Bailey May.
21: Will he be in the mall show?
22: Will he? Who knows? We have many, many surprises. Maybe Bailey will be there, maybe he won't. But you'll only know if you go.
20: Celebration din ang Music Legacy ang nalalapit na concert ni National Artist for Music, Ryan Cayabyab, na unang siklab, liab, mga himig ng dakilang pag-ibig. Tampok sina Martin Yavera, Jed Madela, Between Escalante, Gigi Delana, pati na sina Lea Salonga, Augie Alcacid at iba pa.
23: I made sure that Martin sings sometimes somewhere. I made sure that Lea sings Magbalik Ka Na Bahal. Si Jed sings kasi Awit ng Pagsinta. And I really made sure that Augie sings Tuwing Umuulan at Kapiling Ka. I made sure that they have to sing those songs.
24: Okay, walang makakahindi.
23: Buti nga hindi sila humindi.
20: Pero makahindi kaya si Mr. C sa request ni Regine Velasquez na makasama siya sa finale concert ng Songbird.
23: I feel so bad because she requested for me to do a guesting MD part, no? Hindi pwede kasi nagsabay siya dun sa Pinoy playlist namin.
24: Mr. C, nagtatakbo sa isip ko ngayon yung mga Ryan musikahan guestings niya. Parang
23: ang dami! Diba? If you notice, ang dami-dami. I think of all the artists na naalala ko, si Regine yata ang pinakamaraming guesting sa Ryan musika.
24: So parang it would have been a full circle moment.
23: True. True. Kasi alam mo kung bakit full circle?
24: Okay.
23: I was a member of the panel of the board of judges nung nanalo siya sa Bagong Kampiyon. Ang Bagong Kampiyon.
0: Wow!
23: At age 14.
20: Kung matuloy, isa na namang iconic moment na magsama sa isang entablado, ang national artist at ang songbird. Narito ako na... MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: This is FM Radio. FM

0: juice papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Alam mo ba na may brain score sa ulo yung nanay niya?
7: Laki ng galit ni Bea sa'yo.
6: Sana malaman na natin kung bakit. Safety na ng pamilya ko yung nakataya dito.
8: Hahalungkatin ang nakaraan.
6: Hindi ko ba talaga pwede masilip yung files ni Mariela Mercado?
9: Confidential po yun.
10: Ano sinabi, nahihirapan ako eh. Pabawi ako yung bili niyan.
7: Yung dating bahay nila Bea.
11: Ang gismis, iniwan niyang Mariela ng asawa niya.
12: Someone Someday, 8:45 p.m.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Sa pagbuhos ng malakas na ulan sa Metro Manila, naipon ng sangkaterbang mga basura sa esterong ito sa Parañaque City.
2: Hi guys, ako si Mark. Naglilinis ng estero sa swimming pool at sa mga ganito. Ang pinagkaiba lang, basura eh. Huwag nilang ugali magtapon ng mga basura sa creek. Tapos magre-reklamo sila, bumabasa nila.
1: Lahat ay gagawin para pamilya ay makaahon. Philippines Honest Jobs, simula September 5, 4:45 p.m.
3: Alam mo ba na may burn scar sa ulo yung nanay niya?
4: Laki ng galit ni Bea sa'yo.
3: Sana malaman na natin kung bakit. Safety na ng pamilya ko yung nakataya dito.
5: Hahalungkatin ang nakaraan.
3: Hindi ko ba talaga pwede masilip yung files ni Mariela Mercado?
6: Confidential po yun.
7: Sinabi niya, hirapan ako eh. Pabawi ako yung bili na yan.
4: Yung dating bahay nila, Bea.
8: Ang gismis, iniwan niyang Mariela ng asawa niya.
0: Someone, someday, 8:45 p.m.

0: Kakapasok pa lang ng Vermont, pero nagniningning na ang Christmas feels ang ilang bahay na maagang nagsabit ng palamuti at dekorasyon. Mabenta na rin ngayon sa dapitan ang Christmas trees, balls at figurines. Nagpapatrol, Liza Aquino.
1: Sa labas pa lang, ramdam na agad ang diwa ng Pasko dito sa bahay ni Ana Pasko, taga Laguna. Ayon kay Pasko, pagsapit talaga ng September 1, gusto na niya Christmas feels na agad sa kanilang tahanan. Saktong-sakto sa kanyang apelido.
2: Ang Pasko kasi yung pagmamahalan, pagbibigayan. Mga nakaraang taon, ang tema ko lang, blue, gold, and red, ganun, pink. Pero ngayon, nabago, parang sabi ko, Santa Claus muna tayo. Parang may dala, parang si Santa Claus ay may dalang pagmamahal at ano sa akin, pag-araw ng Pasko.
1: Kung si Ana may extra budget para magpalit ng kanyang decorations for this year, si Hazel naman na taga Quezon City, recycled ang mga palamuti. Do it yourself ang ilan sa kanyang decorations.
3: Kagaya nito ma'am na box na to ma'am. So, binalutan lang po namin ng anak ko. Kaya maging creative lang po ang kinang pagiging creative na pagiging Christmas tree.
1: Ayon kay Hazel, kahit may mga hamon pang dumating sa ating bansa ngayon, simbolo ang Pasko ng panahon ng saya, good vibes at pagmamahalan. Hindi rin nagpatalo ang pamilya panganiban na puno na ng Christmas lights at parol ang kanilang bahay sa Lipa, Batangas. Samantala, unti-unti nang lumalakas ang bentahan ng mga Christmas decorations sa Dapitan Arcade sa Quezon City.
4: Marami pumupunta dito ng ganitong maaga kasi mas mura pa. August to September, mababa pa yung presyo. Mabenta ngayon mga Christmas tree, tapos yung mga ornaments.
1: Sa mga nagbabalak bumili ng Christmas tree, naglalaro sa 1,000 hanggang 3,500 pesos ang presyo. Depende sa laki ang presyo ng mga binibenta dito sa Dapitan. Nasa 150 to 600 pesos naman ang kada 20 piraso ng Christmas balls or ornaments, depende sa laki at disenyo. Ang mga Santa Claus figurines, may 200 pesos per set o kaya 800 pesos kada piraso, depende rin yan sa laki at mga disenyo. Inaasahang magtataas ang presyo ng mga Christmas decorations pagsapit ng Oktubre. Liza Aquino, ABS-CBN News.
5: Tao talagang matyaga sa ganyan. Lahat ng Christmas, ikaw ba matyaga?
6: Actually, hindi naman. Decors? Tama lang. Christmas tree, okay na.
5: Hindi yung mga ganyan.
6: Pero yung yan ang grabe niyan, career.
5: Nanay ganyan na sa Dapitan.
7: Oo, ang gaganda. Nagpunta na nanay ko kanina sa Dapitan.
6: Oo, di ba? Pero paano yung mga luma niyang Christmas decor?
5: Sayang,
6: ikot, nakatabi.
7: Eh, kasi akala niya, ipamimigay na niya. Eh, ngayon, bumili na naman. Akala niya hindi. Akala niya kaya niya pa.
5: Tapos padami ng padami. Hindi niya ma-let go.
7: Yan. Pero cute naman yung bahay niya.
6: Cute. Year-round. Nanggaling na ako doon eh. Alright. Sige. Well, sana.
5: Only in the Philippines.
6: Pero sana po, dahil ito, Vermonts na, ipagdasal natin na bumuti ang panahon.
5: Ay, tama naman.
6: Di ba?
5: Sabi ata, babalik yung malalakas na ulan. Tomorrow.
7: Oh, no!
6: Oh gosh, okay, ingat po tayo, ingat po kayo. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa kapamilya.

0: Good news!
1: Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation.
2: Taon-taon, halos 29 bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 bilyon pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng kimpilang ito.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes. DTX 500! Highly recommended ng mga eksperto. DTX 500!
6: Mabibili sa mga butika.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Kavai!

0: Napakagandang gabi Eastern Visayas at Tacloban City. Today is September 2, 2026. It's a beautiful Miyerkules. At makasama niyo po ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Sa loob po kami ng 2 oras hanggang 10 p.m. po tayo. Kaya para sa mga gusto makisali sa ating napakagandang usapan at kulitan, nako, hanggang 10 p.m. po tayo ngayong gabi. And of course, para sa mga gustong maki-join, all you have to do is send nyo lamang po ang inyong opinion, comments, or whatever, shoutouts, or song requests sa ating comment section. Live na po tayo sa ating official Facebook page ng 100.7 FMR Tacloban.
1: Yes, yes, yes, mga ka-vibes. Pasok na po sa ating live.
0: Ipasok!
1: Ano to? Nagla-live selling
2: parang
1: tayo.
2: Parang live selling lang.
1: Yes. So, sa mga hindi pa naka-follow ng Facebook page natin, hanapin nyo lang po 100.7 FMR Tacloban.
2: Ayan. Para sa mga ka-vibes natin na hindi makapag-Facebook at hindi makasali sa ating live, pwede po kayong makinig sa 100.7 FMR Tacloban through FMR app. I-download nyo lang po yan from Play Store and App Store for free.
0: Ayun. Okay. Libreng-libre po mga ka-vibes, mm-hmm, ha. Wala pa kayong dapat problemahin dyan. And ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang isa sa mga mabigat na tanong when it comes to relationships.
2: Diba? Miyerkules pa lang.
0: Miyerkules pa lang. Pinapabigat na natin. No.
2: Mabigat na. Ayan, ka-vibes. Ito na yung question natin ngayong gabi. Nakakapagod ba?
0: Oh!
2: Ang walang pera?
0: Oh, yes!
1: Oh, naman!
0: Oh, yes!
1: Exhausted ka nun.
2: Ayan. Nakakapagod ba ang magmahal, mga ka-vibes? Para sa inyo ba? Is it tiring to love someone? Whoa, oh! English!
1: Sorry naman.
0: Is it exhausting?
2: Is it exhausting?
1: Kasi wow, po, tao lang po.
0: Is it low-butting?
1: Ganon talaga
2: yun. Lobat na ba? Ang pag-ibig ko sa'yo.
1: Oh, i-recharge mo. Kailangan bang diba i-recharge?
2: Kaya mga ka-vibes, kung meron ka po kayong mga gustong i-share about sa ating topic ngayong gabi, mag-comment lang po kayo at yan po ay aming babasahin.
0: Nako,
1: yes,
0: nako.
1: Yes, yes. Wala pong correct, walang wrong dito. Exactly. Correct or wrong?
2: Tamang ano lang. Tamang...
0: Tamang timpla lang. Lang.
2: Yes.
1: Accommodating kami dito eh.
0: Ang purpose naman natin dito is mapasaya ang ating mga ka-vibes na nakikinig sa ngayon at magbigay naman ng kahit kukonting aral man lamang.
2: Yes. Mm. Aral na minsan ay may kalituhan.
1: Uh-huh. Minsan lang ba? Or
2: minsan
1: mostly?
2: Lang. Mostly. Huwag mo. Huwag niyong ano, huwag niyong masyado. Minsan lang.
0: Katamtaman lang naman. Anyway. Sige, sige mga ka-vibes. Nako. Napaganda pala ng ating pag-uusapan ngayon. Kaya huwag kayong bibitaw. Manatiling nakikinig dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang...
2: 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet.

0: 8 ang ating oras. It's 8:25. Alas 8:25 na po tayo, mga ka-vibes. At welcome po again sa ating programa.
1: Gandang gabi, vibes!
0: At ngayon, oras na para natin basahin muna mga messages sa ating comment section. Sabi dito, good evening mga DJs. Pwede pong pa-request ng Close to Me by Ellie Goulding from Clark Joseph. Try natin mamaya, no? Kung
2: close
0: meron tayo.
2: To me? Hindi oh, ba close to you?
0: Oh, really?
2: Close to you.
0: Come to me, my baby. Ellie Goulding. Try natin na kung meron tayong song. Mm-hmm. Close to me. Meron lang dito. Paradise, holding on for life. Keep on dancing. Paradise. Love me like you do.
2: Eto sa question natin kanina, may nag-comment din.
0: Oh, meron ba?
2: Good evening, requesting Second Chance at Masaya at Pag Masaya Na Ako by Jun Sisa. Thank you from Whisper Thought.
0: Huh? Di pa rin nawawala
2: yun. Eto si Nestor Aguirre Jr. Mm. To be honest, oo, nakakapagod. Promise.
0: Ala!
1: Exhausted
2: promise.
1: Na.
2: Yes.
0: Exhausted ka na ba?
2: Nakakapagod ba magmahal o nakakapagod mahalin ang iyong minamahal?
0: Oh. Ayun lang.
1: Parang ganun pa rin yun eh. Nandun kasi yung word pa rin na
2: nakakapagod, pagmamahal. Tapos yung pagmamahal. Oh.
0: Bakit nga ba may mga ganun nag-iisip na nakakapagod talaga ang... magmahal.
2: Kung napapagod ka, syempre, mag-rest ka, muna. Baka bukas, pagod ka pa rin. Pagkisig mo,
1: pagod pa rin.
2: Mas pagod ka pa rin.
1: O, dagdagan natin ngayon.
2: Para... dagdagan natin para mas pagod ka pa.
0: Ayun, sige.
2: Mas pag-iintindi kung ano nga ba.
0: Eto na nga pala ang ultimate na tanong. No? Bakit nga ba nakakapagod pag nagmamahal sa
2: so,
0: isang
2: tao? So, totoo nga, nakakapagod. Oo. Kasi ay yung tanong mo, bakit nakakapagod?
1: Eh, kasi nga naman, tao lang tayo. Oo. Napapagod din. Ganun kasi talaga yun.
0: Pero may mas matinding, mas malupitang reason kung bakit din napapagod ng isang tao kung nagmamahal. Why is loving someone exhausting? Diba? Yun ang ating tanong ngayong gabi.
1: Kung puno na po siguro ng utang.
2: Kasi pwede. Paano ba dapat magmahal?
0: Oh, yun lang. Diba? Ay, yung problema, no? Pero anyway, hindi naman talaga natin masasabi na may carefree na pagmamahal.
1: Uy.
0: It is always

0: kung bagtik kang takbo, kung wala ka talagang feelings, do you think may emotional connection? Oh. Nagkarito sapatos ka na ba yan? Ay, bakit ka? Diba? Nakakapagod kasi it involves emotions. Ganun talaga yon. Bakit nga bala? Mas nadidrain talaga siya kasi number one, one-sided yung effort. Ikaw mismo yung nagka-carry talaga ng inyong relationship. Communication. Ikaw yung taga-ayos ng inyong problema.
1: Ikaw palagi.
0: Ikaw pa yung taga-initiate ng connection.
1: Hindi nare-reciprocate.
0: Diba? Ikaw palagi ang, ikaw lang palagi talaga ang gumagawa ng effort. Yung isa, parang wala lang. Okay lang. Okay lang pag magkasama kayo. Kung hindi kayo magkasama, dead ma lang. Mm.
1: Diba? So yung parang kayo yung magkasama pero iba ang nasa isip niya. Ganun.
0: Yun. Eto pa, number two, hypervigilance. Ay naku, super nakakapagod talaga yan kasi hindi ka mapakali, diba? Your nervous system stays on alert because of the dynamic that doesn't feel safe or fully restful. Lalong-lalo na, yung karelasyon mo, eh may history na.
1: History na, no?
0: Cheating. Pangangaliwa.
1: Eh kasi sabi so, magbabago eh.
2: Yun talaga yung nakakapagod.
0: Kahit sabihin pag magbabago siya, nandun pa rin sa utak mo na, ay, baka history
2: so, repeats itself. So yung parang wala kang peace of mind.
0: Palagi kang nakabantay. Palagi kang alerto. Kasi hindi mo lang alam, baka paglingon mo, nandun na sa ibang tao. Yes.
1: Uy, di pamigay mo.
0: Ay, yun na. Eh, mahal mo.
1: Ay, mahal mo.
0: Oh. Ah, okay. Diba? Yun ang nakakapagod dun. Number three, eto pa. Hindi natin may iwasan talaga yung buhay natin. Minsan, may mga stressful situation at nababurnout ka. Nadadala mo rin sa yung relationship. Diba? Major transitions. Let's say for example, na-lay off ka. Diba? Ganun. Or may mga external pressure sa inyong relationship. Ba't hindi pa kayo nagpapakasal? Tagal-tagal ninyong mag-jowa. Ay, nakaka-pressure din yun. Diba? Yun ang ilan lamang sa mga reasons. At number four, unmet needs. Alam mo na. Hindi ma-fulfill ang dapat i-fulfill. Constant emotional distance or lack of reciprocation leaves you feeling empty despite your best intentions.
2: Hindi mabigyan ng pera. Kasi mukha kang pera.
1: Na-stress.
2: Na-stress ang person.
0: Todo effort ka pa naman magluto ng breakfast in bed. Inayusan mo pa. Ikaw pa ang nag-prepare ng kanyang mga isusuot pagpasok sa trabaho. Pag uwi niya, ayun lang.
1: Lasing. Lang. Paano kung lasing din?
0: Ano ba yan? Tapos, pabalik-balik na lang, ganun talagang nangyayari. Hindi ka ba ma-exhaust niyan? Hindi ka ba mapagod niyan? Ay, minsang halik man lang sa pisngi, hindi pa magawa. Yung pa kayang every night na dapat,
2: every night talaga.
0: Magasa.
1: Bakit ano ba dapat?
2: Hindi ka ma-exhaust. May exhaust ka talaga, Ethan.
0: Happy exhaustion.
2: Ano ba yan?
0: Kaysa naman lonely exhaustion, di ba?
1: So, hindi yun nakakapagod.
0: Ay, nakakapagod na masaya. At least, hindi yung lonely na nakakapagod. Pero yun ang mga ilang sa mga instances kung bakit nga pala nakakapagod magmahal. Emotional investment kasi yan eh. Buti siya, kahit nga financial investment, nakakapagod din minsan. Kung ikaw mo nang palagi yung taga-suporta, tapos siya walang ambag.
2: Warehiya emotional...
1: Intelligence.
2: Balat sugad.
0: Oo, diba?
2: Kulang hiyahin sugad dito, like... Top. Bagat feeling... Diba, syempre, iba labin at mga girls. Mm. Like, diri per me, ginyayakan like
0: oo. Na... Nag- eh, sometimes siya nag-una-una po. Dapat maaram ka mo. Tamo yes, problema.
2: Diba?
0: Ah, hello! Bisang bolang kristal. Diyan nakakatigo.
2: Takay di ba kung it boy nga waray emotional intelligence like that. Diriya maaram nga.

0: sugod na nga itim inaabat. But sugod pa hiton. So, iton nga mga time, bagat kakapuyon ka nga, okay, wari man lang nila, abuta ako. Di ba? Bagat sugod.
1: Papalambing-lambing ka pa, tapos wari man lang.
0: Di rin man lang maaaram magsuyo.
1: Di man lang maaaram manaplong. Manaplong?
0: Uy! Uy, sugod. Mapabawsan kita ito.
2: Pero kailangan
0: tapos si kita, Ray.
1: Bawsi ka ido.

0: isang relationship, hindi ka talaga mapapagod, di ba? Pero kung mahal na mahal mo talaga yung isang tao, emotionally invested ka talaga para sa kanya.
1: Emotionally damaged yung kalalabas.
0: Correct. And since emotionally invested ka talaga, you are prone to exhaustion. Diba? Ganun naman talaga yun eh.
2: Pero kailangan lang din naman ng ano, parang pag-uusap. Siyempre, communication is the key.
1: Paano i-recharge?
2: Yes.
1: Yung mga pagmamahal na yon.
0: Yes.
2: Kasi pareho kayong ano, parehong ginusto nyo yan na magmahalan kayong dalawa.
1: Pareha yung nagsugohito.
2: Correct.
1: Panindig ito.
2: Wala yung sabiling imnanay nga higugmahi kuan.
0: It's not an order. It's your choice.
1: Pinakianhan ba yaka mo? Ginigugma mo ba hikuan in sickness and in health?
2: In rich and in poorer, in kabungawan.
0: Tapos ba sige po, anay padre, wala maninitaton sa ragbo.
1: May dak, gintagaan ka ba yan in chance para maka...
2: Umatras pa. Oh,
1: yes, back out.
0: Pwede mag-contra.
1: Pwede. Pero ano mga supplier na mo dito, sayangan bayad.
0: Pero sige la, may tanilitan ko ang mga dapat nato nuna-unahan. Yan ang lang po ang mga dapat nating isipin na ng mga ka-vibes when it comes to loving someone. It's not always a happy scene. Palaging may kasamang iba pang mga emotions yan eh. So,
1: roller if you are coaster. Ready,
0: sabi nga, di ba sabi nga, if you are ready to in love, be ready to feel pain.
2: Correct.
0: Diba? Ganun talaga yun eh. Di ba yung makasabihan tayong ganun?
2: Kasi
0: kung
2: nga,
0: handa kang
2: diba,
0: magmahal, handa kang masaktan.
2: Anong tawag? Kakambal ng pagmamahal ang sakit.
0: Sakit.
1: Correct. Uy, yung mga single nga, nasasaktan. Eh, mas maganda na lang din na in a relationship ka na nasasaktan.
2: Oh. Correct.
1: At least...
2: na feel mo may partner ka. You're in a relationship. Kesa naman, yung single ka lang.
1: Nasaktan ka pa.
2: Nasaktan ka.
1: Ano ka nala? Mushroom ka nala.
2: Maging hotdog ka nala.
0: Firing squad.
2: Tapos prito-prito lang.
1: Ano ni mambag din eh.
2: Diba?
0: Anyway, mga kabais, may pag-uusapan naman natin. Paano ba natin maiibsan yung nafe-feel nating pagod sa pagmamahal?
2: Akala ko, paano maiibsan ang pananabik?
1: Ay! Matulog at maligo. Mahawhawan ka kinabuwasan.
0: Sleeping pills. Tapos ang story. Okay, yan po natin pag-uusapan mamaya. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayo bibitaw. Dadagdagan pa natin ang inyong mga kaalaman patungkol sa...
2: kaalaman sa buhay.
0: Mga relationships and everything. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa Soundtrip. Ito po ang...
2: 100.7 FMR Tacloban. Ang Lupet!
0: Ka-vibes, today September, it means... Christmas Day!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mordecai Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibilis sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Alright, ang ating oras sa buong Pilipinas, it is 8:59. Ako, oras na para sa ating 3-digit Lotto Swerte Result. Makinig po kayo ng mabuti. Ito pong winning number combination kaniling alas 5 ng hapon, 428.
1: Wala.
0: 428 divisible by 2.
1: Mm-mm.
0: 428. Ano sa palagay niyong lalabas ngayong 9 p.m. draw?
1: Zero.
0: Zero.
1: Five.
0: Six. 056. Try natin mamaya mga ka-vibes kung makaka-gets po kami. Makaka-guess nga pala, hindi gets. Makaka-guess ng result mamaya ng 9 p.m. Kaya kung ako sa inyo, abangan nyo po yung resulta dito lamang sa nag-iisa ninyong paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang...
1: Gandang Gabi Vibes!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DJX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Balik na naman po tayo mga ka-vibes. Ang ating oras is now 9:20, alas 9:20 na po ang ating oras sa buong Pilipinas.
1: And oras hour na?
0: Yes.
1: Hindi ba ang bilis-bilis?
0: Hindi mo lang namamalay, bigla na lang 9 p.m. na, 10 p.m. na. At eto na ang ating winning number combination ngayong gabi. Anong number natin kanina?
1: 0.

0: Yes. Naka-jackpot tayo kayo. Wala lang. Hindi tayo tumayan. Ganun pa rin yun.
1: Uy!
2: 056! First time natin yan, ha?
0: Oh, 056 mga ka-vibes ang winning number combination ngayong gabi. Sabi ko na sa inyo.
1: Perfect yung order,
0: perfect,
1: ha?
0: Perfect. 056.
1: Oo nga!
0: Ano? Ay, di pa naniniwala to. Tinignan ko na nga dito yung result. Hala! Ibradles sa kalendaryo.
1: Diba? That's the first time na na-guess natin.
0: Tapos yung combination pa talaga, 056.
1: Tama, in order talaga.
0: Zero. Oh no? Bakit ganun?
1: Eh, diba?
0: Di tayo tumaya? Ano ba
1: six
0: yan?
1: Six talaga yung sa kanya?
2: Yes.
1: Oo, oh, diba?
0: Kasi 760 kaninang 2 p.m. eh.
1: Oo.
0: So, six. Sigurado lalaba. Ay, lumabas nga.
1: Sa akin. Zero sa'yo. Hula!
0: Hello!
1: Amazing!
0: Science and technology! Diba? Ano
1: oh
0: ba yan?
1: God.
0: Kung 100 pesos sana
1: it's
0: yung taya.
1: It's a rare moment. Rare moment!
0: Oo nga, minsan lang.
1: Once
0: 056.
1: Once in a million.
0: Pero at least tayong tatlong nakakuha ngayon.
1: Oo, diba?
0: Mm-mm. Saktong combination pa.
1: Mm-mm. Congratulations,
0: okay. Congratulations! Anyway! Ay, nako. Hindi naman tayo tumaya. Pa-shoutout, greening mo sa nakamo. Okay pa ba sa alright? Pa-shoutout. Ito pong sagot ni Ate Shirley Gitigan sa ating survey. Oo, sobra pa ko no. Makapoy. Di rin na maaram ko na yung mga lugar. Bagat singit dalagan na di rin aabtan ko na. Ah! Iyan pa. Padro na lang habulin,
1: habulin mo ako.
0: Ate Shirley, ah.
1: Ikaw, Ate Shirley. Gusto niya ng may habulan. Ganon!
0: Pag nakap, pag nadakop,
1: Uy! Huli! Pero di ko lang. Ganon!
0: Ay! Iba talaga si Ate Shirley Gitigan. Nako, maraming salamat po Ate Shirley for joining our conversation.
1: Mm-hmm.
0: Ay, eto na. Oo, pag-usapan naman natin kung exhausting talaga yung magmahal ng isang tao. Paano naman natin mababawas-bawasan yung kapaguran na nafe-feel? Ito yun, fixing, exhausting, or burnt out relationship 101.

0: major relationship discussions when you are both a completely depleted. Yan kasi nagpapalala eh. High blood na ngayong isa, mag-high blood ka pa.
1: Oo, dapat yung isa muna.
0: Mm-mm.
2: Kaya nag-spark kayo.
0: Yun nga. Mm-mm. Di, mas lumala pa yung sitwasyon.
1: Parehas negative. Di ba kapag negative plus negative,
0: mm-mm,
1: boom.
0: Tapos eto, take a pause. Ibig sabihin, you integrate tiny, non-threatening moments of rest or quiet physical connection instead of forcing deep emotional work. Paunti-unti niyong ayusin, mm-hmm, yung mga moments na tila eh...
2: Nasira.
0: Oo. Yung parang, parang binabaliwala niyo lang yung isa't isa. Siguro, kinabukasan, start na lang kayo sa pag-good morning, my baby. Oh. Kumain ka na ba?
1: Uh-huh.
0: Gusto, pas pag-uwi, gusto mo ba ng masahe?

0: Tapos mabe-break yung heart.
1: Tapos may pamuha-muha ka pa. Oh! Ay, o yung biglang biglang susurpresahin mo. Tatawagan mo.
2: Tapos iba yung sumagot.
1: Tapos sasabihin, may extra ka pa rin ng Gcash.
0: Send naman. Send laan.
1: Ay, aray.
2: Bayaran ko lang sa katapusan.
0: Oh, di ba?
2: Katapusan ng ano?
0: Mundo. Ng mundo.
2: Ng diba? Dila mo.
1: Yan. Okay, there you go. That was the first step, yung acknowledge and pause.

0: Huwag mo ng mga labit ngayon, bukas na lang. Ay, I'm still tired.
1: Akala ko ba yung stress lang yun? Pause mo na ngayon, bukas na lang. Pwede, or schedule natin.
2: Next week
1: schedule.
2: Naman.
1: Uh-huh.
2: Or once in a week?
0: Oh!
2: Parang once in a week, ganun.
0: Mahimo ba?
2: Dapat la. Di ba dapat magsaset ka muhin like...
0: Limits. Mm-mm. Kasi hindi naman talaga pwedeng always na lang.
2: Everything
0: diba?
2: Has limits.
0: Oo. Tapos, diba? Pangatlo, under prioritize self-care and boundaries, yung tinatawag na individual o kumuha ka ng individual support. Consider speaking with an individual therapist. Ay, ang bahal naman kasi ngayon eh. Mga friends na lang.
2: Hala?
0: Yung mga matatapuran nga friends, hindi rin maduroy pa itong sitwasyon.
2: Mga friends na lang. So, batak mga friends, mga dibil-dibil.
0: Oh, yun lang ang problema.

0: Ang dalawa kayo kasi partners kayo.
1: Di ba pwedeng mag-invite ng iba?
0: Uy, ano yan?
2: May party.
0: May party, gano'n.
2: Mag-invite ng third party. Ay, yes. Delikado yan!
0: Huwag gano'n. Baka ano tawag dito? Bakit mahiara? Hindi na lumakat.
1: Yung third party kasi pang quality control lang yon.
2: Quality control or quality destruction. Number two, under rebuild connection safely, practice tiny repairs. Focus on small touch points of gratitude, kindness, or simple non-verbal presence.
0: Bisan ang mga tagulugting ang mga bagay.
2: Kita mo
0: dapat iko-complement mo hiya or
2: like for example,
0: siguro nini, efforts.
2: Nakita mo ni mo partner in talon, dugul-gula na pag binurubirikis, pag pinupugaan, itong mga nilalaban. Bule, gay!
0: Aho na ako kasi, alam mo, nita kasawa. Hardworking.
2: Tapos, masunod ka lang. Maraming na yung paking.
0: Oh, diba? At least, na-motivate mo
1: hiya. Oo. Oh.
2: Hindi, mas nangalaslugunin sa mabuli. Kinitaan mo lang ako, didi?
0: Nasa rin ka to. Oh, ikaswerte lang takasawa.
1: Oh, diba? Oh, diba?

0: plans. Look for consider professional counseling to help guide your next steps. Mm-hmm. I mean, nasulod na ito mga marriage counselors, di ba? Mga family therapist, mga ganun. Mga psychological therapist.
1: Siguro may mga sugad.
0: Oh yeah, so.
1: Pwede.
2: May mga sugad so, may mga kwarta, marites.
1: Ito lang mga marwati mo, friend.
0: Yeah, naku, pag inirayo, kung gusto niyo free yung mga barangay, may naman ito gino-offer para itong mga family waray concerns. Waray?
2: Amugi ha po, pag-irestoryahan lugat mo sa barangay?
1: Oo. Usually, mga lugat dito nag-kuhan nga tanan.
0: Yes. Problema lugat, ano? Kung na nga talaga ibang kuhan.
1: Diba?
0: Imbis na ma-patch up.
1: Daman mga
2: ma-involved.
0: Pinampasulin.
1: Objects.
0: Yes. It's simbahan. May damay itong mga kuhan mo organization. Para itong mga mag-asawa, mga families.
1: Tama ba kung
0: may mga counseling, di
2: correct.
0: Ba?
2: Correct. Oo, may naging
1: amen? Ako. Like ito, ang kanan mga husband and wife. Nga
0: CFC, may mga organizations. Mga sagadito.
1: Bagat sagadito.
2: For
1: yes.
2: Couples.
0: Yan. Kung hindi rin kami makabayad, join kami mga sagot ng mga non-government organizations, mga civic organizations, sabisan ka rin kuhan, simbahan. Dami ito ng mga organizations.
1: Marang ka mo, mas maupay nga na-advise yung mga neighbor. Ano nga makanto ka pa professional?
0: Otro, gapit yung neighbor, nga mga sering yung labot, iti ba kinabuhi?
1: Hindi rin lukod na sering bulagi iton! Ikaw man lang nagkikinapoy ka po.
2: Pero may mga sugat gihapon ito na hanga mga
1: pero
2: friend or neighbor.
1: Pero di na realize, di na ka gihapon nakakakuan ba hin thoughts nga tama ba nga
2: bulagay?
1: Bubulagan ko kay bakit di na ka nakakagisip gihapon nga what if bulagan ko, what if diri, anot mangyayari? Like, mga sugat ba ito niya
0: thoughts?
1: At least, nagagamitan mo gapit yung mga neighbor, era mga negative nga koan, kaya nakakag-isip ka.
2: Bulagi ito kay maalingugnog nga, pagpinamati ha iyo.
1: Oo, sige na latit iyo pangarado, latit iyo kaldiro.
0: Yun lang.
1: Pagkatak-batak. Diba? Ay, pero may mga koan gap nga neighbor, like nga ma-suggest or masaway nga, uy, ito kaya ito niyo, sugad ka mo ni like, mga sugad ito, nga mga things, di ba? May dagi hapon mga, maupay gihapon nga nadadangat, nga mga storya, or mga advices from mga neighborhood.
0: Ayan. So, hopefully ha, at least may konting natutunan kayo mula sa ating pinag-usapan, lalong-lalo na sa mga medyo napapagod na sa kamamahal.
1: Diba?
0: Huwag kayong magsawang mapagod.
1: Kasi yun yung...
0: ginusto nyo yun!
1: That's the essence of being a human.
2: At least na feel mo na tao ka pa rin.
1: So, kung yan. Diri ka na nagkakapoy, di ka na uululan, di ka gimpipiraw, diri ka na nakakon everything, you're not a human.
0: Mm-hmm.
2: Ano ka na?
1: Human ka na.
0: Human ka na. Yun lang problema.
1: Dance
0: ka na. Alright, mga ka-vibes, sa ating oras, it's 9:34, mga ka-vibes, ano, para sa mga gustong mag-send na kanilang mga requests, mayroon pa naman tayo ilang minutes na natitira before 10 p.m. Kaya kung ako sa inyo ay manatiling nakatutok, dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip, ito po ang
1: 100.7 FM Tacloban.
2: Hang Lupet.

Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa gandang gabi vibes.

0: with Napinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikinkin, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: Late Night Vibes na, ha?

Oras natin mga ka-vibes, 10:15 na. And at kayo nakikinig dito sa 100.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip Ang Lupet. Siyempre mga ka-vibes, kasama nyo nag-iisang Papa Ball ng bayan, DJ Ron Toron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan mga vibes, sa September 2, 2026. Ayan, ramdam nyo na ba yung malamig na panahon? O mainit pa rin? Mainit pa rin hanggang ngayong Setyembre, ano? Ayan sa mga vibes, sa lahat ng mga nakikinig, live tayong napapanood sa ating official Facebook page. Yan sa 100.7 FMR Tacloban. At syempre napapakinggan din tayo sa ating mga radio station dito sa Eastern Visayas, dyan sa FMR Katbalugan, FMR Kalbayog, FMR Katarman, and syempre sa FMR Borongan. Maligayang pagbati sa ating mga nanonood.

ngayon sa ating Facebook Live. Ayan, huwag lang kayo mahihiya mag-comment, ano? Mag-send ang inyong mga shout-out, greetings, or song request. Sa lahat yan, babasahin natin yan. And samahan nyo lang ako hanggang 12 in the midnight, mga ka-vibes. At mamaya ay meron tayong babasahing confession letter. Kwento ng ating letter sender. Eh, maligayang pagbati dyan sa Barangay 84 Manloripa, Tacloban City. And always nakatune in kay Kagawad Kaloy. Ang batiin din natin yung mga nag-comment dito sa ating Facebook Live. Eh, mama, ka-vibe, sorry, Lerma. And good evening, DJ Ron Tarampa, request naman ng I'm Caught Between Goodbye and I Love You by The Carpenters. Alright, add na natin yan sa ating playlist. Alam ka kahapon, DJ Ron Toro, nangaruling ka na ba? Charot, happy Bermans, mga ka-vibes. Ayan na, Bermans na, no? Umpisa ng mga, syempre, marinig na natin yung mga Christmas song. At yung iba sa atin, ano, nag didecorate na sa kanilang mga bahay o sa mga paaralan, sa mga opisina, ano, ng mga pang Christmas decoration. Para feel na feel talaga, no, kahit malayo pa yung Christmas, ay na-feel na natin yung Christmas season sa Cybermans na nga, no. Kaya dyan natin mapapakinggan si... Sino ba yun? Yung Whenever I See. Eh, mga ka-vibes, 10:19. Oras natin ay magbabalik pa rin tayo. Kaya dyan lang kayo, magbabalik pa rin ang Liknet Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet.

Mapabol ng Bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

1945 mga ka-vibes, at kayo nakikinig pa rin dito sa ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ayan mga ka-vibes, before natin basahin ang ating confessional letter for tonight, ayan, batiin muna natin si

0: Ikot dito si Ma'am Shirley Gitigan, ano? Parang title pa lang, ano? Parang may pinapatamaan na. Hoy!
1: Nako. Eh mga kabibes, sa mga bagong pasok dyan, live tayo napapanood sa ating official Facebook page, 1007 FMR Tacloban. At sa mga hindi pa dyan nakadownload ng ating FMR Philippines application, ay libreng-libre lang po yan mga ka-vibes sa ating Google Play Store and App Store. At once na madownload yung mga ka-vibes, nako napakadaming FMR station dito sa Pilipinas. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Siyempre dito tayo sa FMR Tacloban, ano, 1007 FMR Tacloban, di ba? At ito na mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight.

bigla na lang siyang napagod. Hi DJ Ron Toron, sana mabasa mo ang confession ko at itago mo na lang ako sa pangalang Mark. 12 taon na kami ng girlfriend ko, bata pa lang kami nang magkakilala hanggang sa naging magkasintahan at dumaan kami sa lahat. School days, first jobs, problema sa pamilya, kakapusan sa pera at mga pangarap na sabay naming binuo. Hindi kami perfect, nag-aaway din kami, pero hindi yung tipong naghihiwalay. Kapag may problema, pinag-uusapan namin. Kapag may tampuhan, inaayos din naman. Sa totoo lang, akala ko siya na talaga. Ilang taon na rin kaming nag-iipon para sa future. May mga plano na kami kung saan titira o kung paano bubuuin ang pamilya namin at kung ano ang gusto naming marating. Kaya hindi ko inakala na darating ang araw na sasabihin niya sa akin, Mark, pagod na ako. Akala ko pagod lang siya sa trabaho, sabi ko magpahinga lang siya. Pero sumunod niyang sinabi, hindi ako pagod sa trabaho. Pagod na ako sa relasyon natin. Parang biglang nawala lahat ng tunog sa paligid ko. Tinanong ko siya kung may iba ba. Sabi niya, DJ Ron Toron, wala. Tinanong ko kung may ginawa ba akong masama. Sabi niya, wala rin. Sabi ko, kung may pagkukulang ako, sabihin niya at babaguhin ko. Pero ang sagot niya sa akin, hindi ko rin alam kung ano ang kulang. Basta hindi ko na nararamdaman yung dati. DJ Ron Toron, doon ako lalong nahirapan. Kasi kung niloko niya ako, maiintindihan ko kung bakit kailangan naming maghiwalay. Kung may malaking kasalanan ako, tatanggapin ko. Pero paano mo lalabanan ang isang taong nagsasabing wala kang ginawang masalah?

Masakit yon, Digeron Toron, kasi para sa akin ang 12 taon ay dahilan para mas paglabanan namin ang aming relasyon. Pero para sa kanya, parang naging dahilan lang yon para mapagtanto niyang matagal na siyang nananatili kahit hindi na siya masaya. Lumipas ang ilang linggo at tuluyan na siyang nakipaghiwalay. Walang third party, walang malaking away, walang pagtataksil. Wala akong matukoy na isang dahilan. Ang sabi lang niya, mahal pa rin kita bilang tao, pero hindi na tulad ng dati. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung dapat ko ba siyang hintayin o tuluyan ko nang tanggapin. Ang pinakamasakit, Digeron Toron, habang ako iniisip ko kung paano namin maayos ang 12 taon namin, siya pala matagal nang iniisip kung paano niya tatapusin. Kaya ang tanong ko, kapag napagod ang isang tao sa isang relasyon, kahit wala namang malaking dahilan, kailangan ba talaga nating tanggapin na tapos na? At kung mahal mo pa siya, hanggang saan na ka dapat lumaban? Tapos na gumagalang, Mark.

Eh mga kabibes, ang kwento ng ating litter sender. Napakasakit talaga, no? Napakasakit na yung 12 taon ninyong pagsasama ay mauwi na lang sa hiwalayan. Hindi mo alam, ano, kung saan siya napagod, kung saan banda, kasi wala namang third party. Wala namang kasalanan, walang pagtataksil, walang malaking away na nangyari sa inyo. Ayan. Kaya nagtatanong yung ating later sender, ano, na kapag napagod ba ang isang tao sa isang relasyon, kahit wala namang malaking dahilan, kailangan ba talaga nating tanggapin na tapos na? At kung mahal mo pa siya, hanggang saan ka dapat lumaban? Eh mga kabahib, sa inyong, mga comment, ano, inyong mga opinion or advice para sa ating letter sender na tinawag na lang natin sa pangalang Mark, at mamaya ay babasahin natin lahat yan. Eh walang alis mga kabahib, magbabalik pa rin ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban, ang kabibes mo sa Soundtrip ang lupet.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
4: Late Night Vibes na.

Oras natin mga ka-vibes, 11:17 na at yung nakikinig pa rin dito sa 1.7 FM Arta Club ng ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Kasama pa rin si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Yeah, magandang gabi mga ka-vibes sa mga bagong pasok dyan, sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo, sa mga naka-tune in ngayon habang bumibiyahe. Ayan, ingat-ingat lang po sa pagmamaniho mga ka-vibes, takbong pogi lang po. Ayan mga ka-vibes, kanina meron tayong binasang confession letter, no? Na si Mark, ano, tinawag na lang natin sa pangalang Mark, ay 12 taon na may relasyon sa kanyang girlfriend. Magkasama silang dumaan sa maraming pagsubok at gumawa ng mga plano para sa kanilang future. Maayos naman ang relasyon nila at walang pagtataksil o malaking kasalanan na nangyari. Pero bigla na lang sinabi ng babae na pagod na ako sa relasyon natin. Hindi rin niya may paliwanag ng malinaw kung ano ang dahilan. Wala siyang ibang lalaki at wala rin isang malaking problemang itinuturo. Ang alam lang niya, hindi na niya nararamdaman ang dating pagmamahal. Sinubukan ni Mark na ayusin at ilaban ang relasyon, pero nagpasya pa rin ang babae na makipagtiwalay. Ako na mga ka-vibes. Alam nyo, no, ito yung mga klaseng break up na pinakamahirap tanggapin dahil walang malinaw na kontrabida, ano. Walang malinaw na kasagutan kung ano ba talaga yung punot dulo. So minsan hindi naman nangangahulugan na may malaking kasalanan ang isang tao. Pwedeng unti-unting nagbabagong feelings, priorities, o pananaw ng isang tao sa loob ng mahabang panahon.

At dahil hindi na niya may palawanag ng eksakto, lalang. Sa isip, ano, yung nararamdaman ng babae. Pero para sa taong naiwan, hindi talaga yon na biglaan. Dahil habang si Mark ay umaasa pa sa relasyon, maaaring matagal nang may pinagdadaanan sa isip ng babae. Ang tanong ni Mark, ano, sabi niya, kapag napagod ng isang tao, kahit walang malaking dahilan, kailangan ba nating tanggapin na tapos na? Kung malinaw at buo ang desisyon niya, oo, ano, kailangan nating tanggapin na kahit masakit. Pero hindi lang easy yung tanggapin ng katotohanan na mawawala ang isang taong pinakamamahal mo, no? Hindi ibig sabihin na hindi na siya mahal ni Mark. Ang ibig sabihin lang ay hindi pwedeng pilitin ang isang tao na ayaw nang manatili. Diba? At tungkol naman sa kung mahal mo pa siya, hanggang saan ka dapat lumaban? Diba? Sabi pa nga, lumaban ka habang pareho pa kayong gustong ayusin, ano? Lumaban ka hanggang may 1%'ng dahilan para lumaban, ano, kahit isang katiting lang, paglaban mo. Sabi pa nga, ano, kasi pag nagmamahal kasi, ano, lahat naman yan ay pwedeng may sugal, ano, basta mahal mo ang isang tao. Pero kapag ikaw lang ang lumalaban at siya naman ay malinaw ng gustong umalis, ang pagpilit ay hindi paglaban, ano. Ang pagpilit ay hindi paglaban para sa relasyon. Maaari na itong maging pagpipilit sa isang taong nagdidesisyon ng bumitaw. Maganda mo na lang gawin, ano, Mark, ano, magkaroon ka ng isang huling mahinahong pag-uusap. Magkaroon kayo ng jowa mo, ano, ng girlfriend mo, ng malinaw at huling mahinahong pag-uusap. Hindi para kumbinsin siyang bumalik, kundi para maintindihan kung may mga bagay pa bang dapat linawin, di ba? Parang closure lang, ano, para walang hatred ng nangyari, ano. Kung ano ba talaga yung punot dulo nito sa inyong paghihiwalay. At kung final na ang desisyon niya, respetuhin yun. At huwag paulit-ulit na maulit pagmakaawa o maghanap ng paraan para mapilitan siyang bumalik. At huwag gawing sukatan ang 10 taon na ang pagsasama ninyo, no? Kasi malagang ang 12 taon, pero hindi ibig sabihin na obligasyon niyang manatili habang buhay dahil lang matagal na kayo. Iba kasi iniisip ng iba na sayang lang yung nandun na tayo, eh. Meron na kayong nabuo, meron na kayong pinagsamaha, meron na kayong nabuild na mga lahat na magkasama kayo, ano. Pero hindi naman natin na pwedeng isukat ang panahon ng ating pagsasama kung ayaw niya talaga sa'yo, ano. Ano na lang, ano, advice natin para kay Mark, ano. Alam mo Mark, ano, hindi lahat ng pagtatapos ay nangangailangan ng kontrabida. May mga taong minamahal natin ng buong puso, pero darating yung panahon na hindi na pareho ang direksyon ninyo. Masakit yun, pero hindi ibig sabihin na walang halaga ang 12 taon ninyo. Huwag mong isipin na dahil iniwang kanya, hindi ka naging sapat. Maaring naging mabuting partner ka at naging totoo ang pagmamahalan ninyo, pero minsan, nagbabago talaga ang nararamdaman ng tao. Diba? Meron hindi talaga nag-i-stay. At hindi na bumabalik ang dating pagmamahal. Kung may pagkakataon pa siyang gustong ayusin, ayusin ninyo ng pareho. Pero kung desidido na siyang umalis, pinakamahirap pero pinakamagandang gawin ay hayaan siyang umalis

ng may respeto. Dahil minsan ano, ang tunay na huling paraan ng pagmamahal ay hindi pagsabing huwag mo akong iwan. Kundi masakit man na, rerespetuhin ko ang desisyon mo. Salamat sa 12 taon. At sana balang araw, pareho nating maalala na minsan naging maganda rin ang atin. Diba? Andiyan na tayo, no? Mahirap talaga mag-move on kapag pamahal na talaga sa'yo, sobra ang tao. Iniisip mo yan na kapag matutulog ka, gising mo, andyan. Diba? Tapos sa tagal ng panahon ng pagsasama ninyo, ay mahirap talagang kalimutan. Pero pwede ka naman maglibang, ano? Maglibang ka para makalimot din. Pero hindi paglibang, hindi paraan ng pagiinom, ha? Hindi paraan ng pagiinom para makalimot ng problema. Kasi may mga tao nga nadadagdagan lang yan, eh. Pag nalalasing, dadagdagan lang yung problema. My God! I got you, brother. It is mga vibes. Oras natin 11:26. Ayan na, magbabalik pa rin ng Late Night Vibes. Dyan lang kayo. Babalik pa rin ng Late Night Vibes. Dito lang yan sa 107.7 FM Tacloban. Ang ka-vibes mo sa

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio combined.

Oras natin mga ka-vibes, 11:47 na. Ayan, sa mga gising pa rin dyan. Ayan, at sa mga nakahabol pa sa ating programa ngayong gabi. Ayan, magandang gabi mga ka-vibes. At kanina, no, may binasa tayong confession. At binigyan din natin ng advice si Mark. Ano, tinawag na lang natin sa pangalang Mark. At tandaan mo lang ano, tandaan na lang natin na para kay Mark at para sa ating mga ka-vibes na hindi lahat ng relasyon ano, ay natapos ay bigong relasyon. Kasi ano, minsan may mga pagmamahalang natatapos hindi dahil nagkulang, kundi dahil may isang taong hindi na kayang ipagpatuloy ang dating buhay. Masakit tanggapin pero hindi mo kailangan habang buhay habulin ang taong pinili ng bumitaw. Dahil ang pag-ibig hindi lang tungkol sa pananatili, minsan tungkol din ito sa marunong magpaalam. Ay mga ka-vibes, tandaan mo lang ano ka-vibes na kung hindi na ikaw ang pinili, piliin mo naman ang sarili mo. Diba? Ayan mga ka-vibes, oras na para tayo magpaalam muna sa ngayon dito sa ating programang Late Night Vibes. At tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga nakinig, sa mga tahimik lang na nakikinig sa kanilang mga radyo. Ay maraming salamat lalo dito sa Metro Tacloban, no? Sa ating mga relay station dito sa Eastern Visayas, yan dyan sa FMR Catbalogan, FMR Kalbayog, FMR Katarman, and FMR Burunggan. At syempre, at salamat din ano, sa lahat ng mga nanood at nagpadala ng kanilang mga mensahe pa, shoutout, greetings, mga song request ano, sa ating Facebook Live. Huwag niyong kakalimutan mga ka-vibes na i-follow, like, and subscribe ang ating official Facebook page, 1007 FMR Tacloban. At ako ang inyong nakasama, ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Walang iba kundi si DJ Ron Toron. Siyempre, dito sa ating programang Late Night Vibes. Only here sa 1007 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. And goodbye, Maka Vibes. I love you. Goodbye.

Ka-Vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
5: Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganyan din po ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas. Ang isa na naman po sa inyo po mga kasama para talakayin po sa programang ito kung paano ba maiwasan, ganun din lunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Siyempre sa tulong po yan ng mga halamang gamot, ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado din po ng ating Food and Drug Administration. Siyempre makasama po natin, walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc. Ayan, mamaya po, babalikan natin si Dr. Algie. Ano? Sa mga kababayan po natin, merong katanungan, gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po ang ating text line, sir 961-532-2110. Again, sir 961-532-2110. Hindi po masyadong maselan ha yung mga katanungan, baka pwede pong palagyan ng pangalan. Age na rin po, ano, tsaka ng gender para mas mabilis pong matuko yung inyo pong mga sakit at mas mabilis mabigyan po ng free consultation on air at mga dietary guidelines. Yan ha, ulitin ko lang yung text line natin, sure, 961-532-2110. Sa mga naghahanap po ng mga dekalidad, mga napakabisa at napaka-epektibong produkto na tatak, Doc Samaritan at Yes to Health, puntahan lang po yung mga suking pharmacy, mga local drug stores sa South Star Drug, The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Pharmacy, available po yan ha sa Mercury Drug, ganda po sa Watson's Drug Store, mabibili po yan, any branches po nila. Sa Shopee at saka sa Lazada, available din po yan, hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health at saka ng Doc Samaritan. Yan ha, basta hanapin nyo po yung quality product ng Yes to Health at saka Doc Samaritan para sigurado pong epektibo, subok na ng napakarami natin mga kabayan at syempre, aprobado po ng ating Food and Drug Administration. Mamaya po, makasama natin si Dr. Algie para bigyan po ng kasagutan yung inyo po mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kabayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kasama na po dyan ang pag-inom ng napakabisang kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C.
6: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santon Plus Gold.
7: Yahoo!
8: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes? Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
13: Siguradong sisiglang pakiramdam.
12: Santon Plus Herbal Oil,
13: ang pamahid
12: all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe.
1: Gising.
7: Laging bitin.
14: Ibalik ang bangsik.
15: Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
16: Mag-Turbo.
1: Oh, yes.
16: Turbo Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska.
18: Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pangmatagalan.
19: Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
20: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix.
23: Kape na, gamot pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
26: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
25: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
27: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
28: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
29: Santon Plus Gold.
30: Ngayon, mas pinalakas pa,
31: pinagaling,
32: pinahusay.
33: Santon Plus Gold.
34: Pinakalong mangustin, ampalaya,
35: garlic,
36: malunggay,
37: at spirulina.
38: Sa Santon Plus Gold,
39: di ka basta-basta bibigay,
40: tuloy lang ang laban sa buhay.
41: Santon Plus Gold.
42: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
43: Ikaw ba'y may mayoma?
44: Santon Plus Gold.
45: Hypertension.
46: Santon Plus Gold.
47: Cyst.
48: Santon Plus Gold.
49: Glaucoma.
50: Santon Plus Gold.
51: Menopausal syndromes.
52: Santon Plus Gold.
53: Santon Plus Gold.
54: Mas pinalakas,
55: pinagaling,
56: pinahusay.
57: Santon Plus Gold.
58: Gawa sa purong mangustin,
59: ampalaya,
60: garlic,
61: malunggay, at spirulina.
62: Santon Plus Gold.
63: Epektibo sa anumang uri ng sakit.
64: So stay fit and healthy every day.
65: Mag-Santon Plus Gold.
66: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
67: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
68: Santon Plus Gold.
69: Santon Plus Gold.
70: Mas pinalakas,
71: pinagaling,
72: pinahusay.
73: Santon Plus Gold.
74: Gawa sa pinaghalong mangustin,
75: ampalaya,
76: garlic,
77: malunggay,
78: at spirulina.
79: Santon Plus Gold.
80: Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado.
81: Santon Plus Gold.
82: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
83: Santon Plus Gold.
5: Yahoo! Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic. Yan ha, available po yan sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, ganun po sa Mercury Drug, sa Rose Pharmacy, sa Watson's Drug Store, any branches po nila, ganun din po sa Shopee at sa Kasalasada, pwede nyo pong i-order yan. Hanapin nyo lang po ha yung official store ng Yes to Health. Ang ating pong text line para po sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta sa ating pong programa, just text lang, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Pasuhi po ha, palagyan ng pangalan saka ng edad po at gender yung inyo po mga text messages. Yan ha, ulitin ko lang, sir, 961-532-2110. Hello Doc, welcome po sa ating pong programa.
4: Okay. Sorry, hindi natin nakita kanina yung ano sa volume. Anyway, salamat po sa lahat ng ating tagapakinig at tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng inyong mga katanungan. At syempre, yung ating mga kababayan na nagte-text po, ano, nababasa po namin yan at ating pong tutuunan ng pansin ngayon pong araw hong ito.
5: Ayan ha. Doc, simulan na po nating basahin at bigyang kasagutan yung mga nagtanong po sa ating text line. Hello po, from Mary Jane po ng Bagaw, Cagayan. Yung tuhod po ng nanay ko, hindi po niya may upo ng diretso kapag iihi po siya sa banyo at may rheuma arthritis din po siya. Ano po bang dapat niyang gawin, Doc? Salamat po.
4: Ayan, yung mga common yan sa yung tinatawag nating osteoarthritis, ano, na kung saan yung tuhod ng mga medyo maedad na, parang dumidikit na, partner, yung napuprose na. Ang common problem niyan, yung osteoarthritis, nawawala na ho yung normal lubrication ng ating mga joints and yung iba,
0: eh talagang may pagkilo at nahihirapan na po sila. Sa mga ganyan, ang ginagamit usually sa natural medicine, nutritional therapy, yung mga collagen, binibigyan ng chondroitin, yung tawag dito, yung mga calcium, magnesium, and B-complex. So ito yung mga nakatutulong doon sa kanilang mga tuhod para makabalik yung normal, kumbaga parang kulang sa grasa, kumbaga sa sasakyan, ano. Apo. Ang mga pagkain na mayaman sa natural protein mula sa mga beans ay tinuturing po na maganda para sa mga tuhod. Kasi alam niyo yung mga maiedad na, kaya marami sa Pilipinas, sa partner, merong mga osteoarthritis, ayaw nilang kumain ng beans kasi paniniwala nga na baka sumakit yung rheuma. Hindi naman po pare-pareho yung dahilan po ng rheuma. Yung rheuma common po sa mga matatanda, yan po yung nangangailangan ng mga beans. Yun namang isa, yung uric acid ang dahilan, yung mataas na concentration ng uric acid o tinatawag na gout, ay natitrigger lang yun. Pag kumakain tayo ng mga beans, ayan, lalo hindi binabad, natitrigger lang yung pagkakaroon ng pain. Pero hindi masamang kumain ng ganon. So, bigyan nyo po ng supplement yung inyong lola. Usually, mga collagen supplement ang binibigay, B-complex, calcium. So, i-exercise nyo rin, ang dahan-dahan yung mga tuhod, yung tawag dito, ipapaterapin nyo na i-straight, dahan-dahan, may rotation movement, tapos kinakailangan talaga naglalakad din ng paminsan-minsan para ma-exercise. Kasi habang hindi nyo ginagawang igalaw yan at ilakad, lalo hong napoprosen nyo on. Tumitigas po lalo. Tapos kumain po ng mga prutas na may anti-inflammatory at may enzyme para po sa mga kasukasuan gaya po ng pinya. Yung patatas maganda rin yan, saka yung mga kamote, ano, maganda po yan. So sa akin, sa clinic, binibigyan ko ng mataas na dosage ng vitamin C kasi vitamin C po number one kailangan po para sa ating mga kasukasuan din yan. Yan yung nagpapalakas na absorption ng glucosamine, okay? At saka ng calcium sa ating pong buto. So bigyan po ng non-acidic vitamin C, santon vitamin C, 1 capsule 3 times a day. Tapos painumin niyo na po ng santon gold, 1 capsule 3 times a day tuloy-tuloy po hanggang sa loob po ng 90 days. 'Yun po 'yung gawin po ninyo. Tapos pag medyo malamig ang panahon at medyo nahihirapang gumalaw-galaw, lagyan niyo ng mainit na pimento, ha, sa tuhod at nakasukasuan po ng inyong lola para po ma-relax 'yung kanyang mga kalamnan at joints.
5: Yan, maraming salamat, Doc. Pasensya na po ha sa mga tumatawag. Hindi po natin muna masagot yung inyo po mga calls. Right after ng ating program, bibigyan po natin ng oras yung iba sa mga callers po natin yan, ha. Text lang po muna, ang ating text line, 0961-532-2110. Ako po, si Talin. Gusto ko lang po itanong kung ano pong magandang lunas sa fatty liver at kidney stone. Dalawang araw na po kasing kumikirot yung tagiliran po ng lola ko. 62 years old na po siya, Doc. Salamat po.
0: Ayan. Sana may may mga mabibili kayo gaya ng sugar beets at gaya ng carrots. Ayan. Ang fatty liver kasi ay nangyayari po yan sa atay natin. Once na hindi na niya kayang metabolize yung ating mga fats kasi nga na-overpower na sa volume ng fats na kinakain natin. So may mga ganun. Pero iba, kahit na naghinto na sila sa pagkain ng fats kasi natuklasan nga nila, may fatty liver sila, hindi pa rin nawawala na mabilis. So pag ganun ang sitwasyon, kinakailangan talagang tulungan na natin yung atay natin. Kasi yung liver po natin, yung simula ng paghihinaan yan at pagkakaroon ng mga complications and other condition, yung pagkakaroon ng fatty liver. So hindi naman ibig sabihin nagka-fatty liver ka, hindi na ito gagaling. So sa amin, sa naturopathy, mayroon kami mga dietary program na pwedeng gamitin. Una, yung pagkain po ng high fiber na mga prutas at gulay. Yung malunggay ang isa sa nangunguna sa listahan namin kasi ang malunggay mataas po ang kanyang pangtulong sa ating metabolismo. Marami siyang minerals, marami siyang vitamins, complete nga actually yung malunggay. At ito'y nakakapag-detox ng ating mga livers. Kaya nga yung malunggay, yung bunga, may mga buto yan. Sa India, ang ginagawa nila, pinapakain nila ng 4 hanggang 6 na pirasong buto yung mga taong may high cholesterol at mayroong problema sa fatty liver. So kung sa atin naman, hindi yung buto ang kinakain natin, di ba? Yung mismong bunga, na masarap yung lagain at gawing sinabawan, ugaliin pong kumain nun. Saka yung dahon. Okay? Kung makakatas nyo, maganda rin po yun. Garlic is also for cholesterol. Maganda yung bawang. Kahit anong luto ng bawang, wag lang yung pirituhin. Eh, pwede nyo pong gawin. Yung pinya, okay, yung pineapple juice, maganda po yan. Luyang dilaw, ginagawa nila dyan. Ginujuice nila yung luyang dilaw. Yung isa rin ang magandang advice is yung sugar beets o red beets, yung parang singkamas na pulang-pulang katas. Sinasama po yun sa katas ng carrots. Pinapainom po yun once a day, ha? Pinagsamang carrots at sugar beets. So once a day mo inumin, sa loob po ng ilang weeks, eh, nakakatulong po sa pagpapababa ng liver fat. Sa clinic, pinapadetox natin yung mga pasyente at pinaiinom natin tuloy-tuloy ng mga supplement gaya ng vitamin C, gaya po ng mapapait na mga herbal tea, okay? Katulad ng serpentina, yan maganda yan, sambong. Kasi po yung mapapait na yan ay liver detoxifier yan. Okay, kaya doon sa ating supplement, binigyan na po natin ng mga mapapait doon, yung ating Santon Gold, meron tayong malunggay doon, meron tayong ampalaya, at meron tayong garlic. Kaya nga alam niyo po, kapag tinitake po ninyo yun, ano, lalo kung confirm na fatty liver yan, 2 capsules 3 times a day, 30 days. Then after 30 days, saka na kayo magwa 1 capsule 3 times a day. Ang laki ko nang mababago sa inyong katawan, yung pagdumi nyo, magiging okay. Pag dumudumi kayo, parang ang daming mantika. May nagsabi sa akin na ganyan na, Dok, bakit? Parang ang daming sebo nung lumalabas sa dumi ko. Kasi nag-take siya 2 capsules 3 times a day. Normal po yun kasi ang pagtatanggal ng fats doon sa ating abdomen, yung sa ating liver, dahan-dahan yan. At huwag kayong kakain ng maraming fatty foods during the time na nagtitake kayo para naman talaga tuloy-tuloy. Okay? Plus vitamin C at huwag magtitake na maraming yung mga inumin na may sugar. So try nyo yung ating alternatibong kape, ano, yung ating Santon coffee mix natin, Santon Plus Coffee Mix or Nature Soya Coffee. At iba pang mga herbal teas na natural na pwede nyo lagain lang sa inyong mga bahay. So gawin nyo po yun. Plus, yung pag-iwas sa mga pagkain nga po, gaya ng karne. Ayan. At ito po sigurado after few weeks, ano, ay magkakaroon po kayo ng improvement.
5: Ayan. Maraming salamat, Doc. Doc, ano po ang home remedy para sa nagpapalpitate? Salamat po. Mila po ito ng Rizal.
0: Okay, yung palpitation ay common yan, lalo ni mga may problema po sa hypertension, yung mga mayroong nervous problem, yan ang kanilang nararamdaman. At unang-una sa lahat, ang common cause ng palpitation, o yung tinatawag nating arrhythmia, okay, yung tachycardia, pag mabilis, pag mabagal naman, bradycardia, di ba, ay yung calcium. So ang calcium, number one, kailangan ng muscle, which is yung puso natin, muscle po yan. So once na ikaw ay nagpapalpitate, posible na may kakulangan ka sa calcium. Kaya kami, pag halimbawa, may madalas na palpitation yung pasyenteng nararamdaman, one of the supplement na binibigay ay calcium. Ayan. Tapos, hindi pwedeng walang vitamin C kasi nga, di ba, yung vitamin C at calcium magkakambal yan. Without vitamin C, hindi mo maabsorb yung calcium. And of course, water with minerals, okay? Mas maganda yung tubig nyo, may mineral galing sa bukal kung maaari. Or buko juice dahil mataas ang kanyang electrolyte property na pwedeng nakatutulong sa puso po natin. Pwede rin po yung garlic, onion, or any spicy. Nakatutulong yan sa magandang tibok ng ating puso. Kasi maraming dahilan ng, ano eh, ng problema sa tibok ng puso natin. Ang pinakasimple at pinakakomon yung calcium deficiency and magnesium deficiency. Pag naman may depresya yung puso natin, dahilan sa meron siyang enlargement o may pagbabara yan, nararamdaman din po yan. Pero most of the time talaga, yung ganyan is kakulangan nga po ng minerals. Sabayan nyo pa ng B-complex. Yan, B-complex vitamins. Kasi yung iba dyan na ninenervyos, may deficiency sa nervous nila. Yan po yung isang tawag dito yung symptoms, yung rapid heartbeat. So, ang suggestion ko sa inyo, mag-take ng vitamin C, non-acidic vitamin C and Santon Plus Gold. Yan po ay 1 capsule 3 times a day before meals. Ayan. Tapos, kung kaya nyo mag-take ng chlorophyll o yung green leafy vegetables, i-juice po ninyo yun or any chlorophyll containing product, much better kasi kailangan din ng katawan natin, ng heart muscles natin, ng chlorophyll, which is nagbibigay ito ng extra dose ng oxygen sa daluyan po na ating dugo. So, yun po yung gawin po ninyo at I'm sure mag-change po yan. Huwag lang talagang may sakit kayo sa puso kasi bago mahinto yung palpitation na irregular, kailangan makorek muna yung problema sa puso. Kaya kung hindi humihinto, in spite of the fact na iniinom nyo naman yung supplement, mag-check up po kayo. Baka sakali ho na may makikita ang doktor na mas malalim na dahilan. Huwag naman sana, pero most common kasi talaga deficiency lang ang nararamdaman ng isang pasyente. Kakulangan ng sustansya.
5: Ayan. Ako po si Rap-Rap ng Dumaguete. Tanong ko lang po, Dok, ano po ang gamot sa manas ng paa? Wala naman pong sugat o naramdamang sakit sa katawan. Saan po kaya nakukuha ganitong manas? Salamat po, Dok.
0: Yun yung pamamanas. Ang most common reason, okay? Ayan nga, tawag dito, alarming once na meron kang isang uri ng pamamanas. Pwede po kasi ang dahilan ay paghina ng kidneys o depression sa kidney. Or yung iba may problema sa puso at yung iba naman may problema sa liver. So maraming dahilan ng pamamanas. Kung sa paa, most common kasi kidneys. O kaya magpapa-check up kayo kasi alam mo, kaya namamanas ang tao, kung kidney ang problema, hindi na kasi ma-manage ng kidney yung fluid. Ha? Hindi na niya ma-excrete lahat. So nagkakaroon ng water retention doon sa pinaka-lowest part ng katawan, yan yung mga binti natin. So ang nangyayari, kinakailangan mong uminom ng mga supplement or herbal medicine na may diuretic properties. Ang pinakamadaling hanapin yung sambong. Kaya sa mga doktor, pag pumupunta tayo, binibigyan tayo ng sambong na reseta kasi nga sa DOH, sa kanilang pag-aaral, nakita nila na magandang diuretic o pampaihi yung sambong. May mga herbal pa, gaya po ng buhok ng mais, yung tawag dito yung parag-is, maganda po yan, saka yung banaba. Yan ho yung mga the best na natural diuretic. Pero kailangan magpa-check up ka kung madalas nangyayari sa iyo yan. Kasi nga, yan po ay red flag, kumbaga, na posibleng may kinalaman sa ating kidneys. Most of the time, ganun po ang diba? Kaya pa-check po kayo. And kung hindi pa kinakapag-check up at mapapagawi kayo sa butika, mag-take po kayo ng Santon Plus Gold. Habang namamanas po kayo, 2 capsules 3 times a day ang i-take po ninyo. At mag-take po kayo ng wag masyadong maraming tubig habang kayo'y manas. Kasi nga may problema yung kidneys or yung pag-excrete ng fluid. Pag uminom kayo ng sobrang madami, lalo kayong mamamanas. So mag-take lang po ng at least 1 liter to 1.5 liters maximum per day. At isama niyo yung mga herbal tea na pampaihi para makaihi po kayo at maginhawahan po ang inyong pakiramdam. Pero ang suggestion ko, magpa-check up po kayo para malaman kung saan ba talaga nanggagaling yung inyong pamamanas.
5: And maraming salamat, Doc. Doc, may prostate cancer po ako. Ano po kayang pwedeng inumin, Crowy po, ng Pangasinan?
0: Medyo mabigat yung problema na ating texter, prostate cancer. Siguro confirm na yun, kaya nasabi na niya, no? Okay. So, sa mga may prostate cancer po, so huwag kayong masyadong, mai-stress kasi nakakapagpalala pa yung stress. Ang gawin po natin, una, iwasan po natin yung mga nagpapabilis ng paglago o pagdami ng cancer cells sa katawan. Unahin po natin, talagang big note, tanggalin po natin yung karne. Huwag muna pong kumain ng karne. At magsimula po kayong mag-focus sa mga plant-based sources ng pagkain. More antioxidant na kainin nyo, much better. Lalo na po yung very friendly sa ating pong prostata. Ang mga friendly sa prostate, yung soybean extracts, okay? Mushroom, any kind of mushroom. Meron po yung mga natural component na nakakatulong sa ating pong mga pamamaga, even yung bukol, even yung may cancer na. So ang mushroom po ay isa sa recommended talaga dahil napakaraming po niyang phytochemicals, okay, na pwede makatulong sa inyo. Pwede rin po kayo mag-take ng Clavuasca and Maca combination. Yung pong nandun sa ating Turbo Dietary Supplement for Men, i-take nyo po yun dahilan ito'y nakakatulong sa balanse ng hormone ng isang lalaki. Okay? And also, any product with mangosteen extract. Kasi ngayon mangosteen, nakita nga po na mataas yung kanyang santones, mataas yung kanyang polysaccharide, at marami siyang natural antioxidant na malaking tulong sa mga may problema po sa any kind of cancer, not only sa prostate. And kung magagawa po ninyo ano na uminom ng iba pang mga supplement gaya po noong Sopalmeto, kung nahihirapan po kayong umihi, ano, pwede rin po kayong mag-take noon. Yung flaxseed, maganda rin po 'yan, ano, para po sa pagkontrol ng pamamaga na nakakaakibat ng pagkakaroon po ng prostate cancer. Yung pong garlic is also well known sa ganyan. So hindi lang po yung supplement natin na may garlic ang i-take po ninyo. Kumain po talaga kayo araw-araw ng may garlic. Hayain akong bumaho ang hininga basta buhay. Kasi po ang garlic is malaking bagay po yan. Kung i-research po ninyo, highly recommended yan for those having prostate enlargement or prostate cancer din. And also, pwede po kayong, kung alam po ninyo itong luyang dilaw, pwede po yan. Sinasamahan po yan noong, binabanggit ko kanina, sugar beets. Pinaghahalo po yun para po makatulong sa may mga prostate cancer. Pero isa pa rin sa option na pwede nyong gawin is mag-detox. Okay, kasi karamihan na nagka-cancer, maraming dahilan yan na posibleng dati may bisyo or napabayaan ng katawan, maraming chemical ang pumasok that causes mutation of the cells. Kaya sa naturopathy talaga, inuuna namin yung detox and cleanse. Marami pong paraan na pwede nyong gawing detox sa inyong tahanan. Pero yung kaya nyo lang gawin ngayon, gaya ng pag-inom ng ating supplement, gawin nyo po siyang 2 capsules 3 times a day and 5 capsules a day ng vitamin C, na non-acidic vitamin C. And pasyal po kayo kung magkakaroon po tayo ng wellness center sa susunod na panahon. Pasyal po kayo para magabayan namin kayo sa kung ano pa man yung pwede nyong gawin para sa inyong recovery. Kasi hindi po biro ang prostate cancer. At ako'y nalulungkot, nagkaroon po tayo niyan. Pero huwag po kayong matakot, meron pang pamamaraan, natural, na pwede po ninyong gawin. Yun lang po, kailangan talaga natin patuloy na magdasal na bigyan po tayo ng mas malakas na immune system at mas malakas na resistensya.
5: Ayan, maraming salamat, Doc. Yan ha. Sa mga kababayan po natin, naghahanap ng Santong Plus Coffee Mix, available po yan sa mga pharmacy, sa mga local drug stores. Ganyan din po ha, ang Turbo Herbal Supplements for Men para sa mga kalakihan po natin na may problema sa pagkalalaki. Ayan, at para mapaganda na rin po ang pagdaloy ng ating pong dugo. Ayan, malinis na rin yung mga daanan po ng ating dugo at ng hindi na po naboburden yung ating heart. Ayan ha, at maiwasan po ang masyadong pagtaas ng ating blood pressure. Inom po kayo Turbo Herbal Supplements for Men. Walang bad side effects at galing po sa mga herbs, mga halamang gamot. Kaya wala po siyang mga adverse reactions. Yan ha. Ganon din sa mga kabayan po natin, ang ating Santong Plus Herbal Soap at Santong Plus Herbal Oil. Available din yan sa mga local pharmacy, sa mga health shop at sa herbal store. Sa Shopee din po at saka sa Lazada, sa official store ng Yes to Health. Available din po yan. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, bago po tayo magpaalam, baka may karagdagan pa po kayong payo at paalala para sa mga masugid po nating taga-antabay na ating programa, Doc.
0: Ayan. Ang paalala ko lang talaga, pag pinag-usapan natin yung wellness and prevention, huwag na nating intayin na makaramdam tayo na nahirapan na tayong huminga at hindi na tayo makalakad dahilan sa pamamaga ng mga tuhod natin. Ngayon pa lang, kapag may nakita na kayong konting clue, uy, meron akong nararamdaman na something, ano, at sa pamilya nyo ay may high blood at diabetes, ngayon pa lang po, bigyan nyo na ng time. Subukan po yung mga natural remedies, yung mga produkto natin na ito po marami nang tulungan sa buong Pilipinas. At ang mahalaga po dito, meron siya talaga ng patunayan at aprobado siya ng Food and Drug Administration. Yun lang po at ingat lang po tayo sa ating kalusugan at patuloy po tayong makinig sa ating palatuntunan kasama po ng inyong mga lingkod. Dok Algie po ito. Hanggang sa muli, salamat po sa inyong pag-antabay sa ating pong palatuntunan.
5: Maraming salamat, Doc. Yan po mga kaibigan, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha, ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, nagpapasalamat sa inyong pong palaging pag-antabay at pakikinig sa ating pong programa. Programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Atid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, ganoon din ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
2: Sunfirm Plus Cold.
3: Sunfirm Plus Cold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Sunfirm Plus Cold,
7: gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya,
8: garlic, malunggay at spirulina.
9: Sunfirm Plus Cold,
10: kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado.
11: Sunfirm Plus Cold,
12: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
13: Sunfirm Plus Cold.
14: Sunfirm Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
15: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sunfirm Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
14: Sunfirm Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
18: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Napakiana la!
2: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
3: Napakiana la!
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kay hiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
1: Napakiana la!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
4: Napakiana dadla!
2: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la.

a las 5 o no. Mapangagari Junaid, hoy bisnulot kita yan adlaw, pitsa 3 bulan na itong na September, tuig 2026. Mamay ka ito, pagsusulod palang bulan, adi katulun na kadlaw, di lamangkod sinasabot itong oras. No? Labi na itong mga busy, labot na itong mga nakapakabisi. May trabaho, may da. May klase, may da. Salit buhat na. As usual, adi kita ito na itong taramdan. Ini ka vibes Dani Murbus Rikias. Purupun kita kutub lagi kita lesai. Dira kumaram kun maeda kita orai inin intendit yana. Internet or TV. Anyway, ano ba ide yana? Bibis nga daw, matatapos na lang itong simana, ano? Namin itong literal sinisiring, di manggod la, sinasabot itong oras. Salit kinahanglan, itaton mga buruhaton, gios, kadadlaw, mahinungdanon. So kung may da mahinungdanon, may daluwat, diri mahinungdanon.

0: Dinatakluban mga kasanggayan, nasiring ito na EMB or Environmental Management Bureau. Department of Environment and Natural Resources sini. So kinahanglan ikmat la kita e nasiring din itong title ada ini ha NNPDI ano, National Daily Takluban Air Quality Unhealthy for Sensitive Groups. So do diri para ito na general public kumbaga selective line eh. Bangin ikaw nga namamati kapag kaya na may dani mo asma, may sakit kahabaga, or maluya itong imo resistensya, included ka din hininga sensitive group. Kaya no, mahitungod ini itong sunog na itatabo forest fire mga kasangkayan dito Indonesia, dito ay ranasiring nagtitika limpyo na ganit itong hangin. Siguro nasusubo na itong kuhan, sino nasusubhan na itong sunog mga kasangkayan. When we sing a forest fire, sunog ini dito ha kagugubaan, it kagurangan, it nasusunog, ini makuri, ini kontrolon actually. Na kundi nagpapakadarahig, ini dirle itong kagugubaan, kundi nanhingad to gihapon itong kabablayan. Pati kabablayan nasusunog, hindi ni maram na mambaya kita. Nga hilaw nga ning bagay or dahon or tanom ito nasusunog, maaso itong maaso. Nasiring didi, air quality in Tacloban remain generally satisfactory for coarse particles but showed elevated levels of the fine particulate matter Wednesday kakulop ini as haze associated with forest fire in Indonesia continued to affect parts of the Philippines. So man nga ni kuno nagpapabilin nga generally satisfactory in coarse particles. Kung kay may dahin nira mga kuan, inin ano kay ni may dahin nira mga technical term, mga kasangkayan, itong klase, itong hangin, anot na nadara. Kaya nasir itong EMB or Environmental Management Bureau Region 8, nga may da kita slight increase itong particulate matter levels during itong kulup, alauna itong kulup, sering itong monitoring period, Tacloban Tacloban Quality Monitoring Station, September 2. And station recorded, mga kasangkayan, ini nga ambient air quality monitoring station, sering an air quality index, AQI, of 48 for PM10. Of course, particles, which falls under the good category. So, ada kun ha good category at this level. Air pollution possess little or no risk to general public. So, waray hini mga kasangkayan or para general public, madaling istorya, hakabugusan. Pero, however, may dadidi, however, PM2.5 or fine particles registered an AQI of 108 placing air quality in the unhealthy for sensitive groups category. So kumbaga ang mga pino ini mga kasangkayan ano nadadara itong aso or itong hangin. Ini ang classification nga unhealthy para itong mga sensitive group. Amin ang sinisiring ko kanina. Adon mga tao nga may da particular na sensitive itong air pollution. May mga allergy in particular. Labi na adon may mga respiratory condition. So ganitong asthma. So magiging vulnerable ini itong epekto ito ay harapan lawas. Nga kundi yung gina-advisan nga limitahan ana laana itong maiha di diagawas. Itong mga kung anuman nga mga outdoor activities. Takay niyan kung magpakarabuhi ka. Amin itrason mga kasangkayan dito, Metro Manila, Luzon in particular, nga nataas itong kaso, itong leptospirosis. Kay despite itong siring itong DOH nga, diri as in good labi na kumay samad ka. In fact, bisan nga ni kunwari ka samad, kung lumugsong ka kunuha tubig baha, kinanglan magpakuang ka, magpa-examine ka, labi na kumbaga may dani mo mga symptoms na ingay na abat. Despite ini mga kasangkayan, nga mga pahimat ngon, nga kundi nagiging didli itong leptospirosis, damo lagi hapon it nagkakasakit. In fact, mga puno-puno na itong mga in-hospital dito ha Luzon, Metro Manila in particular, National Capital Region, may tungod itong paglubo, pagkataas itong kaso at leptospirosis, may tungod din yung pagtagabaha. Ano akong punto din hi, nga mastering, ayaw lang, advice to limit prolong or strenuous outdoor activities. So, kumbaga, pinapalimitaran anay, ito na kamaihan ni mo pag ukoy didiha gawas or anuman nga mga aktibidades didiha gawas, takay niyan kung magpakarabuhi ka. Wari ni mo choice. Mga vendor kita, kay, you know, di daw pwede nga, di ba? Kaya kita nagpapakabuhi kay para kita maka-maintain kung ano man sakit may kita. Mostly mga kasangkayan, inin aton mga idaran na nga nagpapakabuhi, kaud ganin din hi para nalakunot maintenance. Ha? Oo, so ankuanin din hi, kinanglan maghirot nalang kita tipo, no? Kinanglan maggamit kita itong face mask. No? Itong N95, itong ginre-recommenda pag kaya na. Itong ginre-recommenda, itong kuan. Particular din takluban ha, adin niya na kuan. Do wala problema para itong general public, mga kasangkayan, itong iya tinatawag air quality index. Pero para nga dahad ton, ngadton mga sensitive groups, unhealthy ini iya pagkaya na. You know, mga kasangkayan, bisan wala suga din niya. Bisan wala suga din niya fire haze or kung tawag ini nga forest fire dito sa Indonesia. Itong air pollution la din niya aton. Particular again, dito ha Luzon, may tungod dito pollution, nga dito mga sarakyan, factory, ato dito nga taran, asuman it ko din eh. It's sourcing din yung mga kasangkayan. So, yan ha, na-emphasize lang eh, may tungod hiton nga inin, kuhan dito ha, inin Indonesia. Pero kakulop na sharing iton, inasharing iton kuhan, nga inin baga health, baga hindi rin nagaduro dito ha Luzon, mga kasangkayan, ano. Kaya, you know, inin may tungod din iton kahigup na higup iton habagat iton asuh may da nagtitikang dito ha Indonesia. So it bottom line din eh, kinanglan maghirot kita tipaunan ho. So kung may da kita mga sakit nga atong pinangaranan na pagkayana, inin gamit kita in face mask. Wala man siguro nga in the first place di man kita ni mga kuan, di man kita ni mga sano. Mga hayaran naman kita ni nga pagtaga face mask. Pero yanam ka makasangkayan, may dang mga tao, saan ako? Saan ako? Amot ka, no? Di man singon nga kinukurian ang pagginawa kung may face mask ako, pero bagayin, ano ba, bagayin sing pamanak, bagayin uut ka na ako. Di kita hiyara, baka nakaturugin masirum-surum ba? Di, kung maturug ka nga, hindi ka hiyarin may agma. Hinuutkan ka, paro ako. Paro ako, okay na lang siguro, parungon ko, nakaturog na. Pero kung pag mata ko, ngore suga, bagay, hinuot ka na ko, di nakakaginawa. May mga tao nga sugad. May mga tao nga sugad dito mga kasangkayan. Pero, sering ko pa man actually, kumbaga, di rimanggo din hiya alarming. Do, ito na, inano kayo ito, ito Department of Health, ada alert status sa pagkaya na, may tungod din eh, gina-anticipate ni Raya na mga kasangkayan, gabayin ko nung lumubo itong confinement or itong magpapa-doktor, ining epekto itong his mga kasangkayan. Pero as of now, sering pa man, baga waray pa so far. Waray pa kuno na admit, may tungod din nga his, nga nahitatabur na nga nina aton. Baga di rin isugad itong kuan, di rin isugadhan COVID kadidli. Malilik yan ini mga kasangkayan. Simply, sing pamana ilan ay manggun paginawas, kumbaga, di ba? Piro kaya ng mga panahon. Badaw, ako kung may kuparaliton, gimpapalit ko gudhiton aga pa. For example, niyan, pag uli ko, kung ano itong paraliton para tonto, kung may mga dat para kulpati sinak, mapalit ang gadaan niya na. Ha? Labad it ka mahubya, mapaso, paso mga kasangkayan. Ambot ka, no? Iba na itong kamapaso pag kaya na. Ano ini ko ano ini inin na dry run ini para nga to impierno simbago. Oy ayo kita kay tuod na lang kita. May himaya ko no, may impierno. In fact, may da ko no purgatorio. Inin na balitaw ha, hirot na lang kita. Waray gansama ito naghihirot, di ba? Kaysa ito na biska pa sa kwartahan, sige may ibnin patarambal, ma-prepare lagi hapon nakit paghirot. Ha? Paghirot nga ngaran, di ba? Di ba na sharing doktor, prevention is better than cure. Di ba? Anyway, sige. Alang man lang kita nag-iinihap and may tungod nga kalamidad, consider ni sis nga nag-declare na state of calamity itong pirang mga lugar, particular dito Mindanao, Luzon, mga kasangkayan. So, consider as calamity ini, sumabot na yung 39 itong mga kumpirmado nga patay. May da pa pipirang nga nagkakawara, mga kasangkayan, may tungod din yung pirang mga bagyo naglabay, babaha in particular, landslide. Ha? Mga nanitabo, mamay kayo ito, mabutin 39, may napapipira nga nagkakawara, mga kasangkayan. Ini ang nai-report la ini. While dito ha, Nepal, mga kasangkayan, mabut na 1,000 plus, to be exact, 1,114 ito na, ano ba ini, ito na kumpirmado nga patay, while 4,000 plus, nagtitikada mo, ito missing. Oh, nagtitikada mo itong missing, likewise nagtitikada mo gihapon itong kuan. In fact, di rin ha-ada search and rescue, kundi ada na ha search and retrieval operation nera. Kapag kaya na, kaya pero nag-ades ito naglabay. Sarin ko pa man, it problema ito, kaya kung tubig la ito, bahala ito, normal, tubig la ito, ha? Itong tendency man kung ito nalulumos, nalutaw ito, nalutaw. It problema hini mga kasangkayan kay diri dito tanto nga inin ano kay tubig an nagwas out haira kundi may halo nga kwan lapok or lagay tuna. So it tendency to mga kasangkayan matakupan ka nga nito tapos magsinirak ada kay di ka nakikitan, ha, malulubong ka baka hinatabunan hitong landslide. So amon yan na nga na kore yung tao nito ni Rakabutang dito kay you know namin itong klaro nga kumbaga sing pamandaw sugad kay hinlipakan. Oo, hinlipakan ka kay kumbaga di ka nagudan tumaka pang di ka nagudan tumaka pang ngalagyo kay grabe nga tigda ka upay. Nakikita man nato na social media, nakikita man nato mga kasangkay na tabunan na lugudan tulong ang dagko magkusog ng mga linog, di ba? Colombia, Indonesia, sunog na lang tapag kaya na. Ang katapusan din na to. Peru, maamuan may last nga, papriho mga 7 point something ng mga linog magkusog mga kasangkayan. Wari na kita pakahihap kung piraan mga nagpatay lang manla. But anyway, mga kasangkayan, sige. Inuuna talin eh, kay, you know, kinanglan na labi na ito mga ikasiko na mata ito na aga pa. Wari kita choice, di ba? Wari kita choice. Kaya, you know, labi na itong mga igkasi ko magpakarabuhi na matataga pa or else kung bagasing pa man. Wari, doon yung tutuunon niyan. O nina, labi na itong mga gunting magpakarabuhi. At itong mga ininano ko ito, nagmamaniho. So, di ba? So, kinanglan, igawa sa rakyan, temprano pa. At itong mga magpakarabuhi, gunti, mga restaurant, itong mga labi na kay din itong mga eskwilahan. Di naman kuno na ista kapag kayo nakigrabe kuno itong kamahal na baridan ko rin ti, balitaw ano. Waray tindi ni Mahimo, although itong na biyaya kapag kayo na ginwo-work out nga makuha itong VAT ha, inin systems loss. Okay, no need na kunin bala, no need din bala o dinidinhi nga kinahanglan tanggalon di parparo hiton systems loss mga kasangkayan. Nga kinahanglan pa din himbalaod. Kaya na isulod ini kundik na sasayop hiton ipira, na ba? Tama ba? Ipira lo. Ato, kumbaga, may dahin ni balaod. Kuhaan na iton. Pero nasirin hira, nga I doubt nga by 2000 first iton month iton 2027, kaya na intindihan naton durong ka mga busy to naton mga magbabalaod hiraman mag tatanggalin ni pagtaga systems loss. Diri man imparpareho iton IVAT nga kundi BIR iton kay buwis man ini tax man ini agin work out nira nga makuha. At least di ba? Makuha magkasangkayan iton VAT. Pero iton nga pagtaga systems loss kinahanglampahin na amendasyon iton existing nga balaod. Yan ang mga busy, may kasangkayan, may tugod kaya no. Ha? Adi itong budget deliberation, plus adi pa itong impeachment. Sugad ka mga busy, yan na ito natong mga magbabalaon. Ha? In fact, gina-admon na siguro by October, straight na. For example, MWF for impeachment, pagka-TTH liwat. Puro liwat budget deliberation. Okay, di na kaya pagkaya na. Nga alas 10, matikang itong impeachment, Monday to Wednesday, and then 10 to 3, pagka 3, di man nga inahuman itong last 3, na sobra pa, usahin last 4, kakulog, pasado. Tapos kahuman, makantuliw at parahin budget deliberation. Diri ko no kaya. Ha? Di kaya. Okay lang, di siguro Halloween House, kay, you know, di man tanan na participate. Ha? Itong impeachment, may napipiramalan, mga prosecutor. Pero didihakuan, didihitun na hasinado, tananhira. Tananhira mga kasangkaya na participate itun kuan. Anay, nawara man ni Cyril. Anay ha, tawagan nato. Nakarinhalin niya Cyril, nawara. So di rin na participate mga kasangkayan nga tanan didihakuan, didiha inin sa Congress, pero didiha Senate, nga tanan hira, kay hira man itong mga inin impeachment mga judges. Ano, adali niya, Sir Will Montesa, Sir Will, mga pahingaga. Sir Will, kaya waray ko. Baray, Sir Will, ani kadali ha? Kadali kay diri. Kadali, Sir Will. Waray man ni mo, kuan. Waray man udyo. Bakit ganun? Sir Will? Mahinay man lagi. Go ahead, Sir Will. Ready rin na. Bakit kaya? No good. Bangin ato yet may problema. Okay, ukit microphone, wala problema. Ato yet problema. Hello, Sir Will? Ikaw dito no? Hello. Oh, yes, okay. Okay na. Dali na. Oo.
1: Dati natin nung lang, kaya natin panahon, para yan lang ang lawan ng Webes. Ikatulog at lawan ng September, 26. At natin minayuyukan minahal ka provinsyon late, pag dayon kita, posible lagi hapon makaabat, yung mga pagsirak, yan ang mga adlaw, yan ang adlaw. Kung may mga pakuran man, tigda ay dainingan panalag sa may tungkol liwatin ni Southwest Monsoon o Hangin na Bagat. Basal liwatan pinagabago ang satellite animation ng pag-asa ang tropical storm Pilandok padayon nini nga baga naglaksi hayhingkuti samtang tiyanakiwa panorte kanluran ngan posibli na gumawa sa par iya na nga aga naninipilan do sharing ko kanina posibleng gumawa siya ng aga hapal kan makiwaliwat panorte kan luran tikan to southern Japan buwas itong aga pitsa 4 nga dahitong Domingo maghihinay liwat ini niya pag lalakaton ngan makiwaliwat pa timog kanluran kati mamalimot siya tikad tuliwat ito Okinawa Anam Islands dida iton lunes iton aga ngan padayon ini nga mag papatimog kanluran san uliwat magliwat panorte kanluran in dilat martes pizza otso ipilando padayon ini nga magiging tropical storm nga dahitong katapos iton forecast period yan nga alas 5 an aga nasipatan ni pilando nga dakat to may karayon nga 1,030 kilometros sinilangan iton extreme northern Luzon. May daniyeni kagusgon nga hangin ng 75 km per hora haranit sintro dan pag subas ko nga maabot ng 90 km per hora na naglalakad on panorte kanluran ng 20 km per hora. Manora ay gale warning nga giniisan pagkasa para yan ang adlaw din ni Atropit. Salita na itong mga ka-vibes ka nagpapakabuhi ang kanagatan pinangin pangisda talwas kumanto kanagat pagpakabuhi basta mga ikmatlayaran maupay para liwat hira makalikay, hinan po mga mga disgrasya ang posibleng manabo samtang hira at to kadagatan nagpapakabuhi. Patigi hapon na natin mga kabaybis kung mabiyahe yan ang adlaw, pinagiyan dagat, talawas giyap pagbiyahe, ay sering ko po man kanina, waray, gale, warning, aginisan, pag-asa, niliatropit, yan habugus, na sinirangan, han, Bisayas. Anato real time na ang temperatura, na kita 20 sentigrado, na pwede mabutin 34 sentigrado, iyan ang adlaw. Anato na adlaw, masidlit pala, alas 5, e media, matutunod niyan niya kulup, alas 5:40 inoibi. Anato daylight time yan ang adlaw, may na kita 12 ka oras, ngan, 19 minutos. Tikang Didi Hapidirari mo leite. Ini ni Robert Montesa na i-weather presenter. Maupay nga aga hatunong tanan. Ngandam mo salamat.

Na magihapon ni salamat Sir Ruel Montes sa mga kasanggayan. Ito ni mo weather update. So anakon kung gininulat nga magkakadan uran. Waray good, di good mauran mga kasanggayan. Ano? Anyway, balitaw ano, iba itong ka mapasuha pag kayo na. By the way, may na kita doha nga iga si Pilipino, mga seafarers ni mga kasanggayan, mga marinero, kumbaga, inin na namatay si ring hiton na confirm hiton na inin na gin-confirm itong Department of Migrant Workers Secretary Secretary Hans Leo Kagdak. So dito ini ha lugar han Strait of Hormuz. Kuan ini ra. Kumbaga inin mga ano kay ni mga nagtatrabaho ini ursaka ini nga mga Pilipino inusang oil tanker krudo mga kasanggayan. Answering land report may tungod hin security. Security siguro bangin ginparakan ini or ginpamumusil or what, di ba? So hinungdan waray specific actually or waray detaligod basta may tungod han security kuan security incident kuno mga kasanggayan bangin siguro ginpapaukoy or what kay you know bagan may da checkpoint pa ito dito nga lugar kapag kaya na. So kung hinuin yung mga taga din, ini mga kasangkayan, waray iga buyag-yag itong kuhan. Siguro, inin na unahon anay itong pamilya hining ma-inform before itong public. But gin-confirm, duha itong namatay ng mga seafarers, mga kasangkayan na mga Pilipino. Anyway, sige. Ngayon kita, ito na itong pag-iramang ground istorya na pagkaya na update anay kita kadali, mga kasangkayan, kaya no, ito na nalarga na pagkaya na in fact di Halloween house ito na inin ano kayto ito na postponement itong barangay Sangguniang Kabataan election may tungod kay may da igin file na pagkaya na ng mga balaod noon may da postponement may daliwat extension itong term extension may daliwat waray postponement pero kinanglan ano. It problema ni kay may na kita balaod bago ito nga balaod ngan waray pa ito katikang waray pa ito ka implement ano nga balaod mga kasangkayan and 3 to 4 years instead nga 3 years 3 terms 4 years 3 terms gihapon so waray pa ito ka implement may implement ito supposed to be kung mag-election niya na nga in November 2 amat schedule itong barangay Sangguniang Kabataan election November 2 2026. Pero may danaliwat mga nagpasa yung balaod nun para ipospond. Sering ko pa man, di lower house mga kasangkayan, nakapasa na second reading. Nakapasa na second reading, pero didiha kuan, didiha, may taker na, kay didiha senate, itong taker didi mga kasangkayan, may naparuhin nga 5 years, ikaw, chisis ko diro. Pero ikaw niyan, Senator Tito Soto, nati pagkahini, kay bagahin pag kukutilin ito naton mga right to suffrage. Diba? Uwan magkatungod ta nga makabutos kita, magpili kita. Ha? Nga kundin ini, ginpupuspon na liwat. Di rin nga ni Claro, ini nga 5 years. Kaya gusto nila yung 5 years na liwat, i-execute anay, itong 4 years. Kaya kung nakikita ko, bagan mga pasangil na laini at tinuodla. Bagan mga pasangil na lang itong tumunggo din din hinadiri rin mag-adan leksyon kay magasto at pipira nato ng mga magbabalaod amino nato diri magasto as in kay may dat mga susuportaran you know mga kasangkayan di pa napiktado din hit mga senador pero mga congressman sigurado kita kay you know kumbaga pasalo din eh it immediate good din dapat mga kasangkayan itong mga barangay official itaruan nila at mga local official nila. Diba? So, local official, pwede itong munsipyo, pwede gihap nga diya probinsya. Niyan, kung diri kalyadot munsipyo, diri kalyadot mayor, diri kalyadot gobyerno, di nga tutira congressman. So, ikaw congressman niyan, waray na mo choice kundi mag-support ka ko dito. In fact, it iba nga ni, it naaro mismo it mga mayor nga dito, mga gobernor, nga congressman. Tagi kami in ayuda dito, kayo nga ngaaro dito at mga tao dito ha, field. Diba? Baga namot nakikita ko din, hey, kaya siya rin ko pamanti po, ano nga ano't magiging output? Kaya, kaya ano nga nag-4 years kita from 3 years, nakita natin, nga di rin sufficient ang 3 years, that's why, nga di kita 4 years. Naging balao dito. Hamadaling istorya,
majority ito nag-confirm ito, di ba? Ngayon kung kaya nung naging balaod, kaya umabutit nga ito presidente, mismo at presidente, kung kaya nung nagpirma ito, madalang history, nag-confirm niya nga tamat 4 years. Execute anay. Pero how come nga waray pa nga ni ka-executed 4 years, aadi, mapropose na lang kita in 5 years, di ba? Atop ka no 2028, taunaan na itong national election, aman ito mong actually. Nga kinanglan maunaan ay kita, hino itong 2028 presidential election, tikang presidente, vice presidente, dosi nga mga senador, congressman tanan, upod party list, governor, down nga tutira mga board member, kung munsipyor, mayor, down nga tutira mga konsel, amay ito't mag-election, di ba? So, kung ini nga proposal nga 5 years and then 2028, October 2020, tama nilang istorya, human na itong presidential election, di ba? Nakikita natin itong mga personal din hinga, ma-election na kami, kaya you know, kung mag-election niya na, ma-support kami sa iyo. Waray man namon choice, as mayor, as governor, as a congressman, ma-support kami sa iyo kung mga araw kami, or else. Ha? Bang hindi rin niyo kami buligan among kandidatura at re-electionista by 2028, di ba? So, ma-support niyan. Kung i-postpone ini to 5 years and then after itong presidential election, waray nira support. Kung magdaog ka, marilig ka by 2028, pwede ka mag-support. Di ba? Now, kumbaga, waray damage. Kaya kung yan ang November, mga kasangkayan, ma-support ka man. Ito nga masiring nga, iton kuhan hiton di-restable, iton kuhan hiton gasolina, or what, di-re ito rason. Kahit na si Soto, ayaw. Hindi kita makasangkayan. Kayo no, sering ko po man, it presidente, may dahito kuhan, may dahito bito power. Di sampat may da balaod nga mahimo, di parang postponement ha, Congress nga di Senado. Pati habay ka makasangkayan, makapasa ito, pero kung presidente sumiri nga diri anay, yun at mga kasangkayan at presidente, dirit bagumbaga warit, dirit git warit, niragin sa salang alang, kaya no, masing kay maarilik ako, direk, yung mga fix itong term ni, ha? So, pwede sumirin presidente nga, in the first place, di ko naman panhigamitan, di ba? Ano ba, ini nga naitatabo? Basta kung mag, itpakyaan nga ni Dida, okay, tugutan ta di 4 years na, itong assurance lot itong publiko nga mag-abot na nga 4 years or ibutang tanala 5 years itong term. Ano't assurance itong publiko nga pag-abot naman election after 5 years, di rin naman, rin naman mag-propose pa rin postponement. Ha? Kuhaan lahat niyo, mas mo pa ipatkarang tunlok na lang, iba man hantong mga oso pan magkapitan del barrio. Pati ang pulis ang to, chief ang pulis, miska daw kawatan ng Carabao. Basta naging unong ang kumpanya ni Yumiyor, hato mga panahon. Wara hito nga, civil service, wara hito. Nga mga, wara hito. Basta maruyag ang mayor hato.

0: sa paborito kong kape, Sunthorn Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!

0: Dadaka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida ka-vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

oras makasangkayan. Basta, amon ito turas. Nawaran ako. nawaran ako oras dito. O, oh, antuman, 5:40. And then, good morning, anay. Parang adagan, Doktora Esther di Pasabuyabol. Happy Thursday, Danny. Sugad man, hipas aba mo ilin. Good morning, happy Thursday. Sugad man, hinimpat, ay, ma'am, nimpat tampil. Nganan, iba pa. Nakatuto kapag kaya na good morning nalang iyo, ha? Thank you so much. Ito niyo pagaling susunod din aton na programa. Anyway, magkasangkayan. So, niyan, may program ako. Since Thursday yan, may podcast program ako. Real Talk with Danny Riquez, 9 to 10. Ha? Update ako niyo niyan, ha? Please. Bibiniling ko didi kay may dakuan niya na hiton Philippine National Police. Di rin kita maaram. Siguro kay hira iton kuan, hira iton nakatuka ngadtukan former secretary ni PWS Bunuan. Kayo no, ini secretary Bunuan, naka-hospital arrest in hiya. Diba? So, inin na gin kuan man. Waray na ikupod hiyan kaso nga plunder, that's why na-sharing kita nga pwede nga nito. Diba? Do an mga co-accused sini, hira Estrada, nganhan iba pa. Kay may dahin yung mga engineer pa nga upod, hini nga plunder mga kasangkayan, nga nitong graph. May danira nag-file hiran motion for reconsideration. So, nga diri, inin ibulag hay ira. Kumbaga, mag-urupod lagi hapon hira. Kaya ano kung naging kuha man kung ikaw bunuan, kung baga asing pa man, waray hindin hinga anomalia, waray kickback hini, kundi may tungod hayo, tinood liwat itun. Tinood ito. In fact, amin itong argumento itong kampo ni Congressman Martin Romaldez. Amin itong gina-argumento. Kaya in first place, sino itong nag-propose in project? Hinot nag-implementar in budget? Hinot naging re-releasean itong budget. Diba puro DPWs na-release na bayad likewise DPWs. And then ikantun yung mga tao. So madaling istorya. So kung may naman hindi dapat, maram ka before ha, nga nasiring able na. Able na kung nasigit PNP. Kaya mong sakit ini, ibunuan, napausa kita. Kaya kung kaya ano nga, naka-hospital arrest niya, kaya masakit, damon sakit ini actually. Siring han, doktor. That's why gintagan niya, gintugutan niya nga ma-confine niya under hospital arrest. Napapausa lang kita kay kasangkulop la, di ba? Kasangkulop at to, di ba nga sumiring nga di rin hay opo ditong kaso nga plunder, gintugutan sandigan bayan ni maging state witness niya, may tungod itong request itong ombudsman. So yan na, may dakuan it PNP nga lang able na. Pwede na gumawas anytime. He ikaw niyan for ano, nag-inartistahong ka la. Ah, di ba? Kahit sakit ka sakit, direct kay yan na, tumbali diretso buwas. Able na ko no. Maybe may milagro. Bangin nag-milagro. Kaya yan na, able na anytime ko no. Madipindi ko na sandigan bayan. Kaya naka-under, wari pa man ko no liwat order nga pwede na i-release. Ha? Pwede na i-release. Pero siring itong Philippine National Police able na. Pwede na gumawas, pwede na mag-attenderin anuman nga hearing. Talaga? Ha? Oh, now, hiya lagi hapon kay maram ka mo, may nadidiging quick question ini, hin usang inin din, hin lo, mga kasangkain. Likewise, hin mga taga, mga official ha, kuan? Mga official ha, inin DPWH mismo. Kay, nasiring it, immunity ko nung nibunuan, ging quick question. DPWH officials, dapat ko no hiya iton, kumbaga, hiya ko no iton pangunahon nga akusado, hitlander. Madaling istorya, hiya it mastermind supposed to be, it kaso nga plander, nasiring. Pero how come? Ha? Nga naging mastermind, lugod din hingatan, amot problema din hima kasanggayan. Kay lugod ang kinikita itong publiko, nga posible maging mas ang mastermind, which is tama liwat kay may plaster tana ini ha, although tugutilak niyo kay in English ini pipiriton ko nga hubaron ini hiton na winaray para maintindihan itong gataran ging quick question ni anay pamantasan ng lungsod ng Maynila PLM
College of Law, he Dean Jose Jude Ruy III. Ang paghahatag daw immunity kan anay Public Works Secretary Manuel Bunuan, siring niya ngan pirapang ang mga official to Department of Public Works and Highways, DPWH, nga direkta daw nga may kalabutan ha proseso han mga questionable nga proyekto nga kundiin dapat hiya iton magin panguna nga akusado iton kaso nga plunder. Kay siyempre iyagod an kumbaga pinakamayor han nga tanan nga DPWH nga kundiin iton flood control project nati kang hini. Sering hini nga inin kan attorney Ruy na makuri daw maipatuman kumbaga diri lubos maisip ngan baga imposible nga maipapatuman iton sinisering nga mga kickback has scheme han flood control project kun waray participation han mga opisyal ng DPWH nga amon may control han disenyo, bidding, pagpilihan contractors, pag-aprobahan trabaho ng pagpapagawasan bayad. Di ba amon nagsiring kanina? Waray hindi kickback tinuodla kung pananglitan waray participation. Pero baga nagawa sa pagkaya na nga an may liability, an liability la, taadi nga contractor, taadi nga mga gunti, taadi, pero mga official waray. Siring hininga inin usang din mga kasangkayan nga nganit pira daw nga mga taga DPWH official nga itong tanan ko nga kaso nga pirmigin tatagan han ombudsman in immunity han DPWH nga hatanan nga mga kaso kuno nga pirmigin tatagan han ombudsman in immunity han DPWH kay ano nga ini pa iya nga kumbaga amo iton mastermind. So nasiring dapat kuno panginanoon anay hinmaupay sano himuon nga state witness kay kundiri kuno ako nagsasayo as a lawyer nga pwede la kuno maging state witness in usang akusado kun hiya indiri most guilty. Ha madaling story implied nga most guilty ya. Nga kundiin o kun may da pinaka dako nga participation itong krimen. So an pakiana kaya no gintagan kunin immunity. Nga kundiin daw sugad amo pa kuno yan at gimpapanalipdan itong ombudsman. Balitaw ano. Okay kun baga makikita naton ina pagkaya na. Kaya you know, do diri man nga ni unanimous and fifth division han kuan kay may dausa nga nagtipa diri maram kun amo gihapon ni naghatag nga division han pian sa pamati ko iba okay diri unanimous kay out of 3 nga judges han Sandigan Bayan fifth division duha ang nagkuan duha ang nag okay usa ang tumipa han tagan hin bugat an motion han ombudsman nga kuhaon ibunuan kumo akusado han plunder graft cases may pagisumpa in 573 million kickback scheme han flood control project nga kundiin dabi ikaw niyan Senator Jinggo Estrada nga pirapang ang official ng DPWH siring itong 5th division upod din yan prosecutorial discretion han ombudsman an pag the decision kung hino ang gagamiton ng state witness, kikilala gihapon ng korte, and power, han ombudsman, lalo Roman Republic Act No. 6770, nga nagahatag in immunity, para nga ito usang at testigo. Oo, pero amin ni din mga kasangkayan, anik, and history na tayo di dito nubos. Pero di din nasiring, kumbaga, wiras, kumbaga di dito ng decision. Wiras. Ano pa man, nasing. Diri ko nung nangangahulugan nga waray na tanan ang kaso ni Bunuan. Hadto Agosto 3, nag-deny ang Sandigan Bayan Division an na
ana ini unang request ng ombudsman nga kuhaon hiya ko mo akusado han usang kaso graft case nga nasiring an korte na pwede man ko na maging state witness siya mag-irestoryahan tayo ni while natubang ito niya kaso. Dapat suga diton. Dapat suga diton. Kaya no, kung baga nakakaduklat ka, nakaka-insulto ka mo publiko, kamisunan hon, it gini-restoryahan ito din nga ng hantok siring paman. Napaldohin kung hin o dida, mga kasangkayan. Hinti kang iton mga taxpayers man eh. So, diri dapat pagdesisyonan hin kung hin ula, di ba? Eh, maram ka mo nakikita kung mga kasangkayan. So, balikan balita o ano. So, adi ikaw niyan, you know, kung kay ano nga nakag-conclude or kung kay ano, based ini han recommendation han ICI likewise based on igin investigation han nganan kuanan committee on blue ribbon committee di ba so in fact pay da din han investigation gihapon Department of Justice gin urusa ini nga nakag kuan hiren probable nga may dagod nga pwede good I mean amo itong nga nakam up makasangkaan ning kaso nga plunder la kontra kan bunuan secretary bunuan andit yan ako kuhaon siguro kay baga siring paman it ginagamit din nga term hiton kuan mga kasangkaan it ginagamit din nga term hiton sandigan bayan na siring para himuon nga witness hiton ibang pa nga mga kaso pero pag abot nga di ombudsman mga kasangkaan para ikaw himuon nga witness testigos bunuan paret kaso particular ni Congressman Martin Romualdez mamay kayto ang ging kukonsideran nga mastermind mga kasangkaan amot pati testiguhon tahadto nga gintatahapan nga waray pa nga imbestigasyon waray pa nga ni mga kasangkayan pagtikang hiton di ba nagconclude na nga daan iton ombudsman nga mastermind niyan ikaw Congressman.

ginpipirit good nga maduon ikaw niyan kung Congressman Martin Romualdez. Di ba? It's sharing hini, conclusion hini mga kasangkayan. Do worry mag-sharing. Kay pangunahan, karawag singon, hiya good mastermind din hi. Which is, compared to Congressman Martin Romualdez, mga kasangkayan, hitngaran nga mastermind, ano't kalabutan ni Congressman Martin Romualdez hiton budget or pag-implement, pag-bidding hiton project ka ni PWH kumpara nga di kang Sekretary Bunuan, mga kasangkayan, di ba? Tama ini nga inin hi ator ini nga nagkuan hi pagaya na mga kasangkayan naghatagin iya baga obserbasyon nga inin diri dapat taganin immunity in fact diri lahi ini nga abogado kundi may naghihapong pira ng mga taga DPWH kayo no diri man tanan eh, sering ko pa man hayo pipira man lang diri DPWH nadidabi nala itong mga kasangkayan, may tungod kay hit kapalpakan, hit ka mga kurapit pipira ni mga opisyal, di rin nga taran, bas darda mo, di na itong mga tultul, tinood la itong. That's why, hira mismo na sir, di rin dapat tagan, in immunity, ikaw niyan, former secretary Manuel Manny Bunuan. Ha? Oh, ba, yan ang mga kasangkayan during mga investigation, never ito niya ma-mention ni Congressman Martin Romualdez. In fact, bisan nga niya ng hearing sa Nigan Bayan, nag-mention niya with regards ito nga, ano tawag ito? Something para itong mga pundo nga kundin, di ba? Wari niya ka-mention dito ni Congressman Martin Romualdez, ni Secretary Bunuan, lugod 24 ng mga senador, way back 2014-24. Nagpakakarawat ko itong tag 500 million pesos ang mga may committee, mga kinakaptan 1 billion pesos kada usa ang 24 mga kasangkayan. Likewise, na special mention niya dito si Rubin Padilla, may napausa. Pero nga tanan ko nito nagpakakarawat. So, di rilugod amin ni anot si Ring Mikuan, kay during that time, an Senate President si Miguel Zubiri. Senator Miguel Zubiri. Anong sharing ni Ombudsman? Nan makuan ini nga ngalong dirip kunuk na tuod ito. Dihan na tuod. May nagyayakan kay kumbaga singon credible itong kita ka DPWH ito. Hi sekretary ang sekretary Bunuan. Pero didikan Congressman Martin Romualdez it nagyayakan mga kasangkayan ini nga mga kumbaga credibility wise. Sino't may credibility? May credibility. Taading or ibaburuan ang proseso. Dere sa erong nagbidding ang mga malita boys or tutaa din nga mismo itong surok itong kwan, di ba? Itong pundo or kwarta. Nga amo lugod itong tutuod tadi. Bagan balikan net kalibutan na pagkaya na mga kasangkayan. Ano? Amot nakikita ko din hinga, kumbaga siring paman, ba, amo na lang ito na itong paglamin na pagkaya na kay may daw sa usagi hapon nga abogado, usag nga human rights lawyer, attorney Bukoy, na siring hiya. Itong retraction pag recant ko nun ni Orligotisa na karun oghan kredibilidad ito. Do, maihan ako no. But the more nga narun og ko nun kredibility ito ng mga malita boys. Diba? Pero amot yung toto kung pag-abot nga ditong bondsman, malong dire, mga credible ito. Ha? Pero di natiyo ko an, ha? And before 18, nag-recantan upat nga log si pamiling pakita ni Bayan na sobra 40 na. 40 na tira testigo sa mga kasangkayan. Pita pa na ibang mga kuhan gihapon lang. Kuha ay bunuan lagi. Kaya mo tiyat magkakagsumat. Takay Nasir. Nga lumiri. Kaya dapat ko no, tama man liwat. Kung hinutatagan ni mo hin man in, siguro na maging state witness ka. Kaya take note ha. Ha? Madudunot ka kay waray to inin bail nga imo kaso plunder mga kasangkayan o presiran ka nga waray na imo kaso makakauli ka pugod ng tuhayo hindi ka magpiyapiyansa pero kinahalan tumistigos ka la ala konret magaliwat himarkulitan. Anyway sige update ko niyo niyan ha may na kita inin na online program or podcast program alas 9 alas 10 Real Talk with Dan Riquez, ha? Alas 9 na alas 10. Update ko niyo niyan, ha? Anyway, anak ko ni Di, mga naging kasagabay, Engineer Ronel Angay-Angay, Engineer Jade Berino, ini naman ni Kabibes, Danny Murbus Riquez, nagpapasalamat ni Padang yung mamati. Buwas nga dalaw, ha? May napakita programa. Maupay nga aga, oras alas 5.58, haton ni Tanan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ako si Josepina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibatiyon, ganang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting, huwag nagpadayon ko ani, doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una, kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
2: TJX 500, mapalis sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
4: The time now on FMR. It's 6 o'clock.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Inilulungkot namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 6:17.
3: Maayong adlaw, mga mananagat sa Sugod Bay, Macacohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcorp Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcorp Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fishcorp, atong kalampusan sa dagat, sigurado. Maayong adlaw mga kaigsuunan, kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa dayang ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal, unreported and unrelated fishing activities aron mapanalibda ng atong dayang ulupoy. Gidasig na karon ang mga mananagat nga moapil sa Fishcorp Project sa BFAR alang sa kabaguhan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot ng mga tuig. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o BFAR staff aron makaapil. Ang andam nga mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fishcorp, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Sampon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
7: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
8: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
9: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
0: FM Radio. Favorite Music Radio.
1: FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 6:47.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500!
6: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra
7: na may pinakamataas ng ORAC value
6: na epektibo
7: sa pagpapababa ng blood sugar level.
6: DTX 500!
0: FM Radio. Favorite music radio.
1: FM Radio.

0: Yeah, you should take it off.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 7:01.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
6: Oh no!
5: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ngan igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugat na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.

0: wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!

0: Boga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 7:32.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
4: Para sa malinis na dugo,
6: DTX 500.
4: Para sa manusog na tayo,
6: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DTX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Good Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ewe?

0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 8 o'clock.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May ba?